hai le mitsotso yona ya palama na motho e motle ke mashume mararo hantle ka mora gore ra ya bobedi nna le wena re ntse re le mmogonanong la gaola ditheo wa dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke botlhe le sedi FM ga re ke re di shebe tse tlhaletseng ka mahetla tse etsaetseng ka rona ya Aforika Borwa bekeng ena eo re e furalang. Mohlomphei ya Kat Matlala o ile a emisa Aforika Borwa ka maoto wena motho e motle tsatsing la labone ka morago ba a tlhalose ka mokgwa oo a leng molato godima ditlolo tsa molao tseo a qoswang ka tsona mme gona go mo beya boemong ba gore e be paki ya mmuso momamedi e motle ka ditumelelano tseo tse bileng teng pakeng tsa gae leqwetha la gae mmogo le ba botšhotšhisi gore ka nnete ga a tswe ka tsona ba tle ba tsebe go bona gore na nyewo ya gae e theetheolwa jwang kapa qoso tsa gae di shejwa ka leitlho lefeng wena motho e motle mme o ile a ipolela a le molato godima dinyewe bogolo tseo a neng a tlhile a qoswa ka tsona momamedi e motle tseo e beyang gantle taba ya gore bana ba botšhotšhisi ba ka nna ba latlhela tse dingwe gape dinyewe tse mo tobileng mme le ena letsatsing la maobane o ile a tla phatlalatsa gore ke bo mang batho bana ba o neng a etsa le ga e ka bakeng le bona mo mamedi e motle fela he tseo ke tse tla netefatswa ka morago ba go etswe diphuputso tse e keneletseng. Setlhopha sa gao sa Bafana Bafana ka morago papadi e ntle eo ba e bapetseng mesong ya letsatsi la labone maAforika Borwa a thabile kontinente ya Aforika e seng kao fela e ba thabetse ga ba kgonne go phunyeletsa go ya ditlhopheng tse 32 tse e tla qotisana letlhoko ka mogopeng ona wa lefatshe fela go ntse go ena le baagi ba kontinente ya Aforika ba sa thabelang go gang Bafana Bafana ka lebaka la ditaba tse etsagalang ka rona ya Aforika Borwa tsena tse amang baagi ba kontinente ya Aforika ba teng ka rona ena ya Aforika Borwa ntle le ditokomane tse e tshwaneletseng wena momamedi e motle jwale gona go bonagala go amme kontinente ya Aforika gore Aforika Borwa la ya ka le o bapala papadi tsa mogopo wa lefatshe fela re a thaba gobane ba tebeka baagi ba kontinente ya Aforika ka rona ya Aforika Borwa nnete ya sala momamedi e motle motlhomo motho ga o ka gutela morago ka selemo sa 1969 naga ya Ghana ile a etsa ntho ena ya gore ba ntshe baagi ba naga ya Nigeria ba neng ba le ka gare go naga ya Ghana e le ga ba re naga ya Ghana ba batla go phuthuloga ka gare go naga ya bona ba kgathetse ke dithetefatsi ba kgathetse ke botlokotsebe bo neng bo rena ka gare go naga ya Ghana ga se motlholo gobane yona naga ya Nigeria ka selemo sa 1983 le bona ba ile ba etsa ketso ya mofuta o tshwanang le ona ba ntsha baagi botlhe ba kontinente ya Aforika ba neng ba le ka gare go naga ya Nigeria ka nako eo gona go etsagalang ka jeno ga se motlholo mme o a thabisa go bona gore mmuso wa naga ya Aforika Borwa o eme ka lentswe le le leng gore botlhe ba senang ditokomane tse tshwanetseng ba tswe ka gare go naga ya Aforika Borwa mme ga o ka ya dinageng tse dintsi tsa kontinente ya Aforika momamedi o kekebe wa ba wa qala kgwebo o se moagi wa naga eo aa tlamehile o fete kaekae o fete kaekae e seng jalo ka ga o etsagala nageng ya ena ya heso ya Aforika Borwa

nyewe ene ngishejile ka mahlo a mafubedu wena motho e motle province ya Eastern Cape ine dutse le khotlela dinyewe la Eastern Cape High Court moding hono nguhlile hona le kwaketsano pakeng tsa moetapele wa mogatlho wa EFF mohlomphei Julius Malema le tonagolo ya province le mohlomphei Oscar Mabuyane nyewe ena e qhadilwe ke lekgotlela dinyewe mo mamedi e motle. E ne e le nyewe kgatlhano le tsheolo le tshenyo ya lebitso. Baai ba province ya KwaZulu-Natal ba tonetse matlho letsatsi la 30 kgweding ena ya Phupjane, jalo ka ha o ile wa tlhaloswa gore baai botlhe ba senang ditokomane ka rona ya Aforika Borwa ba kenetseleng ba lebe jwalo dinaheng tsa bo bona. Baai ba naga ya Malawi ba ile batlha ba iponagatsa ka bongata, mme ke batho ba kopang gore batlhe ba tloswe hang ka rona ya Aforika Borwa, mme tsena tsotlhe di bonagetse province ya KwaZulu-Natal mmogo le province ya Gauteng. Province ya Eastern Cape le yona e tlhaisitse maemo ano a jwalo a gore baai ba tswang ka ntle go naga ya Aforika Borwa ba kopile gore ho hang ba tle ba ntshwe ba tshaba letsatsi lena la 30 kgweding ya Phupjane. Motho ke kwa epata gore seponesa sa naga ya Aforika Borwa mmogo le sesole se se se le malalalaotswe bakeng sa o bona gore toka ya phethagala ka rona ya Aforika Borwa le gore ga gona merusu kapa eng e tla etswa baai ba naga kapa ba kontinente ya Aforika ba teng ka rona ya Aforika Borwa. Moporesidente Ntate Cyril Ramaphosa o re o rata ga ka bona tsotlhe di tsamaya ka thelelo, mme o sena dikgobišano, o sena eng kapa eng e tla beya Aforika Borwa ka mosing. Ke tse dintsa dintlha tse e tlhaletse ka magetla tseo ke neng ke re ke di arolelane le wena nanong lena la gaola ditheo dikalaneng tshebeletsong ya lesedi FM. Ntse re le mmogo maqhubung a ikgethang 87.7 o le bateng 106.6 MHz. Nna ke Matshogo Mahloko. Ero ko tshwara hantle ke tsamaye le 6 Bantwina tsheditswe ke Sky Wonder.

mona ba ithuti ba Stellenbosch University ka mona ka Cape Western Cape wena mo mamedi e motle ntwa ena ine ile MP hubanete hobane ile a hla ya ama batho ba bangata Andringa Mall Plain Street ke mo tsena tsohle di leng di etsa la tenga kwa no ka Stellenbosch metsa silena le ho pulwa ile amanga matsatsi a ho kileng ha ba lentwa e mahloma fubedu pakeng tsa baithuti le setšhaba sa batho ba mmala ka mona ka Stellenbosch 1940 ka di-27 tsa yona kgwedi yonena ya Phupjane. E ne le ka lona letsatsi lena kgweding ya Phupjane wena motho e motle ka selemo sa 1961 ha Ghana e ne hana dihlahiswa tse tswang ka ntle ho dinaha ho naha ya Afrika Borwa ka ho qolleha le dinaha tsa South West of Africa. Ka nnete tsohle tse neng di tlhaa naheng ya Afrika Borwa naha ya Ghana ile a diqhelela ka thoko ho di sekebe tsa kena le ka go naha ya Ghana mme e ne se naha ya Afrika Borwa fela e ne le dinaha tse ding tse tswang ka mona ka bophirima ba kontinente ena ya Afrika. Ntlhakgolo e neng etsa gore Ghana e hane dihlahiswa tse tswang naheng ya Afrika Borwa ka nako eo ya 1961 e ne e le kgethollo e neng e rena ka rona ya Afrika Borwa.

ditaba tsa kgwedi yena ya Phupjane ka selemo sa 1976 motho e motle di ile tsa thunthetsa dipolitiki ka harona ya Afrika Borwa. Tsena di ile tsa bua ka lona letsatsi lena la la di 27 June ke mo presidente wa Black People's Convention e leng mohlomphehi Kenneth Hlaku Ratshidi. A hlalosa hore tsena tse etsaetseng ka letsatsi la la 16 ka nnete di thuntheditse maemo a dipolotiki ka gare go naga ya Aforika Borwa, mme di tlisitse morethetho o mongwe o itseng o ikgethang dipolotiking ka gare go naga ena ya Aforika Borwa. E ne le ka di 27 tsa June selemong sa 1986. Ha mongodi wa lesedinyana la New Nation a ne a kwetelwa. Ke bua ka mang Basotho ba batle, ke bua ka Zoela ke Sesulu. E ne e le mongwe baqolotsi ba ditaba ya neng a tlhaeletse ka mahetla ka rona ya Aforika Borwa a le kgatlhano le kgethollo, a lwanela toka le tokologo ka rona ya Aforika Borwa. E ne e le ka lona letsatsi lena ha a tla kwetelwa selemong sa 1986. Ka selemo sa 1987 ka lona letsatsi lena la di 27 tsa June o ile ha ba le karohano e ikgethang ka gare ho kereke. Kereke ya Afrikaans Protestant Church mmoho le kereke ya Dutch Reformed Church di ile tsa arohana. Dutch Reformed ba supa hore ba ne ba na le ditho tse ka bankete tse pedi magolo a mahlano tse neng di ba latela ka nako eo.

ke ka lona letsatsi lena la la mashume mabedi le metso e supileng kgweding ya Phupjane ka selemo sa 1996 ha mokgatlo wa kapa ka mona letona la local government ka mona ka KwaZulu-Natal le neng le tletleba mme le kenyanyewe mane Supreme Court kgatlhano le IEC hola hore dintho a di a latelwa kapa ona o sebetswa ka toka ka hara province ya KwaZulu-Natal mme a kopa gore lekgotla la dinyewe le ke le kene dipakeng le ke le shebe taba ena hantle ya IEC wena motho yo motle gankgolo e ne e le dikgetho. Ya tsama metso tsuke mashume mabedi le motso e robongwe pele ho hora yane ya rona ya bohlano wena motho e motle re ntse re le mmoho tshebeletsong e ratwang ke bohle le CDFM.

wa medie motle ha re be mmoho re tle re tshidise ba bo ba jwalo le letsatsing lena metsotsongwe leshomele metso mehlano ka mora hora ya bohlano re kopana jwalo le mosebetsing mmoho le nna ke Thabiso Mafere ka ka lenano le monate la mpolale o hlophisitse o beile taba tsa hantle ka manane se ka ba fetwa tsona athi o reng ya bohlano nna le wena re tla otla ka lengwe lefatshe le a re kopa tla tlhamatsholo se ne sa pula gore a nna re etse ka mohau tsatsing lena le matsatsing a tlang dumelele tle ke nke koriana jwale re ke re je monate nna le wena tshebeletsong e ratwang mesong ya letsatsi la moqapelo tsamaleka ka patla ke tshwere tau ya matshega re ntate di busetse.

0: memoya wa motho o tswa go wena. Ha re serile ra hlajwa ke tsenene ya lefu. Ke wena fela ka re hlomolla, ya ka tlama meya ya rona, ya ka re phidisa. Gobane ha moya o hlabehile, maikutlo a ferekana, pelo di dutla madi, megopolo ya farasa. O ho Jehova re fodisa, re a lebala, ha le re etse hantle. Ka Jesu Kriste morena wa rona, re a rapela. Amen. Momamedi wa monle le Sedi FM, buka ke ya Johanne, kgaolo ke ya 10:12, temana ke ya 10:9, mme yona ka thuso ya Morena re e bala ga mmogo. Go se go se go kae, mme lefatshe ga le sa tlampona, empa lona le tlampona. E re ka ga nna ke phela, le lona le tla phela. Le ke lentswe la Morena, Morena o le tlhonolofatse, le dule dipelong tsa rona, jwale le metlha senao fela. Amen. Momamedi a rategang, Modimo wa tseba gore ga go bonolo. Modimo wa utlwisisa gore o latlhelwa ke moratuwa ka tsela e botlhoko ga kana, go tlisa go farasa ga o kae megopolong ya rona. Modimo o utlwisisa go ba o tlhoka batswadi e tlo ba tshotlego godima tshotlego, gagologolo go keke ga e ba le motho ya o amogelang, gagologolo maemo a moruo a le ka tsela e leng ka yone, malapa a sa kgona go phedisana, gobane ba neng ba thusana le go phela ga rona ga ba salele. Empa Jesu Kriste o re go barutiwa ba gae, go phela le tla phela ka Modimo ya maatla. Dumelela tshebeletso ena e re go wena ngwane eso ya rategang, le boimeng bo ka Modimo le tla phela. Ee, Jesu Kriste ga a bua mantswe yana a re lefatshe a le sa tlampo, go tshwana le go nna le wena. Ga re tadimile bana ba rona ba lekane ba rona, re tadimile bana ba bo rona, batswadi ba rona, re gopola gore lefatshe ga le sa tla ba bona, empa re a tseba ka Jehova ya matlantweng go phela teng re tla phela. Le wena ngwaneso o tla phela, gale o tswa marweleng. Modimo mpa fela a o leotse, a o leotsetsa tse tlang go mamela ka go mo tshepa, go dumela go Jesu Kriste ya tlotseng lefu le lebitla, mme ya tla gotla yeo re tla mmona. Ga re no mmona nnotsi tla ba potoloilwe ke dipaki e leng bana ba seng ba le sio, mme re tla bina ga mmona ka letsatsi leo le bona se fela se re ngwa galalela se sa feleng, gobane go phela re tla phela, ebile le nakong eo re tlabe re phela. Morena o tlhonolofatse, a o fe bophelo, o fe katlego, a raditsietse, a o kgantsetse, a o lwanele ka Jesu Kriste morena wa rona. Ka baka leo re re mogau wa morena rona Jesu, rato la Modimo Ntate, kopana le matshidiso a mayo galalelang di be le rona botlhe ka Kriste morena. Ke moruti nombula a reng wena kgotso e be le wena le ba ntlo ya gago. Amen.
1: Re a leboga moruti, ke a tshepa molaetsa o finyeletse tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso ya Lesedi. Ntumelele ke tle ke gopotse molomo ditaba.
2: Ditoga dikalaneng go Lesedi FM.
1: Ke gona mo nna le wena re santsaneng re dutse teng wena motho e motle, e re pele ke etsa eng kapa eng ke tlheke mabala, ke beeta batsa ka gantle ka manane, ke tshwara Gaute ka letsogo ke a gutla.
3: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong, mogau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Katlane tela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse di forum. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamedi e motle ke lenanong la rona la mpolelle ka lentswe la Thabiso Mafereka ya seng a le malalalaotswe bakeng sa gore fa tseo a re tlhophiseditseng tsona naneng lena la gago la ditheowa dikalaneng tshebeletsong ya lesedi FM. E re ke bua le wenatlhe mokganni ya tla kena leetong ga re ganneng ka kelotlhoko gabane tse so ge ntse re boloka melao ya tsela le gona go tlhompha makoloi ao re a gannang. Go botlhokwa gagolo gore re tsebe gore koloi tsena la haeba motlhomong o na le tsebo e feleletseng ya koloi ya o lokisa koloi kae ka ya ko ise ba ke ba lo e khene ka ba e shebe gore maemong a lokileng ba bang re tla be re kena maetong koloi ntse e utlwa gore e na le mathata o bora ke tla e bona pele lekola koloi ge kgathetse ko ema go a bata ka ntle we go bapalla pina kwano ramela to ditshito a ga halela ka tsa o tsiba.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Isane re kakase moho hore re ne re epele ka yona taba ena mme le ka jeno metšhining kwano ke ntse ke tsama le kgaitsedi ya motho ke yena ke lebogile goma matodi e re ronke ge momamedi wa tshebeletso ya lesedi ka lenaneo lena la ikgethang a phala ya tshebeletso ya lesedi ge ile o siamane goreng ya botshelela fela ntumelele ke tle ke bitse poo tse pedi tsa ka mona ka leribe ka mona ka botšhabela ke bua ka phoka le moketa banke ntho e monate he e le pine monate eo ke tsibulang lenaneo lena la mpolelele bakeng sa mafelo ana abe

Ya ba pina monate he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi phoka le mokete bana ba re ketla kena ke sakokoti ke monate e o ke neng ke re re tla re tsibile nana le nala mpolele ba keng sa mafelo ana beke jolo ka hele mona pejana ke ile ka hlaka dumedisa ka re madume ho le haufi mo mametseng ya tshebeletso ya lesedi o le hona tenga o ka tshwana o tswa o ntse o le ka re ho dikobo ba nna mametse sia le moya ka pa mohlomong o so tshile ka tlunga o tsileng o ya kae o ya tshebetsong lo wena ntse re madume e mong ntse ya khoba kolo yena lo wena re ntse re fadimeha sheba ka mona o shebe ka mane hore o tlo fitle mo yang teng o ntso o bolokehile ha ile mona se re fitile opinion mo nate e re sa tswa tsibela nane o lena la mpolela ka yona ntumele he mo mamedi wa lesedi o rekeng ke mahlahlo a mabedi a o kineng ke o sile ka yona be ke nyane e sa tswa feta mo kileng ka re wena o tsiba dikarabo tsibila tsohle di ya gele mona mo Afrika tj@sabc.co.za rekeng nana bele la pele le teng ke tle ke tshwele mathefatshe nanonyana senyama fe ke motintinyane ke nonyana e fofang ka bohlale ke e mona e sa itšhebeng seriting ke nonyana e marrapo diphakeng ke re shit ke re shit no thulang le rata le mamele ke re gele ke ya tona kgomo ya bomme kgomo ya basadi go kgutshwane ba tsatsi la Maria la bese li ketse matubatsana ya ba tlolana ya ntlole ho ratsa tlolana tsa batsa shebana ga ba re mokola a ikotlolla modidi etsane ya ho hlaba sa otswafe banga ba hopotsa Petrus monna wa ola tola tafita ho sale jwa lo mokola jete makalana fatse la duma ila buima bo me reki ba tlola ba ikumila melaka ba re jwa le e kadile tsotleo e fitile nako ya ho gelella dikhororo ke re kha hulla ore it ke ya le pheta he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta e ba mohlomontsebe tsa tsona di ile tsae bo le pheteng aka ke bela ke tshwela mathefatshe nonyana se nyama fimi ke re shit ke ya hook ke re shit no thulanga le rata le mamele ke re gele ke ya tona kgomo ya bomme kgomo ya basadi go kgutshwane ba tsatsi la Maria la bese le iketse matubatsana ya e ba tlolana ya ntlole go ratsa tlolana tsa batsa shebana ga ba re mokola a ikotlolla modidi etsane ya ho hlaba sa otswafe banga ba hopotsa Petrus monna wa ola tola tafita go sale jwa lo mokola jete makalana fatshe la duma ila buima bomme reki ba tlola ba ikumila melaka ba re jwale e kadile tsotleo e fitlile nako ya ho gelella dikhororo ke re kha hulla ore it mpolele leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi hlahlelo leno la pele ho ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona beke nye sa tswa feta mo kileng ka re ha o tsiba dikarabo tsibila tsohle di ya gele mona mo Afrika tj@sabc.co.za e re ke le feletse lena la pele le hlahlelo pele nkana nabela la bobedi ke tle ke bitse kgomo e kgolo bana ke mme puseletso seema a nke ntho e monate a re moya a re sebeletsa moya ke pine monate a re sebeletsa moya.

0: Ya ba pine monate ya mepuseletso sema one a re sebeletsa moya ke monate he mmomedi wa tsebeletso le sedi e o kineng ke re tla re feletse hlahlelolane la pele ho ana mabedi a o rene rusile ka ona bigenyane e sa tswa feta re keng ke le nala bobedi le tenke tle ke tshwere mathefatse ke re shit ke ya hu ke re shitelo
1: wena tale tale maritsibana mala ke botala ba metsi Mokola ha selo ka uikhantsa. O bone ha le duma le benya. Mokola o etsa mega o etsa metlolo. O tla nyolosa a theosa. A hua ka le pepa lentwe. La piano ke tshontwa se ho. Wena no nyana di tsibana tsa mala mokori. Si fibe wena ho benya botala bo setla mala ka ya mollo. Tso ngo retsen ke koroni. Yona ya baholo ba koma bo mapapa. Ai le pura pere yona ha ke sa bua kwa peri si puputa sese le se pula maiba ho ba mo engwa na mmano nyana o khaba khabane ya molepe wa le tabula tsiba tsa hao o khabisana ha ka tsona mokola wa ala wa ikhantsa wa sheba fa si wa bona le uto wa bontsha na ke di le gaka wa le wa bontsha bu ikhantso moko ke re ka hola ore idi
0: Leo he mmomedi motla wa tshebeletso le sedi ke le hlahlelo la bobedi ho ano a mapedi a o keneng ke usile ka ona begeng yeno sa tswa feta mo kileng ka rao tswa dikarabo romela tseno tsohle di agela mafereka tj@sabc.co.za feleng tumelo re e ba ntsebetsa o tsona di letsa e ba ke tle ke le phete hlahlelo lena he la bobedi ho ano a mapedi a o kibuang kao ke re shit ke re shitelo
1: Wena tale tale maritsibana mala ke botala ba metsi mokola ha selo ka uikhantsa o bone ha le duma le benya mokola o etsa mega o etsa metlolo o tla nyolosa a theosa a hua ka le pepa lentwe la piano ke tshontwa se ho wena no nyana ditsibana

0: tsa mala mokori si fibe ngwena ho benya botala bo setla malakabe ya mollo tsong retsen ke koroni yona ya baholo ba koma bo mapapa ha ile pura pere yona ha ke sa bua o a pere si puputa sese le se fula maiba ho ba mo engwana mmano nyana o khaba khabane ya molepe wa le tlabula tsiba tsa hao o khabisana ha ka tsona mokola wa ala wa ikhantsa wa sheba fa si wa bona le uto wa bontsha na ke di le gaka jwa le wa bontsha bo ikhantso mokola ke re ka hola ore iti ona le le o ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya le sedi le hlahlelo leno la bobedi o ana ama pedi a o keneng ke o sile ka ona begeng eo e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo romela karabo tseno tse ngatangata di agela o mafele ka tj at sabc.co.za fela ntumela hore ke mathise ba ka bofofo ke lekolekole karabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena jwalo ka momamedi wa tshebeletso ena ya lesedi hore na ebe ha o no etsa karabelo ile tsa fela tsa finyella diatleng tsena tsaka ho jwalo ho ba tse ding ke ditadimme eno apela kenang kwano ke kgotso moletsane a re kgotso hle ntate saga makolometsa kgotso moletsane o mphile karabo tse pedi banna a ba mpha tsona ka ditshwantsho a re ya pele le ya bobedi ke tseo hle ntate mafereka a re ya kgaola yaya a re tege kgotso moletsane o ka mona ka deep kloof ke ka mona ka soweto ka provinseng ya gauteng tshidiso maloka o re dumela hle saga ka mpa makolometsa o mphile karabo ya pele boela mpha karabo ya bobedi a re tege a re mathegetsa tshidiso maloka ka mona ka zone 6 extension 3 ka mona ka sebokeng ke ka lekwa ka mona he ka provinseng ya gauteng mapitso masakala a re dumela hle ntate mafereka le ena mpha karabo tse pedi a re ya pele keo ae ya bobedi a mpha ke a bona go tsebedile tsa eba o mphile tse pedi mpa fela sa ngwala nomoro mona o mphile tse pedi empa sa ngwala fela nomoro empa he ke ya pele le ya bobedi mapitso masakala ka mona ka zone 11 ka mona ka sebokeng e ntse le ka mono ka lekwa provinseng ya gauteng matwang mosolotsane ore dumela hle ntate mafereka dumela ntata banana karabo tsa mahlahlelo ano ao o sa tswa re phetela ona mabedi a bekeng e sa tswa feta ke ao nuku mosolotsane o ka mona he ka matokomaneng ka mona ka ramolotsi ka mona ka filo yon scron banna be ntsa le teng matokomane ka mo ka fijoni tsebe nako tsena ntse di ya tjena thodi ya fetoa holo ntate o le kihlalele a re kgotso hle saga le ena ke nompha karabo tse pedi ampa ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi a re ke ntse ke na le a re nna ke ntata banana goba ke ntata lehakwe le gape ke mahatsa mmemma lehakwe nani hlalele leswaeswae lena leso o ka monage ka mokwallo ke ka mona ka Vredefort a re haifofe ka monage ka provinseng ya Freistata ke tsone he karabo tse ntseng di kena mona foka motlounga le ena ke eno wa kena re motlhatlhupa dumela tlhengwana mme karabo ya pele karabo ya bobedi ke tseo a re wa tsena dikarabo ke ntata moshanyana ya le montlo jwalo ka monwana tlhonolofatso motlounga ga e le nna he ke foka motlounga o ka mona ka botlhokong Bethlehem empa ka bodulo ka mona ka mosolo ka mona ka Kroonstad a re ya kgaola yaya a re ke a leboa saga tona ne jaiseng ngwana mo fokeng le ena ke eno ke eno kwano a mpha karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi kgaitsedi ya banana kgaitsedi ya madisebo le ntaoleng ke eno ka heso ka thabana tshwana ka mona ka phameng le ena a mpha karabo tse pedi auskabo auskabo ne ena banna ke mme ya pulane le ke o rapetse le ena ke eno wa kena re dumela hle ntata banana a mpha karabo tse pedi a re ya
1: bula menyako mme o boloke jwalo ka boss build it Fumana monyako wa kahare o molded, wa builded, wa dipanele tse pedi, tse nne, kapa tse tsheletseng ka $319.99 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng, ho na le dipehelo. Boss deals di fumaneha hona jwale. Build it fela.
0: Umpakiso PS le ena ke yona ke na le kgotse tle wa hae le ena mphile karabo tse pedi re ya pele le ya bobedi ke tseo kwete manotšha ka lebitso banna ka lebitso o ka mane ke monna ka mane ka qwaqwa ka heso ka mona ka botsheseng e kile ka phela nako e ngata ka moo ka tshese nako e telele ke ya odimo le tlase banna ka moo ka tsheseng Mokwena Stearman o re dumela tlhe ntate Thabiso banna Mosia ke motobatsi karabo tsa gao ke tseo ya pele ya bobedi ke tseo hlenta tema Afrika Stearman Mokwena ntata bashanyana a re hailale o ka mona ka magrepising ka qwaqwa ka mona ka thabana tshohana Tebo Paul le ena ke ano teng o tswa ka mona ka Maokeng Kroonstad ka mona ka Snake Park le ena mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi hlenta tema Afrika ke tseo karabo tsa hao a kwa ditadime o tlo di shebe hantle tshokolo dipadi tsokolo dipanile na o ke ene kwano gore kgotso se burisa ka a re tloge ke tle ko fe karabo tsa gago a re ya pele ke eo ntate maferika le ya bobedi le yona ke eo fela ga dingolo ore ya pele ke eo a re la bobedi le lona ke leo ke Samuel Dipadi ka mona ka N8 ka mona ka N8 he puseletso mo ko ena le ena ke yone o ke ena re dumela tlhe ntate maferika a mpha karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi o ka mane ka lushaka ka mona he ka qwaqwa e re ke bone ntlha mmisa pitso le ena ke ena re kgotso tlhenong ena fofang ka bohlale a re banna ke e marapo diphakeng le ena mphile karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi ke ntata re thabile re a leboga re lebohile o ka mona ka Potchefstroom April mmisa pitso ka bokone bophirima a re dikgomo ntate maferika AB Moleko lena ke yo nwa kena kwa no hlahlalo la pele tlhanta tema Afrika ku tlwile gore go ke se se ne se bolela kae AB Moleko ampa karabo ele nngwe ya bobedi ya re ha utlwa hantle ro ke se ne se bolela kae le hlono no nyokong lena ke yo no ke nngwe no se le hlono no nyokong ka mona ka khotso Botaville lena hlampatse mmalwanyana a re ke tse tlhanta tema Afrika karabo ya pele le karabo ya bobedi re ke bone matwa mo solotsane a ke ena bana ke nnugu ka mana ka re molotse fili Jonas Kron ona bela ipheta hape a gutlara nete ke tse o karabo tsaka e banga o sa ka bona tseno tsa pele hlenda tema Afrika dingata karabo tse ile ntsa kena he fela re ke le ke ho nka muthinyona o qetela pele nka hlaka dira dikhala bakeng sa le kola kola karabo tse ile ntsa kena go tswa hle mo rama Afrika karabo ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo ya ngotsentsena ka ofela ke tello thinda ke tello thinda ya reng ke ya le bo hlenda tema Afrika sala ka hantle sala ka khotso ke ya le bonta le tello thinda e bile mphile tsona ka ditshwantsho a e hlakile ntate thinda mphile tsona a monate wa mpha tsona he ka ditshwantsho jwale o tsebe ke di shebile ka mokgwa o ileng wa nthumelela tsona ka teng re ke bone mokete sebela o ka mona ka Machabeng Welcom a o banna wa habo dinare o mphile tse pedi dikarabo a re ya pele a re ya bobedi le yona ke eo tlhe ntate Maferika Johannes Mofokeng a re ya pele ya bobedi tlhe ntate Maferika ke Mofokeng Johannes ya ke Mofokeng Johannes kapa Johanne Mokolobetsi kaba Johanne Mokolobetsi ka mona ka Phameng ka mona he ka Clarence ke ka khubetswana are onelle re ya le wa he Johanne Mokolobetsi ke ntate Mofokeng Johannes ka moka Phameng ka moka Clarence ya ke ntse di bebele he ba nna ba dimba Kolobetsa Paul Ramwepani le no keni o ka mona ka Pretoria downtown le no mphile ka re botse pedi ya re ya pele le ya bobedi kitseo o ka hantle he ka hara mpa ya Pretoria ntate Molefi Mofokeng ke malome he are mchana tadi matsaka bakeng sa bekena a re ya pele ke tla di mothwana a re ya bobedi le yona keo bana ka baka bala ena pele ntshwagele hle malome ke mmutla so phamisedi tsa jana tjena o batla utlwa mogwathatsa a re ke a leboa a re ke a leboa mchana ke murutwa mosotho ke ntate Molefi Mofokeng motho wa maotwana finyela o kamane ka botshabela ba province ya Freestata fa tentsentso ha o fila tropo ya Pollorru Elias Chabalala ka tsheseng ka mona he ka sefikaneng Chris Chabalala le no mphile karabo tse pedi ke ntata Thokozi le Ntokozo ke kere ke matebele ha ba le babedi jwalo he a re ke a leboa hle ntate Maferika le nna o tseba gore ke ntata banana motso ha e seruwe o ka mona ka supermarkete diapolong ka phutha ditšhaba ntata re tshepile le teboho a re ke a leboa hle kgaitsedi ya banana ke a leboa ntata banana ke a leboa hle moraseruwe ka moo ka qwaqwa Makafane Paul Ntidi o ka mona ka Mamelodi le no mphile karabo tse pedi ampha karabo ya pele a boela ampha karabo ya bobedi ntate Modibedi Damani o ke ene a re ya pele o tsamaile ka nna empa ha ile ya bobedi ku ile antle gore roki seo se ne se bolela kae ampha yona karabo ya bobedi ho tswa ho mohaila Thalamaite Alfatse Daimanyane ka mona ka Beria ka Mabote ka Lesotho a re kitse ho hlema ra Afrika ntate Chetu Vuma CW5 ke bishopo he ona le mema bishopo ka mona ka Van der Bijl ke a leboa ntate bishopo le mema bishopo ba mphile karabo tse pedi ba re ya pele keo ya bobedi le yona keo CW5 Van der Bijl Parker ka mona ka Lekwa Polosia kgaitsedi ya mpha fulane extension 3 ka moo ka Orange Farm le ena mphile karabo tse pedi a re kitse ho hle ntate Maferika Elizabeth Moeti le ena o ke ene re ya pele ya bobedi ntate Maferika kitseo thabiso le kwene ha ke ena ya neng a ngola mona he ke mohlakwana e motona ke ntsha dithota Caleb Motsabi ka mona ka BFN ka Bloemfontein dingata re ke bone le hlonono ka bai le ena o ke ene re ya pele la bobedi hle ntate Maferika a re le hlonono ka bai ke ka mona ka Jemistin hana jwale empa la pengi ka mana ka qwaqwa ka khomete ka mona he ka bothabo machaya ke ka mona ka bommakwane Johannes Majola le no kene ka mane ka qwaqwa ka tsheseng voice Johannes Majola le no mphile ka rabotsa ka tsepedi a re kitse o hle ntate Maferika a u dingata he mamedi dingata ngata bona bona ba isale ka re botse ileng tsa kena mona he matwa mo solotsane e ke a bona o ile gela tsenga ta lwana he wa ra eh a ke sale mara o ile ke batla hore o ske ba mpitsa bona ke ile gela dileng ngata bona bona ba isale ditengwane so ke se ke ile ka dibala e ke a di bona hore o ile wa tla ba gela tsenga ta se jana mane ra mokwatsi ke a leboa sekete ramoletsane ke lebuile kwene helo ya lezo ke a leboa ntate shopi mkabani lwana ke a leboa jolo ka ke hlalosa hore dingata bona ba isale he ka re botsena tse ileng tsa kena tsene di etsa karabelo mahlahlelong ano a mabedi au kileng ka o phethela ona pejana ile a mabedi a bekenyane e sa tswa feta mapaseka ka moka botshabelo mapaseka soko ka moka botshabelo lwana ke lebuile dingata bona ba isale tsielo champion tamini ya au ke a leboa bana beso ke a leboa ke a dibona dingata bona bona ba isale diketso malejwane dj malejwane ke a leboa simanga sello ke lebuile Patrick Nyakisi, ke a leboa, Tibologang Samuel Khalaki, lwana ke a leboa, Lindela Mafaso, Gloria Ramashamule, lwana ke lebuile, dingata mamedi re mpe ke di khutlela mona he, tsena tsa olekole kola mabitso, re tla di bona hape bekenyane, e tlang, empa karabo tse pedi, tsene di ne pahetsetsa mahlahlelo ano a mabedi, a o kopetetseng ona pejana, ya pele, e ne le pikoko, ya bobedi ke mokoko, ya pele ke pikoko, ya bobedi ke mokoko, ke karabo tse pedi etsa mahlahlelo ano a mabedi. Ao ke neng ke lebeletse gore ga o etsa karabelo o tofele o mphe ona fela ntumela gore ke nwe metsi tla re gang fela qetang ka metsi ena ke a beya ka morama hetla ke kolobisitseng thanena ke tlo osia ka mahlatlhelo a mabedi ao re reng ke ya matšha bakeng sa bekena fela ke aya ke tla gutlha
2: maraga se ne di fela a wela setšhaba se senang boeletsi se a timela.

hare le bohe ntsane rantwa ka ditabatseo tsa hora ya botshelela e le ntsa peletsa tsi ka jeno ke motebelo wa la mashume mabedi ana le metso e supileng go dikeo di mo ya Phupjane selemo ke sa 2026 mabedi wa tsebeletso ya le SDFM khotso hare le koletse ka setlhong seng hona le gotlala ketso ya molao province of free state le tshwara seboka sa batsa mo le le kolang ho lwantshana le tlhoko ya mosebetsi ra bona mogato wa matšhaba a kopaneng o bile le letsholo la tlhokomediso ya tshebediso empe ya dithetefatsi le o hweba ka tsona tladiso wethu porofenseng ya Gauteng motsadipapadi Bafana Bafana ba itlhophisetsa papadi ya mantshano kgatlhano le setlhopha sa Canada dipapadi tsa mohope wa lefatshe hosane imameletse na le tse ding ho lenala mathumisa hoseng honang.

0: hopola hema medi pele re fitla tsane tsa dipapadi re tla bela pe rofa tsa bo mmalo dimo ile ntsa bolipi re ha utswa o le ba meketeng mafung le maitong a fapaneng o tsebe hore o lokela hore o tlo apare joang hore o ska ba le mathata mo le banteng ka ha maria ha sotswe ho ntse ho bata ka nqane ho metsetswe mashona raro ka mara hore na ya botselela re tla ba le ntlha kgolo ya letsatsi re tla sheba sona tsebe ka tsena sa batjha sense tswela pele profensi ena ya Freestata empa pele re kena tsona ka botebo ha re fete ho ma ramatheola
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.

0: Win it, okay, star.
1: Reka sehlahiswa sefe kapa sefe senkang siyabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be monyetleng o ikgapela holiday e majabajaba ya boleng ba 100,000 bucks. Tlhodisano e fela ka di 9 tsa August. A e fumanehe OK Express le OK Urban. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
0: Win it, okay, style.
2: Hey, kgaitsedi, ke ina ditefello e se fetuile. Mme jwale dikgwebo di ka kora ka FNB Speed Point.
3: Hau, seo ke ditaba tse monate. Ha ho le mong a kgwebo.
2: Eya, o fumana commission ya sekgahla se tlase se qalang ho 1.8%. Se theoha ho fihla ho 0.6% ha kgwebo ya hao ntse e hola.
3: Hee, wa bua jwale. Ebile e ka nka bapalla sehlopha se winang.
2: Heya.
4: Kena gaming ya ditefello ka banka e bitsang kgwebo ya hao ha e tswela pele hantle. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
5: Ke metsotso e le shume le na le metso medi ka mora hora ya botshelela o mametse mathumisa tshebeletso ke ya le CD FM. Ha na go ile mona mo ile nteng he re le thagola ka ho utlwa maikutlo a hao mamedi ka taba ya ntlhagolo ya ho ya beke ka pa taba eo ile nya hla ya ba ka kelunya ha baholo harabeke o ka re letsetsa mahala he nomoro nya 086 000 3084 086 000 3084
6: di taba tse bileng ka sehlong tsa beke le nana.

0: Ena Kabelo.
1: Re le ba khuto tharo ya lekwa Honda Tempore. Go tsontadi?
2: Eh mona mmile ya phila mona mme.
1: Re tswile ntate ka mahau.
2: Ka mo ba re le bona. Taba ya ka fela ke taba ya ntate check matlala ya gore a bona gore a mona mme a qetella dumetse mme a tlo fela. Ibilan a ba ka gore a thuse mmuso gore na e be state witness. Ke bona gore gape ne ke na le kgaonyana morago kwanana ke batlile gore a tlhatlhaelele o matlhang ya commission gobane ke a bona gore ne ke na le gore ke ena big fish mara ke a bona gore ka odimo go yena ga o tlhalela bo Mr. Nku maobane le ka ya ke bone gore mo go na le mo le goreng pele-pele kwa mo wanteng ntho o santsane le ngata ke bona gape gore ntate matlala o santsane chat matlala o santsane a tlo nthata ba tsena ata ngwana mme ga ke re shebelele mara ke bona mogato a o nkileng gore a dumele melato ka o fela ebilane e be state witness e tlo re thusa golo ma le matlhonono gape o bafana bafana ngwana mme abaala le canada ka sonta ke
1: lebilentatemphora se ka lebua emanyana
2: ee ke re tshwaranya
1: o ne o nagana gore tlhapi e golo ke chat matlala jalo o bona tlhapi e golo le ma
2: ke a ke re jwale ke ntse ke le busy ka diphuputso tsa ka ke a sheba ke bone mona le ke ha ke bona ho hlaella bo ntate Nku o hopola santsane ona le bo ntate Mkhona stare ka mo e santsane na le ntse tsena ka ha re yona mo e santsane na le ba bang ba u dimo ka hara parliament ba tshwereng ha ho lo di ho bana ba le damba ngwana me e santsane le tele le ngwana me mari ka o tshwara ka tshoko go fela no re ke manchete big fish ngwana
1: o bile ka bafana bafana o e bona jwang he yona
2: e tloba papa le maka ngwana mme ke maka maka golo ke bone re tlala le bafana ba le Canara Canara e ranka 13 e ke batla tloba le thata ba di rankings ngwana mme mara fela papa le bona e tsame ka di rankings ona le mothako mong e le re ha me ra le rona e ka tsama hantle ona la Alfonso Davis o batla le kotsinyana kwa nana ho tlhopa sena sa Canara ha re ka tshwara fela wa opola ngwana mme taba ya kgolo ke gore ga e sa robe ga o e change ga re ta kena reng jalo ntho e maatla fela ke gore gape mokwena o kgotlile ngwana mme ke bona se le rere lo ina ngwana mme re ya la 16 ngwana mme
1: ntatemphore re lebile ka vale ka moo khuto tharo ya lekwa re tla kamana ka botshabelo ntate maphakisa kgotso
3: lekgolo ke madume o phetse
1: madume ge phetse ka mogalo ntate
3: ntlakgolo wa ka ya beke ke 600 million e nkueng budgeteng ya sepolice e tloseditsiwa for much wa di-certitude wa di-illegal foreigners government ya kgona go senya tšhelete moaforika bowa ba sokola tšhelete eo e ngatangata eo e kabe e fanda matlanga commission goba nnete ya sala progress ga e bona commission ya matlanga wa bona mo South Africa batho ba phela monate legolokwe ke di-politician tsa ANC le di-foreigners ga ba tsamayang tatlwaga ke a leboa mongaka
1: ntate maphakisa botshabelo re le ba madikgetla go ntate madoda kgotso ntate
4: ntate pisise ke hlomphile motswadi mo Africa bra mahle dumelang
1: Africa
4: bra ntho go tsama mohloko go fitisa ke nae ya mobile tsala plus nya Harrismith mo bana ba motho ba le babala wa ke sno kwa ni sentsa ba mo shanya le no le sa tse gore na ke ntse le ke yo ho o bona mo shumane ka tsa tsona di tla botsing motho na e tsa influence ntho go tsama mohloko wa kwalo e ba mo kwalitse ka morama tsatsi a matlhano a supileng o fumana pe bai o ne o tsamaya pe pelang lapa leng ke ntho botlhoko e tsaetse gomme ga a ye o mosebetsing ga kgutakgutha bana ba bolawe ke selokwang se ntseng se dula le bana e ka re ntse tsa dipolao e ka mmuso kaelo ka maatla mme ba fumana kotlo segolo sa kgathaletse gore na ke ntho ao ya pele e o entseng o fumane kotlo o robala tšhokaneng o feta 25 years o ya godimo ke a lebogang thata
1: ntate madoda re le ba Kronstadt ntate kwa lipi go tsonda le
5: ke go lokwe
1: wa tata
5: ke re nga
1: fa ga bolika go nisa
5: go ina wa fara wa fa le ke na le tshepo e dumela ya go ke tla ho la 16
1: ho ba ne o dumela
5: le ba ba pitseng ka yona
1: e
5: a interview ke ke na na wa go tshi o ka na tswele pele ka se ba se ke ka ka
1: ho sane mokwena ka nna ba teng se hlophe o nana ke maka phomola papa di nyana na le teng papa di nyo fitile
5: no la na ka dira lang tsang nyana a ka khutsa sa a ka le ga se ga spot tsa sa di ga tsa so e sa pore
1: ah tato kwa le pere le boe re le ba botsabele go ntate mo banko go tsonda de ndat e
6: u ba le mo vango ka botsabele
1: ndat mo vango ke mametse ngwaneso Maikutlo a tswile mona ke maikutlo a mamedi ha sa SABC ka pala se di FM ka hohe ha re no ikarabella ho maikutlo a tsweng ke mamedi
0: ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefula tswekere arthritis e sita le feberu le mokgohlane fumana le rumo se hlwekisi se mantla sa madi se ntlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisin naha ka bophara le rumo feel the healing power.
1: Ke metsotso e mashume a mabedi ka mora hora ya botshelela o ntse wa metselaneo la ditaba mafelong a beke lona ke la mathumisa o ntse o na le moifo ona o tla a gona le gona gore nnyane ya bosupa ga mamorago ge re tla o fa tsa bolepi mme ka morago mono re tla o fa ditaba tse amanang jalo le ditlhoo tsa ditaba tsa dipapadi re tla ke re tite ge lebe ka mane ka naheng ya America, Canada le Mexico mo dipapadi tsena di ntseng di tswela pele teng mme ge ka morago mono re tla ba le ntlhagolo letsatsi mo ge tla shebang seboka sa batšha jalo ka e le mona ge ge le aufile go phethela kgwedi ena yodimo e leng kgwedi ya batšha e tlang go fitlha pheletsong ka la bobedi ga re ntse re hetela pele re tlabela gape re buisana jalo le moetapele wa se seng sa ditsha tse shebaneng gagolo le twantsho ya tshebediso e mpe e botlhaswa ya dithethefatsi e le mokgatlhowane wa South African Community Epidemiology Network on Drug Use e leng mokgatlho o tswang ka mona ka porofenseng ya Limpopo e tsweletseng pele ke monghadi Fili Moloto re tla nne re tsere le ka mofumana gore re tle re kgone go tswela pele re buisang le yena ka taba ena ga ka tse e leng he mamedi tsa ditaba tse ntseng di tlhatlhalela jalo ke mo he SAFA ile ya ntsha maikutlo

0: ako ntumele wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi o senga ka jeno pele ke ya kae ka pakae ke tle ke etse fela jena
1: ha re latole mathataro re phela ka o re a amogela mi re dula re leka ha re ke ri ene o bane re batla go phela go bona letsatsi le leng dipilo tsa rona di emeditse mi boikhutso ba rona bo ahilwe go dimwa boikhutso ka hustle ya rona setšhaba sa rona ka o tshwara malapa mmogo le ha go iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipelo tse thata ke tsona tsa go ya pele
2: Sa wa bo so se la ka le king.
3: Ke ka go le fa dikoloto tsa ka ha Ackermans.
2: Ke hantle go bona
3: Xiaomi ke mola madness. O ka ihapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se so se le fa. Ke ka go le fa dikoloto tse pedi. Jela nka go tshisa 2000 rand.
2: Wow.
4: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Hona le dipehelo.

se mo hema medimi so so e dula hantle ho ye le shumele mesome raro ka mora hora ya busupa re ba mmoho nna le wena nanong lena la ngao la thabang le nna hopola ma mediki tla nkwakala munyanyako ke le o beya ho renya borobedi o tla kopana le di tebontsala ka lena le monnate la bana la state of mind a timi so so nya mashuba mararo ka mora hora ya borobedi o tla bateng he ka mohelo marumo ka lena le o la teen zone e leng la batjha.

0: Hai mamedi ke misoso e dulang antle o ya le shomele mesiropong ka mora hora ya busupa re ntse re le mohonna le wena ke ne go nketse pine monate e tlang ka Valkorista se ba re ha ye shabvile yei khutlo thari ya le kwa re ne re le mono maobane wena mamedi re le ka monaka Emerald mo teng hundo ho tswerwe mosebetsi o mogolo o to ruta bora di contract ba rona ka buikarabelo le letsela e ne pa hetseng ya o tsamaisa kgwebo. Tuele le ka mono mamedine le monna o le monate ho le monate ho le monate batletse boragwebo ka hare ho Emerald temba medie ba tlo utlwa ditsabatse ba dihletswang ke mmuso wa bona mo ho le CIDB. Ere
1: ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprint Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela. Mo dijo tsa meme di bitsang Nyane, kamisa.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hao, na ke Samsung A06 e ntjha eo?
4: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
3: Ha, ehle bra wa ka, ke phone yam.
5: Ha hona taba re o ibitsa jwang? Iphumelele Samsung A06 ka
6: phone jam.
5: Ho tloha ka 224 ranta ka kgwedi. E fumaneha Ackermans, hona le dipehelo.
7: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane.

Ere mamedi ke o hopotsa hore emetso song e mashuma mararo ka morang hora ya busupa o tla nthumella molaetsa re utlo rena ke bomang ba bankankano ya lenyalo ka jeno mohlomong ba ne ba ile bo mahama fese bo harabeke jwalo ba lonkakano ya lenyalo haibe batho bano ba tenhle a ka nthumelle molaetsa mona re kere ba etsetse letsatsi ho 0860003084 kapa 0797585066 ke mo bona le batho ba qetang dilemo ba le mmogo le teng hle ha re ba etsetse letsatsi batho bano 086003084 0797585066 mamele ke mo assumption senior secondary school bare tswara jwalo ha ke khutla mo mabedi ke tabe ke tlongkela ma Cecilia Saint Gezito ba o tla ntwe monate bare sefako sa dinehello.

0: 086
1: 3084
0: le serie family leo.
1: Monati
0: nati ke mang kae?
1: Ke ne ke tsikwali pele ga konstata.
0: E ya gaitse dia motho.
1: Ke ga tsa o kopela a u buti pong ke mang ne na le mofumadi wa ne mang ne na ba ka tagi mo tsenga tanga ta ba ka ga lenyalo. Ke ke ne ka mali ka se bukeng le ha ke ha mo re kwa o le me ma kwa o ka ka tsenga ta di le. Ke a ba kopela me bonji.
0: Ke le buile gaitse dia motho le Sedi FM. Hello. Ke mama ne go ndile ga
2: mama.
0: Ke a phela
2: ntate
0: le kae? I'm going to go to the house.
3: That mona to mona mme man ke papin power 016 mona mme hona ka motors booking mona mme ke tsatsi mona ho lo ntate ka tla o tshabalala le mme ma tshabalala ba etsa 10 years ba le mo ke tswala ka mona mme ke mo ruti ntate tshabalala man re ba masono no bona mo dingwe ka ka ba o tiletsa ba fatse ding ke le mo yena ma ba ntse ba le mo and then ke mo khala mo tsaba ba tshwara le jwa le fela re ntse re ba shebile mona mme ke nana re masono no bona man wena re tshantse go re tsatsi le nna ke ya le bona mona
0: ke le buile ha holo gaitsedi ya motho wa o qetela mohaleng hello
4: eh bonji
0: o sa pojang gaitsedi
4: eh ke ntate tshoma ka o klika mona
0: eh ntate wa ka
4: hey how ka bona ha tsene ke toyetsa fela ke le bua modimo ka pantle yena nna le mofumadi wa ka ke keta 35 years re le nna a
0: o batho
4: ke kopela ka nnete e bile se ke motse ka fighting ya ya ma ke ke tshele mo se mashuma tsebisi
0: oh batho ntwe ntle ha ka
4: ke ya go le tsa fela ke ntate tshoma o ka re ke motse mashuma nna ke ntate mo holo jwana
0: Ke le bile se opa.
4: E o tong mo le biki ya o ka mo no fantsa.
0: Ah bona sense ke o botswe no la zone ya maqhe.
4: Eh.
0: Ke le bile papa hle le lona modimo a lekeletse di lemotsedi ntseng ata le mama.
4: Thank you so much.
0: A se mo he. Wa me di ke me so so e mashuma mabedi na le miswe me hlano pele re fitla horeng ya borobedi e re ke utlwe ka monaka WhatsApp ke fumana manki tse wena mamedi ska itsa voice note e telele ka reng kona o tlo qala re tsebisa hore na batho bana ba babedi ba kopane jwang. Ke batla fela o balakaletsa katlo le mahlonolo.
5: Good morning mama ni bongi. Ke kopela batswadi ba ka ke ntate Ganosi Motobatsi le mme Mapabalo Motobatsi ba qeta dilemo tse 24 ba le lenyaleng ke re ntate Modimo a tswelele pele go ba sireletsa a ba boloke ba kopela ke moradi wa bona le tsibulo la bona Masentle Motobatsi Masego Lesotho
6: Manas Bosch ke Matiaba Mtlong ka ntsona sa Tsikoreneliya kopela botoka e leng Kalfane Richard Mtlong le Mabel utlong ba qeta dilemo tse 25 ba nyalane ke re halala le ka tsaka love
7: hi mama ni bonki ha monate le kae ha monate mama ni bonki ke kopela matoki ramlahlwane le mohatsae mmagahliso ba mane blofanteng ke re ntate modimo ba hudise ba qeta lemo tse 30 ba le moho ha mogana modimo go tsana ba fe gotso amen
8: Hello Speros. Ke no vula sebeko ka mona ka mama Fubedu. Ke rata go kopela ausi wa ka yena ke Mathepiso Mofokeng le mohatsa hai a botima le fetsane Mofokeng. Ba qeta dilemo tse 19 ka jeno. Ke rata go ntate Modimo a ba ikeletse go fetsa moo. Thank you Speros.
9: Hello mama ni bongi.
2: ya bua mona ke mathusoganya nna ke rata go kopela ntate Phori le me maphori ba qetang dile motsengata ba ntse ba le mmoho lenyalo ke re modimo wa bahlonolofatse a bapate a batise mama di bongi ke a leboa mama ni bongi tanki ke mathuso ka mona ka botshabelo
9: mela mangwani bongi e bua le lefaso mlo ka mona ka petana ri mangwani bongi ka mana ka maplasing hape di blood and stress ke lakaletsa moholona ka ka mono o pa mlo le mfuma dia mamra te mlo ba qeta di motse mashumo a mane ba le lenyalo ke ba tshwara kwalo ba tie tshwagang kwalo magolokwe
10: mama ni bongi ke kopela bathana ba ka hle ba mole wedela ke thatengwane le lakingwane hle ba qeta dilemo tse pedi hle ba sa tswanyalana o ke re ntate modimo ba etse hantle
11: hello sbosh bua le biswa ka mona ka Bloemfontein ke kopela ngwane eso hle yo mvula moholo le molekane wa hae pule moholo ba qeta dilemo tse ngata kanta ke re modimo wa bahlonolofatse hle ke a leboha bongi
12: Alos bosh. Ke rata o keteka le ditaba masitha le mamiki le taka ba tswa ho tekena ka labone. Ke phela ne thuso ka thaba bosimo.

0: etlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Mogotsi wa kahle ka jeno re kwala kgwedi ya batjha le moeti wa rona e leng Bianca Buhlemathe. Yana mogotsi wa ka tlo re hlalosetsa gore o ithutile neng go roka le gore ke mang ya mo rutileng go roka ka krotshe. Yana ke Bianca Buhlemathe ebile o santse le monyane dilemong empa o sa ithutile go roka ka krotshe. Pele go motlhe mogotsi wa ka e re ke kekeye mabenkeleng hang fela ka mora mo ke tlileng ke lapine e monate ya skubu. Ena le itlisetswa ke Sam Deep Angelic Hamholi Amos. Tshwara fela jalo hle mogotsi wa ka seke wa suthe sa le moyeng ho bantse ke tlo gutla.
2: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata di tshelete ba keng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Saiba o fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Huggies diapers pakana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 gram. Bobedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
0: Lesedi FM ke molelo. Lesedi la puo, setso le boithabiso bo bonwang bophelong ba Basotho hohle mo ba leng teng.

0: yena ne ke setswa ke Sam Deep Jelly Kamohole Amos ntso itsile debute buhle mogotsiwa ka ebile nna tsatsin lena nalona tsatsin lena mogotsiwa ka re tlo bua ka puisano le ngwana a ithutang ho roka a le monyane dilemong yena o roka ka crotch ebile le bitsela haihle ke Bianca buhle mathe o sentsa le teng mona mohaleng Bianca
1: Tumela,
0: o phetse jang hle mogotsi wa ka?
1: Ke phetse hantle wena.
0: Le nna ke phetse ha monna tefela. A ko bolela mamedi di hore na Bianca ke Bianca wa hokae, o kena sekolo kae, jalo jalo.
1: Ke Bianca wa Qwaqwa, Botshabelo, province ya Free State. Dumela mamedi ba Qwaqwa radio, be ke dumedise. Dumela mamedi ba Lesedi FM. Ba ke dumedise le Austin. Dumela mamedi ba Lesedi FM. Ba mmele bo ntate le batjha le bana ba banyane.
0: Re dumetse hle mogotsi wa ka. Jale he ha re kena tabeng tsa rona. O dilemo di kae hle?
1: Ke dilemo tse 10.
0: O kena sekolo kae?
1: Ke kena sekolo sa Progressive International School. Ke bala grade ya bohlano.
0: Oh, go tlile hle mogotsi wa ka. A go re qoqele ka mosebetsi wa haologo o ratang ka ona.
1: Ke go ka dikatiba, diskranchi, diskafo le tsedi tsa dintho hape. Ke rata ona ba no ufa dikatelo le mamello. Ke thaba ha ke bona batho ba thaba ka mosebetsi o go ntseng.
0: Jalo a go la mosebetsi ona wa sekolo le wa go ka jwang?
1: Ke kala nne ke kala ka wa sekolo pele ha ke tshumana nako wa ho roka ke roka dikatiba le tsedi ntse ke di batlang tsa ditho ka mashellong a beke
0: mogotsi wa ka hla ya mametseng ka mo ka tlung ka mo le wena ha ile hore o wa roka ka pa o etsa roka ka yona crotch mogotsi wa ka o ka nthumela voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066 o ka mpulela hle mogotsi wa ka hore na wena o qadile neng ho roka le hore na o batla o bona o roka ha dilemo tsena ntse di tsamaya di feta o batla o bona e le mosebetsi wa hao o etsa chelete ka ona wa mosebetsi ona wa horoka jale he ha ke tswela pele hle le Bianca mogotsi wa ka a kompolele hore na o ka reng ho bana ba batlang ho ithuta horoka
1: nka re ba se ke ba thaba ho qala ba be le mamello ba ikwetlise le tsatsi le letsatsi ho ba tlo engwe le engwe e qala hanyane ho tswa ho batswa di boshi tse sa talente ka jone ke talente ka jone ke talente ke le bo go se ba di ba
0: jelo mogotsi wa ka hle nna le wena ha re phethela o batla ipona o le ho kae ka mosebetsi ona wa hao
1: ke batla go hula ke ba ne le business e kgolo wa yona ha ke qetile mo ke thuse le bana ba bang ba batla go iphumana ba tshwana le nna ka go kotsa
0: Mogotsi wa ka hle e re ke ska tsa meisa fela ke gola ba mamedi ka mo ka tlung ka mo bana le dipotso tsengata fela tso ba batlang ho ditseba ke batla o tseba hore na ke manya o rutileng ho roka
1: ke rutwe ke a dipolelo ya ileng a ntshetsa amfa mme ka wa ho ke ithuta ho roka le ho kotisa letsatsi le letsatsi
0: o kanile o le dilemo di kae
1: ke qadile ke dilemo tse 10
0: Jale mogotsi wa ka a konkotela hore na wena dikatiba tsena le di scrunch tsena o etsa tse kae ka letsatsi
1: Ke etsa katiba tse 5 ka letsatsi tse fapaneng ka mebala tsa batho ba baholo le tsa bana ba banyane
0: Mogotsi wa ka ke nana hore ke keke ba bengkeleng ke tsamaya ke lo rekisa ebe nna le wena re tla phethela ha ke khutla
1: Ana mathata
0: mabengkele ke yana
2: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Katline tela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe, ha ho hlahlobotsa bophelo, ha ho tlatse di forum. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tsebiso ho bora mosebetsi. Letlole la ditlhapiso le ho hopotsa hore ho kgutliswa ha lekeno bakeng sa selemo sa 2025 ho putswe ho fihlella ka la 30 Phupjane 2026. Ho kgutliswa ho ka etswa online ho www.labour.gov.za mme wa tlika ho online services. Ha ho kgutlisa ka mora nako e boletsweng o tla lefa 10%, mme tswala e tla hulwa akhaonteng e fetuweng ke nako ka mora matsatsi a 30. Hopola, boramosebetsi ba tlamehile ho tlaleha diphetho tse amanang le mosebetsi matsatsing a supileng. Mangolo ohle a jwale a ntse a le boemong bo botle ho fihlella ka la 30 a nang le motsolomong Motsheanong 2026. Bakeng sa thuso, letsetsa 0800 321 322 kapa 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.

0: disamposo selonifase go ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego
1: 0797585066 0797585066 ke mo wena hle mogotsi wa ka ka mphumanang go nqoqela gore na le wena na o wa go ka o qadile go ka o le dilemo dikai o fumana nako ya mosebetsi wa sekolo wa go bapala le wa go ka jwang o agola jwang hle mogotsi wa ka ka mpolela gore na o ipona o le go kae ka mosebetsi ona wa ha wa go ka 0797585066 0797585066 ka ke tswela pele hle le Bianca. Bianca.
2: Austeu.
1: Nna le nna go tswela pele hle mogotsi wa ka a kompolela gore na wena jwala ha o bapale le metswelle ya hao.
2: Ke una le nako e ke fumanang ho bapala le bona ka nako tse ding ha ke sina nako. Ke ka ka tlile ke etsa dintho tsa go gotla ke na le di order tsa hore hona le batho ba batlang dikatiba.
1: Oho mogotsi wa ka e utlwa hetse jola ke re mogotsi wa ka o tlamela o dula o etsa nako ya go bapala o etsa nako ya mosebetsi wa sekolo o etse le nako ena ya go kgotsa kere
2: eh austin
1: ke lebile a o lokana kwa haohle le dikeletso tsa hao ke a gola gore o tla ba le mafelo a beke a monate fela kere
2: nka rata go fitisa molaetsa wa go qetela ke le boha le sedi fm ka mo ka monyetla ona ke le bo ke bo etse le bona mme wa ka ntate mogolo wa ka Fraser Matie a o dipolelo moloi le bo se ba ntshitsang
1: ke a khola go ba lebile le rona mona le sedihle mogotsi wa ka re lebile ha holo
2: go bana go bana bo se ba tsana le nna ba ba tshabo le se la tshaba go loga ke mana talente ya lona le sebedise amamello le boikemisetso le fikela le sa le banyana go ba ka jeno ke ka qala go aha bokamoso ba lona ke a leboga
1: go lebile nna hle mogotsi wa ka ke lebile haholo fela bye bye
2: bye I'm steady
1: ine ile Bianca Buthe ibile he ke yena hle ngwana o a ileng a re bolela hore na yena bo ile itutaneng ho roka ibile a re qoqela hore na o bona ho roka ona wa hae o tlo mo isa kae hle mogotsi wa ka ke lebile haholo ho yena ibile ke kopile le ntumele di voice note ka mane ka WhatsApp 07

0: farm. Maplasing a la di brand. Na ke so ruti. Ha ke ruti. Empa ke kwa ile taba e nkgahlileng haholo. Ha nka ka go ka nketsa dikatiba tsa bana. Beke de korritela batho dieta. Di be ntle di ba kgahle. Ke le bona ke rata go kopela Decathlon hola ka di 23. Ka banka thabantsho zone 1. Abdi abu Decathlon. Ha matla kae?
1: Ke lebile ha holohle ba khotsi ba ka ke a gola hle mogotsi wa ka hore o tla ithuta ha ile hore ke ntse o kgatlisang ke a gola hore o tla itsodisa pele hle mogotsi wa ka o ithute yona mona marangrang o tla fumana dintho tse ngata tse ka o thusang hore o tla o tsebe ho roka ha ke etsa tjena hle ke tla kwala nelo la rona le monatela stage of mind empa pele ho mohle ne ke rata ho kopela mme wa ka hle mme mantshala wa hula hle na baking ena e tlang ke re a la abonetse ding tsengatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangata fela ke morata haholo ha ke etsa tjena ke kwala nana la gona le monatela stage of mind mo go kopana le bana ho bua ite batsega amang nana le na ono o litliseditswe ka motlotlo ke SABC education bo tlase makineleng ka mane ya bua mona hle ke tebu tshehlana ya gahleng di tebontshala.

0: tsego AMG DJ lovers Ramasedi ka pina monate hle mamedi wa tsebelizwa le sedi ke le buile ha ho lo hlete butebu ka nka mohela ka pina ena mamedi ke o amohela e bile ke o dumedisa wena mogotsi wa ka ke a tseba o lapeng o sotswile e mong ke hona ntse ikotlolla ei hey, o gathetse dikolo dikwetso ka nnete ke o tlisa mo sebetse mo ngata ke o amohela na mogotsi wa ka e bile ke o dumedisa ho hle mo linteng tshebeletso ene ya le sedi ke nna ke ni the girl ka teen zone ditebo ka moka jeno o ila nna hlalosetsa ga o skini dikolo dikwetswe jole ke re ka nnete ke mpekile phomola ke ga a girl go fa day off le nna ka nnete o lo phomola jwale mogotsi wa ka ka jone ha ona tsengata ke batla ke tlokoka le wena ke utlwa hore na ebe jolo ka ha dikolo dikwetswe tjena ke a tseba hore ke beke ya pele ena ke beke ya pele a ke re jwale kone leng moqebelo ka jeno jwale ke batla ho utlwa hore na beke tsena ka ofela wena o tlo keteka matsatsi a hao a phomolo jwang ke a tseba ke beketse ha o tsa ho hema tlamile o phomole tlamile o sentho tso di ratang jwale ke batla ho utlwa hore na ebe wena ha o tswa o seng tsatsi la pele fela ka mora go dikolo dikwalwe ke eng se o sietsang wa tsoa shebella TV o kena TikTok o ka pao ya metswalleng ya gao ka pao wena o lobe ithoballetse ga o skini wa tsama nna ke gathetse ka nnete fela o skiba lebala gore lena lenane o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ho SABC le CDFM mona mamedi wa kahle ke mo ileng re kopana le nna ke ni the girl ge tlo bua ka tsona taba tsena fela he re me sotswe mpe ile mona ke tla ka mona fela ke a gutla SABC Education enriching minds enriching lives
1: get ready listen to FM ke mo le mo re thito wa sibi ha so ya makhoninte lentswe la ha
0: a ke ne tiba medi le sadi FM ke mo lelwa ba gotsi ba ga ke batla ka jeno ke tlokoqa le lona ke batla bua le ba gotsi ba ka a go nthumele voice note 0797585066 0797585066 ke batla ho utlwa wena mogotsi wa ka hore na ebe wena o ratang ka matsatsi ya phomolo motho mo tla tshwara o skini wa tsebana ke rata fela go bala tshe ha ona le thole ke le ratang jole rena le mogotsi wa rona mona e re tlo bua lena pele go batho bohle le bitso la haike boka moso hai boka
2: tsena mamantini
0: shapo joan girl
2: ho handle mamantini
0: ho handle ba keng sa motho sa o tsebeng o boka moso mang
2: tsena bohle ke ka tsoba dumedisa nna ka le bitso ke boka moso mahung
0: Oh boka mo soma rumo o dula kae boka
2: Ke dula botshabelo B section
0: Oh ka moka dibing ka mo
2: Eh
0: hana bala grade mang
2: Ke tsa grade 8 B ga go secondary school
0: Oh ha se galo fitlile secondary school
2: Eh ya mama ntse
0: Joang ho joang high school ha o bapisa le primary
2: High school ho ya ka nna dintho tsa teng ha di bonolo ha ka lo bo papana le tsane tsa primary
0: O bua ka dithuto.
2: Mme ha di tshatsafanye ha ka lo mama ntse.
0: Empa mosebetsi o mongata.
2: Empa tsha mosebetsi o no mongata.
0: Fela ngo tsi jwa hlahlobotsa ha o tsa ha tsa mahareng a selemo.
2: Ke se se botsa ka tsa mahareng a selemo di dingwe tsa hantle. Ho ba nne di tsha tshatsafanye ha ka.
0: O tsho le bo dipalo mo wa
2: Hachete na di asentse tsentatsapala.
0: Ala ala gel. Jole ke a dumela o gathetse ne?
2: Yo ke gathetse le ka nnete.
0: Ah wena mogotsi wa ka. Jola kompolelle he o seng ha o tswa o fumana go dikolo dikwetswe. Ke ntho o thabisang ka go dikolo dikwetswe ka pehle wena o rata ho ya sekolong.
2: Ntho e thabisang ka go dikolo dikwetswe. Ha se ntho e thabisang ha ka le go ba le ke dula ke ke na le nna go le bana ba se ha ke le sekolong ke dula ke shebane le dibukatsa ka tsa sekolo.
0: Oho, so hana ba jana o thabetse ntho ya rona le bana beno. Go le bona nna go kgololenyane.
2: Ke thabetse gore ke na le bana ba se ba le ke gona ho nka nako le bona.
0: Ke o tlisa wena mogotsi wa ka. A go tshwara hanyane fela jwalo ke tle ka mona utlwa.
2: Eh.
0: Ba khotsi ba ka metsotso e ya mane ho ye mashome a mabedi pele re fitla ho renya borobong e re ke tle fela ka mona ke atla.
3: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tsorwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal, e ho fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona, amalala laotse ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo eseng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Potlaka o fumane supersized savings spa matsatsi a mane fela jwalo ka 6 pack ya 1 liter tsa Parmalat Everfresh Long Life Milk ka 89.99 o boloka 32 randa kapa 1 kg Danone Ultra Milk Custard reka tse pedi ka 40 randa o boloka 30 randa ditheko tsena di qala ka la 25 ho fihlela la 28 June ha thepa e sa le teng moreki o dumelletse disolo tse hlano se hlahiswa ka seng ha spa fela ho na le dipehelo
1: City FM. Ke mole. Hey. Mohwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: Ke nnete ba khotsi ba ka le City FM ke molelwa metsotso ke le shomela metsi robong pele ga fitla go reng ya bo robong. Ke ntse ke buisana jwalo le boka mosoma rumo o dula ka mona ka botshabelo ka B section wa ntlhalosetsa mona a re jo ke ni the gele. Nna se khale ke qeta o fitla high school mona. Jwale ke fumana go mosebetsi hlile wa high school mo ngata empa henna ke thabetse o dula hae. Jwale ke a mmotsa ke re boka wena o thabetse o dula hae bakeng sa eng? A re bakeng sa hore a gone o qeta nako eng? Ata le bana babo o ho ke utlwisise bele ke batla ho utlwa wena boka o ntse le hantle mogotsi wa ka ke
2: ente ke la hantle mamani
0: all right girl jwa le mplelle he ho seng ha o tsoa he ho ke batla mona o re fe se tshwantsho ne
2: e
0: ke ke go shebeletse television eng hore ho seng ha o tsoa o butle pele ha dikodi go se jo tswa kana koma
2: ha dikodi go se tsena ke tswa ka ho ya bo 80 papa ne na ke tswa le shang
0: tswa mang a se khalo ka tao tso
2: ha
0: se ka le ke tsamaya ka tsela. Bo ka o so tlapile meno pele o buisana le rona tshe.
2: Eh se ke tlapile meno ba nna ka ke nang ke tso di tsenna.
0: Oho, jalo o tswa ka 80 he o seng. Ha o tswa ke a dumela o hlapa meno, o itukise tshe jalo ka mogwetsana o be hantle. Jalo o etsa wa ja ka wa pheka po etsa jwang.
2: Pele ha ke tswa ke hlapa meno e be ja thusetsa ho etsa ho pheha dijo tse re tlo di ja ha ke qeta ho hlapa.
0: Oho o mama wa phumula. O mama wa phumula.
2: E mama wa phumula ha di le teng mama.
0: Di apa ha di le teng wa hlatswa hlatswa ke re girl.
2: E di apa ha di le teng tsa motho o hlatswa.
0: Oho jwa lona le bo metswalle ka ntlo bana beno na ona le bo mogotsi kapa a le mong o qoqang le yena mohlomo kopang le na high school kapa ke metswalle ya ho ya gale.
2: Metswalle nna ke na le yona ke metswalle ke shine le yona primary go fitlhella high school.
0: O ba ba kae ka palo?
2: Ba ba raro mama ntse.
0: A go nthe mabitso a bona ke bomang.
2: Ke a tsahang ba le dimpho.
0: Oho, ba ba ke na sekolo le wena.
2: E mama.
0: Jwale ha le ba pala, batho ba ba palang ka pala ya cheta, le batho ba itshebelang bo di TikTok ka pala ya tsheka ba ke bone lena le bo di challenge mo TikTok mo.
2: Go ba tshwara ga teng le papala tshe di bona re di nke le tshong ha ka lo mama ntse.
0: Le papala papa di tsa mfuta ofe.
2: Ke ga to le papala ga tshe mama ntse ni maganda se le bolo ya matso ho jo ka netball.
0: Okay, ke utlwi sise. Bela ha ka mantso mang ha ona mo tshakelang teng. Marieng ana ha ona le motho o tshakela mohlomong bo motswala wa hao. O kila bona.
2: Motswala ke na go ntshetela tshena ke le motshetela ke Maria le mama.
0: Ah, au si. Jo, mo ka tsaba serame. Mogotsi wa ka wa tsebo joloka dikolo dikwetse tshena. Hona le batswa di ba thewela nga ke re ba ya mosebetsing, ba sia bana malapeng. E mong batswa di ba hae ba teng. Hona le ngwana ireng hatswa o seng, e tlabesa le a ile papading. Hatswa fela, ha phumule le bo dithokwa, phumule itshebe. E tlabesa le a tsamaile le tshiare ka ofela, o tla tla busiwe ene o hlokometsa ke go bana ba utsua.
2: Mama
0: di go di go tsena bana ba utsua bana ba hlelwa ke dikotsi ba thuwa ke dikoloi ntho dingata tse ka hlaela ngwana ha dikolo dikwetse tshena a go bua le bona hore ba bapalle ha o file batswa di ba bona ba hlalosetse batswa di gona ba bapalle bomang le gona ba ya o kae a go bua le bona
2: ha ke mo le bona dikagi bana ba jwalo mama ntini a dile pela motswa di go bane matsatsi ka jeno ha o sana matsatsi ana ana le apile mo motho o ka tsamaelang hule le motswadi wa hao matsatsi nga ka jeno bana ba utsiwa dikolo di thula bana jole ke ka ba fokomeditse hore tshe ha ba neng a batla ho bapalla ho a jetse motswadi ka po a bapalle ha o tsile motswadi go bane matating a ka jana ha o sa tshepala jalo ka matating a pele
0: a mogotsi wa ka kele buile ha go jole mara bona ga batleretsa phoso ha wa mpha mabitso a bana beno ha wa mpha mabitso a mama
2: ni bitola mabitso bana ba se ke thatho mo ke thatho le bonolo le bitola mme wa ka ke mathabo mohole
0: o ba dumedise ka ofela utlwa
2: eh mama nkinke
0: bye bye girl
2: Bye-bye.
0: Bye. Mami di hle ba khotsi ba ka ke boka mosoma rumo ka mona ka B section botshabelo o mphile ba khotsi ba hae gona ke bo mangwa tshwa ge o skini wa tseba ke batla ka nete ba khotsi ba gona ha ba bapalle ha ofinyana le batswadi ba bona. Jole a komplele wena mogotsi wa ka dikolo se ga qeta o kwalwa lena le matsatsi a malelele a o phomola. Ke eng wena ntho e thabetseng ka dikolo dikwetse tje. Na o thabetse o dula fela mo shebelle television. Na o thabetse o phomola a se phoso o phomola ka nna phomola eh o tswana komang ha o tswile wetsang le tshiare ka ofela o ba kire kana kwa nno ya sekolong jwale ke batla o tseba gore na hana vale tsena wena Maria a hao a eme jwang matsatsi ao a phomolo a eme jwang na ntse gona go nno di bukeng tsa hao lo sheba ka pa ya isa lo kwetse mokotla o tla o bona ha dikolo dikwetse fela he ha re bue mogotsi ntumele voice note 0797585066 0797585066 o ntlhalosetse mogotsi wa ka gona ebe wena Maria a hao a eme jwang matsatsi wa phomolo a eme jwang na ona le motlo etela teng mohlomong sentse ke bua le wena hana vale tsena o sontso paketse mekotla ya hao wa tsamaya a ke tse fela ya re bua ha re utlwe gona wena ebe ore o reng ka yona taba e wena mogotsi wa ka
5: dumela o skin na ke tswile go seng ke hlatswa sefahleho ke hlatswa le menu ke shebala la TV ibitse la ka ke le bile tsakama
0: allo re le ke le bile ha ho le mogotsi ma go ska shebella television ha ho lwa kere
5: amangani bo ngina ka bitsela ka tere tere filo mo kwena ke di ka fateng tsentso polo go ke ka sekolo se ka ka public school ne lwitela go nwa ke magaba Elise ke mo rata ka pelo ya ka yose o lang go thapela engwe a bitsa ke mo rata ka pelo ya ka yose ho feta dintho tsohle hape ke rata batho bohle e sita le dira tsa ka jole di thata ka bakala ha ba ba nonga ni bongi
6: Dumela a se ke ne re le tsaya ka nna ke re thabetse masilo ke bala grade 3 ke dula Maritzburg nna ntho ke ratang ho etsa ha ke batla ho phumula ke shebella TV ke robale ka fokije
0: ae a mogotsi wa ka ga nna ke shebella television ke robale keje go tsoga ka go botswa
7: Sebe amabedi
8: ke nna ke ka bona lang o se di tebo ke nna tinyo nna ha dikolo dikwetse ke rata wa pala ke le bana ba rona le tshimotsa ka ke a lebo
9: ke mo nna skini ke nna manela se botsa ka mona ka sana ka matabe nna Maria ke nna ha ke rata o tshaka ka bana ho lata ho ke rata o tshaka hlabula Ebe na Maria jena nana ha ke qeta tswa ke hlatsa ke ja hlapa mme ka fela ke hlatsa le le hanola ka ke je ha ke tile ho ya ke sebe buka tsa ka ka poti pa le ke tswa tse fetse e ga ha wa tla bo 12 ba go tsiba ka ba tla ba tlo ntshakela eh ya bona ba go tsiba gona re tshakelana ka 12 hona mogotsi a tshakelang ka ka
0: tlhane mo tlhalebo sharp mogotsi ga o skini nna ba metswella ka in tshakela tloa go reng yana le shumele metsimedi e ga mantswa mang ha ebe ke iphumana ke le motswalle wa OCO ebe ke fitla ka bo ma half past 11 o tlo ntibela e ga a ke molao wa setswalle sa bona o hlalosang hore banana ha batswa ba gametsi ba thusa ka lapeng ba hlape ba je ba etse nthongwe lengwe ka mo ga mo he ke hona he re tla tshakelanang no re a lebua batswadi haibe ka nnete mola wono ka nnete le lona le ntse bonnete ba go ba o sibana fela ke so buile bo a bua ba buti ka geletsang ka Maria tshe le etsang ha dikolo dikwetse tshe he ha le bapa le bolo ha le mane ba le lo bapala ha le gothe ka mo kalapeng le thuse batswa di ofiela le gothe le kute difate
10: tumela mama ni bongi nna ke matshiso mosane ka monaka ka senekane nna ka nako ya phumulo ke rata ho spenda nako le abutwa ka a moholo ntho tse ngata tse ke re di etsang ke go bala baebele gona go eletsana ka lentswe la modimo mamane bongi nna ntho tse ke di etsang ha dikolo dikwetse kalo ka phomolo ke motho ya ratang go ikwetlisa ke ikwetlisa le abtwa ka a moholo nna ke bala grade 10 ka mola senekane e thabiseng
0: alala girl a DJ Kent Moti Moda Brandon Praise Horns in the Sun Tags and Remix

0: DJ Kent Moti Moda Brandon Praise Horns in the Sun. Mr. Suma Medike Mihlano, pele re fitla ho reng ya borobong ba khotsi ba ka hlekitse on tumele voice note 0797585066 kutlo ho rena ebe wena jolo ka dikodi kwetswe tsena. Masatsi wa phomolo tlwa ke tika jwang o tloetsa jwang o dula fela je ka pa o tla bona fela hona o etsa jwang khotsi wa ka.
1: Dumelang ho tsumi na khali bitso ke special to me sana ke dula mana petsana rate. Nna ke tswa ka ho ya le shume mme ke hlape meno mme ke je ho ba neng khona ka ha ntumele ho ke bapalele le metswalle ya ka jwale e ke bapala ke le mong mme ka nako nngwe ngwana ga gadwa ka o ya ntshakela.
2: Nna mama Ndebonge ke rata ha ke ntse ke bapala le bagotsi ba ka ke spenda nako le nkgono wa ka. Ha ke bua hona jwale ke mo Ventersburg, lentswe la ka ke re ya betse sebolai ke bala grade 6.
3: Dumela mama Ndebonge, ke ka thabile kwaketse ka mola ka le Uganda. Mama Ndebonge nna ke kopa ho ipuela nnete fela. Ntho tse ngata ha nna ke di etse sefapano, ha ke tsoha ke iphohla ke a ja ke a tsamaya ke lo bapala bo le metswalle ya ka, ke kgutle motsheare ke hlape ke keta ho hlapa ke ye metswalleng ya ka hape dango.
0: Ke na le dipotso tse ngata bakeng sa abuti eno gore abuti ka nnete ebile ke neng ke re ke a o kgaola ke utlwa lentswe le hao. Ke ra ntate yo mare ke a bona ke ra nepe mona ntse le abuti ya motšhantseng a kena sekolo jale mamedi utlwa ntlhalosetsa gore ena ha a tsewa ka nnete o batla ipuela nnete ha etse letho. O jang o phelwa ke mamogotsi wa ka o hlatswetsa diaparo ke mang o hlokisetswa ntlo le phapuseo ya go bala ke mang o tlo ba ntate ya jwang a sa tsebeng o phe papa a mogotsi wa ka fela ke a dumela gore e le wena ga o fumane nako o go tshware mane le mane hle a o skina ska o etsa tsena hle se ka belo go shebisa ka mahlwa batho a o papa skisi.
4: Dumelang Whiskini, nna ka matsatsi a na phomolo ke rata gore ke tsoe fela forogo ho etsetsa gore ke etse ntho tsa ka ka nako gobane letsatsi lena la Maria aa le se le dikela ka speed and le re soka re qetelo etsa ntho tse o tshwanetseng re di etse tsatsi leo ke ka moelo ka monana ka botshabelo tanki.
1: Melang Skini, lebitso la ke Tharollo Motsapi ka mona ka Matatiele. Nna se molao wa hae se otho ke tsamaya go se go gametsi motsheare tsamaya le metswalle ya ka ge o bapala ntoropa netball.
5: Melang wa Stebu, ke nna Tshegofatso Sweetheadi, nna wa Rovere. Nna a ke tseye ke a rapela, ke tlhapa meno, ke itlwaela. Ke shebella TV a ke batla go tsasa ke dikoloi.
0: Ee, ya papa hle, no bapalle ka tlung o tlwe pela dikoloi hle.
6: Ke no bapala bolo ene dikoloi dikoetse motho a tlhatsetsang ke nkgono wa ka ene ke a mo rata. O kgona go ntlhatsetsa diwashini lebitso la ka ke Bokandumo.
0: Se ka sebedisa nkgono wa o le wena bafanase.
1: Dumela mama Ndebonge, nna lebitso la ka ke Kutlwano Selebano, ke rata ke tse ke bapala le bagotsi ba ka re bapala bolo hape re gopola dintho tsa sekwele. Ha ke bua jalo ke yone ke nna Kutlwano Selebano ke bale grade 4.
0: Kutlwano Selebano ke lebohile haholo hle wena mogotsi wa ka. La ke utlwe kare grade ene ka gore no sena bonnete grade ne ke nane utlwa 5 ara 4. Ke lebohile ona mogotsi wa kahle ke thabile golo ke thabetse go buisana le lona bagotsi ba ka ga re itlhokomeleng tlheng nakong ena ya matsatsi a phomolo. Ke tlhalositse ka gona le bana ba tlabeng ba tsamaya ba lo bapala o tlwa goseng o fitlhela mantsiboya bana gona fele jena ba utsuwa bapalela gaufinyana le lapeng tloa gole le dikoloi etsa bonnete ba gore ga e ba motlhomong le dula pela bonoka kapa o tšhaketse pela mo o nang leng bo diphule bapalela gole moo gole o tla teba ka moo o tla tlhokalela ka metsing jale mamedihle bagotsi ba ka le ntho ena go ka nnete nne le kope batho tšhelete ntate ke kopa ranta mme ke kopa ranta ga e feleng bagotsi ba ka gobane ke tsela eo bana ba utsiwang ka yona. Teen Zone SABC Education motlhagisi ke neilweng ka mane nna ka lebitso ke Kenny the Girl. Lesedi FM.
7: ke mole hey mo kwa bo wa setso le puo ya sesotho
0: hantlo di mahlogo ra ke borobong sebeletso ke le sedi ya le gotlala gasola Afrika borwa ntsane gantwa o re balla ditaba.

0: Potlaka o fumane supersized savings. Spa, matati a mane fela. Jwalo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Parmalat Everfresh Long Life Milk ka R89.99. O boloka 32 randa. Kapa 1 kg Danone Ultra Milk Custard. Reka tse pedi ka 40 randa. O boloka 30 randa. Ditheko tsena di qala ka la 25 ho fihlela la 28 June. Ha thepa e sa le teng. Moreki o dumelletswe disolo tse hlano se hlahiswa ka seng. Ha spa fela, ho na le dipehelo.
1: Na kontsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Palesa wa bo sosela ha kale ke eng?
3: Ke qeta ho lefa dikoloto tsa ka ha Ackermans.
2: Ke hantle hobane
3: Xiaomi ke mola madness. O ka ikgapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se seng so se lefa. Ke qeta ho lefa dikoloto tse pedi jwale nka kgutlisa 2000 rand.
2: Wow!
4: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Ho na le dipehelo.
5: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshwaetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
6: Ha morero o fumana tjantjello, o ba le matla. Morero wa AVBOB ke ho emela ba hlokang thuso, ho tsetela thutong le ho beha dijo tafoleng. Hobane ha ho tluwa tabeng ya morero, ha re bue feela. AVBOB, here for you in more ways than you can imagine. AVBOB ke insurance ya bophelo e nang le license le FSP e molaong.
7: Ke le shebele be simere metsotso ka mora hora ya borobontse ba shume mararo tse ratwa mamedi re tle re fetele ka mane ka qwaqwa le bisola ka kepitso solve access humano santsa le tentuli ka jeno re wotla re le ka mane ka qwaqwa re wotla re le ka mane ka Rustenburg e bontu di tsalang San City tuli
8: hi khaitse da ka ujwang
7: e sapo ho jwang
8: ah monate ijwang ba jwang maemo a le hodimo
7: e o tsatsi le chabile ka kwano ho tswa ho futhumetse o betere o feta matsatsi a mabedi a fitileng
8: ah le ka kwano gaitse di aka mona mo re leng teng multi purpose center ka mana ka phutha di chaba kwaqwa ah le hodimo ka nete le hlakile empa mohatsala ke re wa tse batla no beteng moyenyana o phodipodileng re kone bo hle kgetsedi ya ka ponto wa selepo ke a leboa kgetsedi ya motho mo momedi ke a fana mo makana helang lentse lena ka moqebelo ka nako ena ere ke te ke hlalose gore lena la tse ratwang ka jeno ha leno sama jalo ka tloelo na ke tholana moletsane ke dutse se maratswana wa tseba hem lena le gannwa le hona go thumetswa ke DJ Lovers le rato mpopo empa he ka jeno re tswile ka papisi so re kwa noka phuthali chaba multi purpose center ke montho di etsa halanteng ka je wena mo mamedi motle jwale o tloke wa makala me ha ke tsa maikele mo nkara lenane o lena la tse ratwang wa tseba he di nthoninga ta ka jeno zia khala mo San City ke tabe ke tsa ma le veli muloi o teng le ena ka mana ka San City nna le ena re tlabe re ntse re neletsana hore na ho etsa lang ka San City le nna ke re ho etsa lang ka mona ka qwaqwa ho tla hle ho be mo monate nate nate ati mohlophisi wa ka tsatsing lena he ke tsama le katlao morapela ke na mohlophisi ke tsama jalo le le mohang monna pula re ka kwano he re moho ke moifo feletseng ati ya tsere technique ka kwano ke Stanley Mosebane gape motsa thebe re moifo re feletse re emetse le sedi FM ka kwano mabidi motla jalo ka tsa ba mosebetsi ke moholo mo ileng hore re ntse re ketika kgodi ena ya batsha jwale ha re ketika kgodi ena ya batsha ya ba lefapha la naha la ntshetso pele ya ditaba tsa dikgwebo tse nyane le bona ho hlokeha hore le ketike kgodi ena le batho ba batsha ha holo ha utlwa dintlheng tsa kgwebo mo batho ba batsha ba kgothaletswang hore ba thee dikgwebo tsa bona teng mme le lefapha la province ena ya Free State la ntshetsopele ya moruo bo hahlaudi ka sana le ntshetsopele ya dikgwebo tse nyane le tsamaisong ke tate makume le tuna makume le lona le teng ka kwano jwalo ka ha mosebetsi ona mokekewe tsahala ba le siyo setfa ke bona mba mosebetsi mo mabidi motle ha o hopola hantle setfa he EMC Small Enterprise Development Finance Agency mme mosebetsi ona o moholoholo ke wa peopele youth fund ya lo ya thagolwa ka jenu he ke yona taba ya bohlokwa e re behang ka kwano mo mamedi motle ke ditaba tsa batsha fela he me tona kgolo ya Free State me McQueen Letsoa Mathai le yena o tlabe a le teng mosebetsing ona o tlabeng o tshwere ka mona o tshwere ke bana ba setfa me ha ba ho hopola hantle wena mo mamedi motle di bakatse ka re me gatle ka reng ya sida sifa ba se ba bokantswe nka ile nngwe jwale ke ka hona ba seng ha ba le mmoho ba se ba bitswa sefa jwale re a tseba he ke bona ba yeng ba thusi haholo bo rakgwebo ba banyaninyana ka dithuso tse tla ntshetsa pele dikgwebo tsa bona ke yona taba e kgolo e re beyang ka kwano wena mo mamedi motlhe ke mona mo re leng teng mme o skebe wa leka wa suta ihlile ke mosebetsi o batlang o le boholo ka tsela e makatsang jwale ntho e ke e ratileng wena ponto gaitsedi ya ka ke fitlha ka kwano ke sheba stage sena se se holo se beiweng ka kwano ke sheba le setup tsela yeo dintho di beiweng tulo di beiweng ho bewe ditulo tsena tse e leng hore wa bona hore mona ha re tlo beha batjha sebakeng sane se re tlwaetseng ba le ka hara tente aa ka jeno ha ba ka hara tente ba ka ntle lepalapaleng ho bewe ditulo mono tse e leng hore wa di bona hore mona ka nnete mosebetsi ha se wa batho ba baholo mosebetsi ke wa batjha jwale ba batla hore batjha ba phutulohe ke ka ho yeo ba lokiseditseng ka teng moo ba tlabeng ba dutse teng ha mosebetsi ona o ntse o tshwela pele o tlhophisitsweng ka teng ke mosebetsi o motle ka nnete e le ruri mo mamedi motle jwale o tlo se ka makala jwalo ka ke hlalositse ngwaneso le na he le keke la tsamaya jwalo ka tlwaelo mme jwalo ka ke tshulo ke dutse setulo sa Ndeps ke stulo sa DJ Lovers iri he re tle re nke pina e tle re he ka mora mona he wena mo mamedi motle Mrs. Sunyane e mashuma mararo ka mora hora ya borobong re tla ba le e o re tlang ho buisana le yena re ke ruta fela ka sepio sa mosebetsi ona wa letsatsi la kajeno empa he re pele wena pontong ne so pele re ya pineng ya rona e tla tla jalo ka zing malotibo le tukzin bare guka pele re ya ho yona ha re ke re ba hopotsa hore jwale ke letsatsi la Ziyakhala mo San City ka jeno ho dubeile ho ho be mo mamedi motla ho ho be veli moloi ke yena ya tlatla ka ditaba tsohle tse etsahalang ka mono ka San City Ziyakhala
6: ha morero o fumana tjantjello o ba le matla Morero wa AFPOP ke ho emela ba hlokang thuso, ho tsetela thutong le ho beha dijo tafoleng. Hobane ha ho tluwa tabeng ya morero, ha re bue feela. AFPOP, here for you in more ways than you can imagine. AFPOP ke insurance ya bophelo e nang le license le FSP e molaong.
9: How? Na ke Samsung A06 e ntjha eo.
10: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
9: Ha, a hle bra waka. Ke phone yam.
11: Ha hona taba re e bitsa jwang. E bumalela Samsung A06 ka
12: phone yam.
11: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. E fumane ha Ackermans. Ho na le dipehelo.

Namangeke, Kimahu, Savilison Yahong Yellow City, Somalis Mikali, MSA, Atipijana Homono, Mamidomote, Kile Kaufa, Kelvin Falo, Everybody Wanna Be in Love. Aramutemu Lemon Yalo Batal Ratomoli Linding, Wale Populator. Ora kia le shume wena mo mamedi motle empa wa tseba he ke le tsatsi la mokrelo re tla ba le ditaba ho renyane ya le shume le motsomong o pela hle rentse re tshwere ka thata re ka mona ka kwakwa re ka mona ka Ziyakhala mo San City ke ntse ke tsama le Veli Moloi ke Outer Strata mamedi motle ho pela hle re kopantswe kwano ke Setfa mona mo ba hlalositseng hore ka jeno he ho tlhola peo pele Youth Fund me how ka sheba batho ba batsha hona jwale ba gothaletswa ka nnete hore ba qale dikgwebo tsa bona mme Setfa o hlalositsa re ke dithetswanang le how ka re ke one stop shop ke one stop shop ba ken sa hore di thuswe ka ditshelete le thuswe ka thepa e tla thuswa hore mesebetsi ya lona e tsamaye hantle dikgwebo tsa lona di tsamaye hantle empa mabedi motle ka lehlakoreng le leng e re ke hlokomedise batho ba batjha hore le ha e le hore o kena kgwebong e tsa bonnete ba hore kgwebo ya hao e ikamahanya e ba company e ngodisitsweng hantle le CIPC o latele melao ya SARS e batho ba ba ka nnete o fumana gore ditokomane tsa bona tsa SARS ga di a loka jwale ho shejwa ntho tse ka reng tseno ha o tshwanetse gore o thuswe ka ditšhelete mme ka mona ba le thusa gape e mong a ka re ke na le mogopolo wa kgwebo empa ga ke tsebe gore na ke qala kae ga ke tsebe le gore ke etse business plan yaka ba o thusa gore o rale moralo wa gago wa kgwebo gore na o batla e be kgwebo mofuta o feng e tsamaye jwang jwalo le gore na mohlomong kgwebo ena ya gago e tlo thusa le yona gore e matafatse ba bang jwang e thee mesebetsi bakeng sa batho ba bang ka tsela e feng mme gape ba batla ditokomane tse bontshang gore o tlatle o kgwebo ena ya gago e be kgwebo e tsitsitseng re tseba ba qala dikgwebo di a putlama empa ba o thusa gore kgwebo ya gago e be kgwebo e tsitsitseng ebile gape ba etsa bonnete ba gore ga o batla o bula kgwebo o tshwanetse o be le akhaonto ya banka e bontshang gore e tlile kgwebo ena ke kgwebo e a popota ke kgwebo eo batho ba ka e tshepang jwale ke tsona dintho tse eleng gore gangata ka nako nngwe ga o sa lokise ditokomane tsa gago e be ditokomane tseo e leng gore di kabaganya le tsotlhe tse tlhokegang bakeng sa gore o qale kgwebo ka nna fumana gore o ba le mathata a gore o seke wa fumana dithuso tsena tsa ditšhelete mme o sa tlhalositse ge gore go tla fana le ka ditefikeiti ke letona Stella Ndabeni o tla fa ba e leng gore dikgwebo tsa bona di ile tsa tšhaelwa monwana ga di lekolwa ba tla fuwa ditefikeiti ka jeno he wena mo mamedi motlhe ke mosebetsi o motlhe e le ka nnete jwale ke sona se re beileng ka kwano ntse re theowa le tsona sebeletsong ya gago ya lesedi ke moqebelo ke a bona ngwaneso wa itukisa o ya godimo le tlase e mong o ya lefung e mong ka letlhakoreng le leng o ya mabenkeleng ao re na le wena re tsama le wena se re ratwang sebeletsong ya gago ya lesedi e re konkele Nati Msongi le Kaylee ba reng ya kuhleka.

0: Mamedi e le shemele metsemedi metsotso ka bra hora ya le shome ke karolo ya bobedi ya tseratwang ho le CD FM re le ka kwano ka kwa kwa mo re le nteng ke phutha ditshaba multi purpose center ke qeta ho bua taba ho hloka hore batho ba batshana di kgwebo tsena tse ho ba dithehang di gona hore di fe batho ba bang mesebetsi na di fe ba bang mesebetsi me re tla utla ho lanyane ka ka pule itumeleng sa rena ke itumeleng matla e o re tlang go buisana le yena yena ke mothei wa Fresh Poultry ke mothei e bile ke directora ya Fresh Poultry ke kgwebo ya hai o ibiza jalo e qadile ka selemo sa 2020 me e qala fela ka dikgotse mashome a mabedi re ke tlwaela bua taba tsa hai a tla ipuele tsona a itlhaisetse tsona dumelefe itumeng o phela hantle
1: What's my mother getting home?
2: To be part of this event. Minyatla eri fumane ho government le mingata empa. Ke lebohela hore ka sheko re bana le monyatla hore re tlotla re displaya bogabane le mesebetsi e metla etsa halang ka kwano ka qwaqwa e tswalang haholo ke batjha.
0: Hwa thabisa jwale ha re ke re bue ka kgwebo ena ya hao Fresh Poultry e qadile ka 2020 ebe mohlomong ho baneng ha o ile ba bona hore e ka reng ka qala nka qala kgwebo yaka.
2: Re qadile ka 2020 ka hard lockdown ya COVID. Kana ko eno no ngwana so na sa qeta dithuto tsa hae. We are actually two co-founders but Tay Baba Bedi ba Fresh Poultry re le babedi re batsha. And also females. Ga bona hore ena ke nako e ntle ya hore re ka tswelisa pele thasello ya rona le lerato e sa le rena lona la kgwebo. Ke ntwe re nkileng from batswadi ba rona and also the family at large. Ga bona ge le ele nako e ntle ho bana jwale nako e se ile teng re dutse haye empa jwale ha ona ntho e re bonang hore mohlomong re ka tswelisa financial ability ya rona ka teng. Ga be re nana ha re kene kgwebong. So re qala kgwebo ya rona ka dikgotse 20 re le di resela. Ka 2020 ga thola certification as an agricultural enterprise kana go eno ne re dumeletse le gore re ka sebetsa ga e thola certificate ya rona ga talela o rekisa the overwhelming reception re la ifumana from community ya rona ke yone elanga dikgotsa rona hore re increase capacity ya rona ga hola from 20 ka sheko re bua ka 4500 bed capacity
0: and you love volume we hle ha ba utlwa mo romane ka jeno le ka dile ka dikgotsa 20
2: ka
0: jeno re di kae
2: 4500 bed capacity
0: ha pele batso ba tshapela batso yes girl ke utile ke thaba wa tsa bile ha o qala puo ya ha o kwane o re re basadi re le babedi bile re batsha ke yona taba ya hore ha o ruta mosadi o ruta sechaba ba se tiba re jalo me re ya thaba ka nnete jwale ha re ke re shebe hore na setfa ena e hore leng kwano ka yona e le thusitse jwang hore leto lena la ho qala kgwebo o fihlela mona mo le leng teng le tsamaye ka tsela eo le bonang le tsamaye ka yona.
2: Wa tseba ebile e nghaolele pelo ha ke nahana leeto le re le tsamaileng le setfa ebile le pele e ka ba setfa e le sida re qadile ra tholla thupello in
3: Tuli Mamedi e ka re rena le bothata ke le shumele metse seletse metsotso ka mora gore ya le shume ke bogatlwa bobedi tse mashume a mararo tse ratwang ho le CD FM re tle ke bona rena ke a mofumana ka pa o itsala joang Tuli reportela ka bona re mahle

0: fatshe empa leeto le sa le hole le ho fela leeto la pele ha sale bafana bafana ba fetetse dipapading tsa mantshano tsa mohopolo fatshe
1: Afrika Borwa e ya kwa la 32
0: ka sonta sena sa la mashuma mabedi a metsorobedi Phupjane toro e tswela pele jwalo ka Afrika Borwa e kuluku chanale ba moedi ba baeti e leng Canada mokgatlhelong wa tse mashuma mararo a metse mmedi fumana thekelo ya papadi ena ka otloloa ho tloa ka hora ya bosupa mantsibuya mme papadi yona e thakgwa ka hora ya borobong bosiu e bua ka otloloa le mahala ka ho ikgetha SABC 1 le SABC
2: 3
0: o ka boela wa emamela ka otloloa le sedi FM SABC Sport ke mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026.

0: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Wa tseba maikutlo a Animus. O kena ka style. Mahlo ka ofela a le wena. O le boso. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Winne car e qadile hona jwale. Build it fela.

0: ba mere tsebeletso ya lesedi motho wa ka mahuma kha dzie mona dipina thodietsala a San City zia khala o temveli mo loika mo re tle re bona rena re mofumana jwa veli
1: mwana me ke le bo wa pontu wa sele bo ha o tla ho nna jwa le metse botswe le shume le metse mararo ka mara ho rena ya le shume le motsolo mongwa mwana me o bua nete zia khala mo San City me mo mamedi ho hutle batho ba kena wa tseba ka jeno ke letsatsi le legolo la mokete ona moo teng le ditekete di rekisitsweng kaofela mme mosebetsi ona o qadile lemong se fetileng moo dialemoya tsa legotla la gaso la aforika borwa momamedi tse buang puo ya aforika kwano di kopaneng mme ke na le ntate ramafatlha o theo wa naheng ya lesotho le ena ke mongwe wa batho ba tlileng ka kwano a re kutlwile tshebeletsong ya lesedi ga ba re ziakhala ebile re emetse jalo ke sanere jalo ka basotho ntate ramafatlha dumela re oamoele tshebeletsong ya lesedi
2: ke a leboa ntate moloi ke a leboa ka nnete ke thabile go tla ba kwano ka jeno hei kore ga ke le motho go na ke tlotla
1: ziakhala
2: mo kore itse le mo safety leng ha ke mametse thwasa le batho khada ba bua ka yona
1: sure
2: mananengwa le di kaofela ka re a se le mo nsena ke patla ka re o batho ka re jwang ka pojwang ke a bekile ziakhala ke batla go ta bona rena le sedi ha ntse ba bua ka ziakhala mona ba bua ka
1: ke ratetse le o apereng ka yone
2: ntate
1: le nna wa mpona mang le mangwe ga o le mosotho le mozulu wa bona
2: papaketee
1: le wena re ke mosotho
2: ata
1: bonagale
2: ka gore tate wa bona seaparo ke marena a mararo
1: yes
2: ke morena mošhosho wa pele ke wa bobedi e ka stana le ya ntseng a reteletse pele ka rana ga bona jwaleneng motlotleditse wa boraro eya ntate
1: ga e sale o fitlha kwano go jwang fela mo zia
2: yo ke batla go jetsa basotho gore ga re tsweng ka matlong tlogong re tlo natefelwa re tlo bona dibaka go monate bona bo ke thabile gore event ga e se qale fela sentse ke natefetswe bane ke kopane le thatohatsi yaka thwasa monono ke mofumane ke enwa ke mmone ntate mme le wena ntate vele jwale ka ke ko mamele mananeong ga ntse ke le hai ke thabile go ba le wena
1: motho ya mamelang lesedi
2: ntate go tloa ka gore a botshelelo seng ga ke tsoa sentse ke ganna le mananeo go ya jwa jwale ka weekend jwale arch pele ke ya dipapadingwane so gobane nna ke letlama ka tswalo
1: ga re shebe ka jeno moketeng wa mogolo re na le dibini tse ngata tse fapaneng sanero teng bo enko jalo wena ke mang o batlang go mo bona ka o fetisisa ka jeno
2: wa tseba ka bane ke motho a rata mino like sa tsebobina
1: yes
2: sanere ke ngwana ka utlwile wena o sana le pina e monate mokgoba re o gatlwe ke ngwana ba kwena thama ye dimapa mogadi ya kgosi ke batla go mo bona ga thabisa ba setšhaba le dibini tse dingwe kaofela tse e tlabe di le teng moketeng ka nnete go kgethang kukapere e tlabe le itlhokela toka mme ka bokhutshwanyane ke re fela ke thabile gagolo gore e be ke teng kwano mme ke leboa le motsotso eno mphileng ngwana ke dumedise le basotho ga e mone ke re basotho kgotso pula nala
1: ngwana mme ke leboile gagolo tlheng ntate ramafatlha a dintho ga di tsamaya jalo re ko tlwele mosotho eso dintho di tsamaya ga monate mamedi ke ena he ntate ramafatlha o tho bonageng ya lesotho le ena o tlile ka kwano a re bona ke itse ga ke utlwa ditaba tsena ba re ziakhala mo San City ka re jwang kapa jwang le nna ke aya a re botle bo mona velimolo ye ke bona bo makatsang moya wa utlwa mamedi re ka nnete ziakhala mo San City mamedi ke o tla ba teng ntate kaefa semenya re tla bua le ena mmele tambuli re tla bua le ena jwale re teng kwano re tlane re utlwisetse jwalo diketsagalo wena pontwa selepo ngwana mme botle bo mona ke bo makatsang mme dialemoya tse fapaneng tsa legotla la gaso la aforika borwa di teng mme ngwana mme re ke gotlhele wena gobane ke a tseba le kamane ka qwakwa di ntse di etsagala o nne o thoko le tsona o nne o agele mmino wena pontwa selepo ke tlabela ko gwata
3: ha morero o fumana tšhantšhelelo o ba le maatla morero wa AVBOB ke go emela ba tlhokang thuso go tsetela thutong le go beya dijo tafoleng gobane ga go tlhiwa tabeng ya morero ga re boi fela AVBOB here for you in more ways than you can imagine AVBOB ke inšorense ya bophelo e nang le laesense le FSP e molaong
4: he Dumelang, o batla ho tseba tekatekano ya TV license ya hao? Empa o hloile ho ema sebaka? Sekgathatsehe. Romela ka potlako molaetsa o nang le ID kapa nomoro ya TV license ya hao ho 44210. Hopola, ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Tekatekano ya hao e tla hanghang hohle moo leng teng. Ho bobebe jwalo feela, jwalo hobaneng o qeaqea. Efe monyetla o kgone ho fumane ditaba ka ho panyaha leihlo. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamedi metsotso e mashume a mabedi kamara horena ya leshume le motsolo mongwe Ziyakhala Mosan City. Mamedi ke tsona ditaba tsentseng di etsa hala me dintho di tsamaya monate. Mamedi ke mona Khuzani o teng ke tlo buisana le ena kamara nako e sa fediseng pelo ke e mong wa bini tsetlong ho bina ka kwano me ha ko hopotsa fela khuli channel ena o teng enko batla ba teng mafiki zolo batla ba teng ka kwano youngster na le ena o tlabateng moketeng ona o moholo mo mamedi ha se mokete fela wa Africa borwa ke mokete wa Africa hobane mo mamedi continenteng ena Africa moseo mawatle ba bua ka bona ke a mona thwasa o teng kwano ke mosebetsi mmoho le rona ke mong wa batsamaisi ba mosebetsi ba tlang ho ba teng mantsibu ya mane a tsama jwalo le batho kada ba tlabe ba tle ba tsamaisa mosebetsi mosebetsing ona o moholo wa tsatsi lena la kajeno jwale e gore nge gere ka motsotso fela re ke re ta le monono o bone mo mamedi ho marangram bona o tlabe e le mong wa batsamaisi ba mosebetsi kajeno a usiona ya khazanga tlabe mane se taleng se sitle sa ka mona ka San City re re Ziyakhala Ziyakhala ha ke bushema ke bona Mexico twas tsa mothatswa oh hadza Mexico wa bona hala
6: as khale baba as khale ke a leboga gaitsedi ka ha o bona hore na khomonate joang o dula pela motho a tswa meko ola ke dumedi se bana be se khotso bo mamedi khotso
1: ke se ke ngile tlolo Mexico
6: amen
1: twasa Ziyakhala Mosan City ke le mo sa bobedi o bile mongwa batho ba bileng teng ha e qala le mong se fitileng ile ne di tikete tsa rekwa ka ofela le le monsena gore ho hobe
6: gaitsela ka ke le bo ha mo mamedi wa tshebeletso ya le CDFM maobane ha re fihla fela ke ha basotho ba eso ba sentse ba re halala Ziyakhala ke kena ka monyako ka re ke ba rona he ba ke di tikete tsa rona tsena ke ne ke thabile holo ke kopane le lapa la ha molete ebile ba tswa ka phuleng kwa kwamane ke kopane le batho ba fapaneng ba itsebisa nna me ke thabile holo ba bang ke batho ba tswang lesotho ka nnete re a leboha ha ba fihlile le bona
1: kwa
6: ba re Ziyakhala re
1: utlwile le sedi FM
6: a monate jwang
1: gaitsedi aka o yemong wa batho ba tlebeng ba tsamaisa mosebetsi ono moholo ka jeno re ka re mosebetsi ona twatsa o la khotlela gaso o qadileng Ziyakhala o reng ho wena jalo ka mosebeletsi wa SABC
6: gaitsedi aka ke ntho kholo taba ya pele ke hore ke lebohela SABC hore e bontse matla yona a mikiteng hangata mikite tsena re a itshehetsa ha re bemba yona jwale ona ke rona bemba ona ke rata ke wa rona two ke lebohela hore ebe re gona go bontsha matla dipuo tsa rona matla dipuo tsa rona bana ke batho ba dipuo tsa rona ba tshehetsa mikite ena tla be re bo international mamang bo mamang ke batho ba rona ya boraro ke a leboga hore le barekisi ba elelwe hore ke mofuta ofe wa batho ba ne ho tla bo Sun City ho tla batho be leng hore ba gona ho tla kwano me ntwe monate ko hore nthotse tsena hape di gothaletsa le batho ba sa goneng hore he ka le leng ke lakatsa ho iphumana ke gona ho etsa seitse me hangata re skera iqhilela ka toko ka thukota ba hore ke takatso e tswalang tjantjello ya ho phiella ho fihla torontsa hao jwale ho thabisa hore ebe re boemo mbona fela taba ya hore ebe entse le sold out selemo sa bobedi gaitsedi ya ka e bontsha hona ntwe ntle re leng ga yetsa le mo se fitileng ha o no ho qalwa jwale re thabile hore re betsa ile sold out hape ho tla hlobe mona
1: ai gaitsedi ya ka o solo jalo ke a leboa ho lothwasa ke a tseba o itlopile

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona le hlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Polo Ubani uetsa hore ha o le mosotho gabe ka bosotho, ha o le mo venda o gabe ka bo venda, ha o le mopedi ke a mona LTK ba nna ke ena mshana ntate motsweding FM a o tsala. Tanki sibuhuri, tanki mamedi kitsona ditaba. Tanki one. Oh okay. Ere ha le jalo ponto rinkepina hantsi re hlopa ntho tsa rona re tla ne re hla mona le mani re bua le baiti ba bo hlokwa ka kwa.
2: Atsoba mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya.
3: Eh o tsamaya
4: ka. Wa ratwa.

0: setting sa dihlopha seleng hore Afrika Borwa ha e qeta ho fumana tikoloho ka mora selemo sa 1994 ya ba ho ba le dihlopha se tshwanang le Bob Boom Shaka se se ga ga tsheka le sedi ba re le ra tso se ba metso tso ke ma shume ama be di le metso e tsile seng ke le kana ho renyane ya pele abedi ho tlile puisano ya vele le ba bamba ba itse ba hae hore e bile mafelong ana a beke go tlotlwa dikakapa tsa gaso me mongwe batho ba tlotlwang ke tsong ke sang ke se bata ke ma situsa the butterfly ga itse deka
1: Soski Khaitsira ka ke le bua ha o tla ho nna jwalo o bua nnete ke dutse le malama mafatla sebata ke e mong wa batho e o le gotlala ga South Africa bo roma obane ba itseng dilemong tsena tseng atangata tse sale o le teng ga so mona re bone matla mosebetsi wa hao mme re ntse re o bona le ka jeno mme ena ke toka ya gore le wena re o tlotle mme gopola soski le momamedi lapeng ha ba bua bookamedi ba lekgotla la gase la Aforika Borwa ba re mananeo a e tswang ke ntate Thuso Motaungwa le Lady D ke a mang a mananeo a kenyang tšhelete Dade Motaung dumela sebatare
2: wa dumela hle mona mvololo dumela lekgoloke dumela ngwana mme
1: ziyakhala mo Sun City
2: ziyakhala Sun City ziyakhala
1: Taung maobane e bile letsatsi mme re kare nalane ngotswe le gotlala ga South Africa borwa o e mongwa batho ba ba tlotlileng sebodi se matla e reng thwena ho wena
2: ke ne ke sa kgolwe wena mvololo nna ke itletse kwano mona ka kgopolo ya gore ke ho ziyakhala mona ke tlo shebella dibini ha dibina ke tlo shebella bo enko dibini tse ngata tse leng teng kwano ha o maobane mantsibuya hao mohala o seo kena ta re le batla kae kae ho na le moketsana o ikgethileng gore le be teng mono ha re fihla mono ke mo re bitswang teng le Lady D wa Ukhozi FM 9 o'clock to 12 o'clock what's wena o ile a qala radio nkwana ka bo 1993 a sebetsa jwalo ka Sister Mildred jwalo o fumane rona re sentse re matha mono ha a fihla 1993 nna ne se e le kgale ke matha sealemoye a sebetsa le bo Podloza ebile a sebetsa tlasa ntate Haumbata ka nako eo se ba re bitsa mono ba ra re tlo le tlotla ka jeno bo mmenada bo doctor tsedu bana ba le teng mono bo gore batho ba baholo ba radio gore go ya ka mo le sebetsang ka teng ba ba re a tlotlwa maobane gore ga ke tsebeng ka reng wena vele ya ke tsebeng ka reng ke rata o leboa lekgotla la gaso gagolo ke leboe modimo ka talent eo a mphileng yona gore e be qetelelo monna ai
1: Soski a ke tsebe mabengela teng re a fetisa.
0: A ra fetisa ga itse riaka.
3: Potlaka o fumane supersized savings spa matsatsi a manevela. Jwalo ka 6 pack ya 1 liter tsa Parmalat Everfresh Long Life Milk ka 89.99. O boloka 32 randa. Kapa 1 kg Danone Ultra Milk Custard. Reka tse pedi ka 40 randa. O boloka 30 randa. Ditheko tsena di qala ka la 25 ho fihlela la 28 June. Ha thepa e sa le teng. Moreki o dumelletse disolo tsa hlano se hlahiswa ka seng. Ha spa fela. Ho na le dipehelo.
4: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Sa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o mo lomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Bona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Simenya Tombstone e fumane ha bophara botse ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdorp. Re rekisa majo a granite le eme bala e fapaneng a qala ho 1200 ha pere etsa le laybuy. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela ka pa WhatsApp 072 736 2756. 072 736 2756. Simunya Tombstone etla o sebeletse.
0: Matafatsa mmele wa hao ho itsireletsa mafung mariheng ana ka tie ya sela colds and flu le sela immune health tea kapa capsules tsireletso e matla bakeng sa hao le balelapa la hao e fumaneha ho Clicks, Shoprite, Checkers, Dis-Chem, Pick and Pay, Boxer le Spa. Sela e ya sebetsa.
6: Lesedi FM ke mole. Hey, mohwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: Azia khala Sunfest, khaitsedi ak.
1: Re le bua a Soski mo mamedi le shimele metse robedi metse o tsopile wa tla hora ya pili. Re tswela pele ka puisano ya ka le Tau. Tau ha ke botsa Lady D.
2: Eh.
1: Ke mo botsitse potso hore moloko ona wa lona. But to be a hotting rubber, my mela. Lena Lentre Hitling. Le versatile like Yadi Malinje, nothing is a man.
2: Recamona,
1: Manano, or fail.
2: Roma Tula Hot.
1: Hunt.
2: What's one twins in Jolo Veliking? Nakunye Fitling, Manano Arona, Anacopani. Kenekebala di Taba. Keneke translator di Taba. Keneke Hasama Kumani. Keneke Hasama Tsotlo. Ke ne ke bala bo kapollo ya ditaba me rene re hasa dipapadi manona rona ane a kopane ho no sna hore o shebane le ntho ena fela mphe matshohlo hona jwale o tlo bona ke tshotla matshotlo ke a thousa ke yang ka nyolo sa pelong a thousa a ile phodisa kelello mphe matshohlo tlo bona mphe makumane o tlo bona mphe ditaba re ko ba le ditaba tlo bona mphe ditaba ke lo di translator o tlo bona
1: ko ferriatel
2: mphe kore
1: mphe batho ba ba tukeida e kena ke mo botsa ntho hore le ka jeno batho ba ba cha ba le rata ka tsiletso sang
2: le bakabaka watse hore ntho kgola ho le sibudi rata batho.
1: Yeah.
2: How is Budi? How can I tuta ho rata batho? Le rato leno o a le deposita ho bona. Mme ba tla le khutlisa ba le khutsetse ho wena. Bana bana bao ba nthatang hakana ereng ha ba mpona ba nthotsa ho dietsa ba ntshute ba etse jwalo ba mpona ho le hona jwalo ha ke khonotsa ma mo Kara Sand City. Le batho ba baholo ha ke khonotsa ma I can't. Ha ke khonolo kena mabenkeleng hore ke re kilo reka. Ibile hona hona mona San City mona ba ba mphile batho ba tsireletso re ba tsama ile nna ha ke kena mabenkeleng no
1: yeah
2: no ha ke ipulele I keep praise ke se modimo wa admilen sona empa ntho e kgolo bubuhuding rata batho mhape iba le kutlwele bohloko o ba mamele just na go ba fetsebe fela veli e mona le kwalokwala le mpatla bona ba lla jwa man rona lo wena re tlo bua
1: thank you la pe bona
2: ke la pe
1: go la bona o sa
2: makhulong ke tlo ha sa mona o sa o tlo bone ntwe tlabe le mona tlabe ke tsa maudi matafulena
1: mama di jalo ka o tsebo re ga nnete di ya le moya tsa le gotla la gatso la Afrika borwa re teng ka kwano le gwalagwala le ya mmitsa le ra o sebata ke o ka kwano ga nnete le rona re a hloka koku ya rona re tlo bua le wena ke tsona tsentseng di etsa hala mo mamedi kwano ziakala mo San City re tla thoba le tsona re tla bua le bona ba iti ba rona ba bangata ba ntseng ba kena me di heke di tla bulwa hore ngena ya bobedi me mosebetsi o moholo wa kajeno o tla qala hore nyane ya bone moteng mo mamedi dibini tsenga da sane routing encoding a code channel routing youngster routing mafiki zolo khuzani kore ho tlahle ho be monati fela jwalo gaitsira ka Lady Sofsky re ka ofela le mo mamedi la peng ha re thewele tsona ziakala mo San City
0: ho jalo fela gaitsedi ya ka ziakala San City ka bona ka Rustenburg province ya Northwest e se ba metso tsokile se ba le metso e mena pele re kena ho renga e ya borobong o ntse mametse thatso ha tsi ya hawa se bela tsokile se di ka mo qibelo bekeng re ka ofela o letseleng o le mosebetsing o le lapeng ho hle mo le ndeng se beletswa le sedi hana mono le wena.
7: marang.

0: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Ke tseba basadi ba hlekefeditsweng. Le banna ba tholang ha seo se etsahala. Ena ke ntho e tlwaelileng ho etsahala. Mme le ho thola ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang. Basadi ba bangata ba lile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona. Ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile ho laola ka batho. O tlamehile ho nka boikarabelo. Kgetha ho se utlwise batho ba bang bohloko. Tlaleha mme o fetole boitshwaro. Lefatshe lena le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF. O se qeaqee. Hana o ema fela o shebelle. Kgweding ena ya batjha, jwalo ka bontate ba batjha le bashanyana, re lokela ho ba baetapele phetohong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Ema ka seriti, o emele setjhaba se sireletsehileng. Ha re bope ngatana nngwe, re tshwarisane le GBVF Response Fund. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
2: Lesedi FM le tswela pele ho aha mmoho le setjhaba ka kakaretso.

0: Sadio, I got to thank you so much.
1: Hey, man, kiawa na umutle. Mamela, kiawa na umutle le mona nto nso shabu ubi central central central. Kiawa na happy birthday.
2: Give me the bag.
1: Kita kimata kajiri. Happy birthday.
0: Mama, man, tell some pili zita.
1: Happy birthday.
0: Yeah, thank you. Kiawa na umutle.
1: Happy birthday. Happy birthday. Oh, le mona.
0: Kiawa na umutle.
1: With this special voice.
0: Yeah.
2: Ke leboa ha ke tla karabonya hao ke se ke dumedisitse mo wa medi jalo ke taba ya hore sena se etsahalang mona South City dilemong tsa ho feta ono ke kebe wa lebella hore ditshebeletso tsena tse fapaneng tsa lekgotla la kgaso la Afrika Borwa tse buang ka puo tsa rona di ne di sa utlwahala empa hona jwale re a utlwahala ba mamedi ba gona ho tseba matla a radio le boragwebo bana ba sebetsa le rona mvololo ba hlokometse hore gona gentse ge batho bana ke batho ba mahaeng kwana he
0: ba na tshelete
2: ha ba reki di sebediswa le di hlaiswa tsena tseo re di hlaisang jole ka sena se etsahala mona re bontsha matla a lesedi hore lesedi le a phela mme momamedi wa lesedi momamedi wa lesedi o kgona hore a be hohle sheba le mo saufeta mvololo re ne re ile kae morisha
0: ha sold out ticket ka ofela
2: ka ticket a ke wa itse ba ne re ka le monse
0: re
2: ya ba ya nyoloa hape tikiti
0: re donation
2: tse mashume amane a metsimme ho ho bontsha hore batho ba rona ba gona hore ba sebedise tjhelete ba gona ho sebedisa tjhelete tsa bona mo ba fumana ndi hlaiswa tseo ba di batlang teng jole bo ra kgwebo ke a batlolela o di San City ha sa batla letho e batla nako ena haetla re be re bua ka ziaka
0: sure I mme mme mntang tsike kokela mo mamedi leso se kure re utlwile siale ma se seng ba sebetse mo ba re kokela ba re di textene di ke ena ba ga gona go batho ba le sedi
2: e le re ntle ba tswa kwako di taxi tse ka bang 3 to 5 taxis tsa mo mamedi ya hlahang kwako
0: sure
2: jalo tla mplela hore ba mamedi ba
0: bole
2: so tu re kopane le ntate a thabile mani di jong e tsa ntate mtaung a kena ya ba fela huduma jotse o le dietsang ntate khanyago o na le teng gore
0: e la ntate keisa
2: jotse o ka ofe di bontsha hore tshebeletso tsa rona di ka gona ho etsa tjhelete
0: ha re kwala mme wa ka ntate mtaung o fumane gao o mokamedi ba siala moya sena sereng o wena sireng ho stations
2: what's ba mvololo na kwetelele ibile rona tsebeletso nya le sedi ri ile ra hlara qala na kwesa le teng ho tlotla dikgoko ke ntho bohlokwa ntwe eno hore batho bana ke bona ba entse motheo wa hore ka jeno ibe o hasa lenane hore ka ofela hona le pali ya lenane o lena o tlwale mo le qadileng teng mme batho bana ba bohlokwa ba bapetse karolo ya bohlokwa modimo ile a re thusa ra kgona go tlotla diqhoko ba sa phela mme meye ya ba bang e robale ka kgotso ba seng ba tlokaetse gona jwale bo ntate modibedi ga se gale a tlokaetse re ile ra motlotla le mo se fetileng wa bona gore
0: ke
2: ntle
0: gakeka
2: taba ya go tlotla ntate modaung a sa phela ke yona ntho ya bohlokwa ebile ke ile ka ikutlwa a ke tsebe gobane go ne go tlotlwa batho ba babedi bao ke sebeditseng le bona gagolo Lady D mane o kgosi nna le ena ha manano a lamokeng wa mafumadi le qala kore re kopane ka lenaneo la mmokeng wa mafumadi a gasa mmokeng wa mafumadi okosi ke gasa mmokeng wa mafumadi lesedi jale re ne re sebetsa mmogo nako etele
0: ore tloketse pale ya gago mone o lesi mamondalengse
2: ne re bitsana mnganane
0: jale
2: gotlhe moo borakgwebo ba batlang go tseba hore na manane a rona a itsang ge ne re tsama le ena du re lo ba hlalosetsa hore rona bomme banka diqeto ka re malapa ke bona ba rekang ntho tsohle ka ka matlung jele itse ha tlotlwa ke sheba le dilemo tseo e saleng a tshwere ka thata kile ka ikutlwa ke le mokutlwa ntate motau kile ka ikutlwa ke le mokutlwa
0: batho bao ba tsebang hantle
2: batho bao ke ba tsebang ba ba
0: o sebeditseng le
2: lekgotla la kgaso le eme tje batho bao ka bobedi ba bona ga o tlo sheba gore diprofense tsene tseo re leng go tsona di eme di tie ke ka bona tšhelete tseo manane wa bona a dietsang ke tšhelete tseo godimo gagolo mme ga o tlotla motho ya sebetsang ka lerato ka boitlhophiso bo jalo o ikutlwa o le monate le didi o kopantse bomme ba sebetsang malapeng o tsamaya gotlhe kopanya ntate motaung ka magolong a matala o tlhokomela bontate mathata ao bontate ba fetang buka lenaneo la bua monna di-taxi mona ke ena o rarolola dikaka tseo ba nang le tsona jale o bile monate gagolo mme ke leboa mookamedi wa ka mmenada gotšhela le ntate sephele le setlaso ka tshebedisano mmogo le baokamedi legotleng la kgaso la aforika borwa ga ba ile ba bona go lokela gore lemong sena karolong ena ya seakgala e be ba tlotla ka kapa tsena tse
0: pedi
2: ke motlotlo gagolo mvololo
0: le wena o ka kapa me kgale o fitlhile ne mme motho dilemo tse
2: mašwakene ke le dilemo tse lesomeleroo ga ke kala mona nne nna jale dilemo tsa ke ya dilemong tse masome a mararo a metso e robedi ke le legotleng la kgaso la aforika borwa
0: yo
2: wa utla ke lemo
0: tsebelesotlhaele utla mema montha re leboile gagolo ka nnete mmese ya kala
2: nna ke leboga lona mbololo ka gore le shebile e tla re le rona ga re kgathala re bega meja fatshe re tlabe re tseba gore re sile batho ba tsebang motheo wa tshebeletso ya lesedi go keke ga ya re ga re tsamaya e be ba go a
0: senyere
2: batla ga re tsamaya le lona le sale le ntse le tshwere gona mane mo bontate kweko bontate pulapula bo kao fela ba fitileng teng re jalo fela mme le tla tshwarelela fela ka puo wa bona ga re tla tabeng ya puo ke motheo wa station e sena gore re boloke puo ya rona e ntse e le jalo re se ke ra gatlhwa ke a leboga
0: ke a leboga ke a leboga gagolo mmamedi ke mme mamantha motaung re ne re kwala ka ena ka mona seakgala sun city soski ke a bona mabenkele a sa re eme gaitsira ka re a leboga
3: ke labuile gagolo mbelisto ke labuile gagolo mme motaung ke mookamedi wa lesa di fm motsweding fm mme o ne a tlhile a bua ntlha tsa botlhokwa gago olo sa hore ha rona moloko wa hajole he o fihlanga ho so se so rona ho boloka puo le motheho wa sebeletso ena ya lesedi mezo suke masume a mabedi pele re kana ho renga ya bobedi re ha idutse mona he re tla re ke seretla
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Soweto. Go langa le kgubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
3: Nnete ke ena eno e nang sebeletswa lesedi ke molelwa mabodisontse ikutlwetse go tloa goreng yana le tshebelemetse mmedi hore le ne le nane ho la re ka ofela a le samae ho ya ka tloaelo a kere.

0: hawu yazi yakhala kamnandi lega. Hawu. Hawu sunje. Hawu. Hey.
1: Ashifa Christmas ifihlile. Dinku di homo li di kuhu di aparetwe ki mathata di Joshua di gemere di biri di opinyela batho sibaka asibuchata bobutelle if lija cheleta e lisaja liyababanyani ya ukhutlela ko skolo jara empha
2: Lesedi FM ke molle mogwabo wa setso le puo ya Sesotho
3: tswaka o bua le mena funtho bona ka thosa ke kopa ho kopela motho a ho la ka jinne na ke sibuhudi saka ke le khoko ke a ke strata mme ma mla ke tse di mo tsenga ta be tsa tsela mona tanga o tswaka
4: ha itse di aka dumela hle ke kopela beti motsweneng ke mmangwane wa mofumahadi mofumahadi yena ke mpho ketlele le mme wa hae masabata ketlele batho ba babedi bao ke bana ba motho ba ne ba gola gaetse jaaka
5: laboratori e bua le ntate Solomon Mabe wa Mofokeng wa makaga wa mantia mope ke kopela mohatsaka na gola maobane ke me matsweng Esther Mabe o mane ga maqele matshwaneng ke legibe ke Lesotho ke molakaletsa gapgapho ya mahlonono a mo aparele ka nako tsotlhe ke mme ke mo ratang agolo ke mo kopela ke le mona Fixback ka mosebetsi ke a leboa
6: Kgotso sebohodi, ntumelele sebodisa ka ke ye ka makaqwaqwa o teng ngotsi e se golang ka moo moradi wa mosia yena ke mmakamogela sebotsa o kopelakela ke rangwane wa bana e leng tebo sebotsa ka mona ka matwantwana stan series ke re o yena gola botlhakwana polaisi ya maelengwathela o bona tse ding tse ngata ga mmolo wena bonolo o bona tse ngata tanki sebodisaka tanki
7: madume kgaitsedi yaka e gabane madume o bua le dilemo le mo nentshala ko mametse ke le ka mona ka mangaung kwakwa ke dilemo le mo nentshala a dumedisang botlhe a kopelang botlhe ba golang esitang le nabedi matlhonolo a tswalo tankie
8: Happy birthday! Come on, catch a kangala highlights at Silas Loka Geno 086-3003-084 086-3003-084 Rekao fela kwa netabele tunga ratunga le seri Tubila hele kama huwa WhatsApp na moroki 079-758-5066 079-758-5066 Hopula hele Facebook, Instagram At O le tseleng, o le mosebetsing, o le lapeng, re ka ofela, sebeletswa le sedimo leng teng.

0: جميعا حكم شعبا أن نرحب بكم من قلبي فأهلا وسهلا مرحبا أخي الكريم إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تأتزر وتفتخر بالترحيب المشروب بدل الحجر الأساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد. شكرا جزيلا.
1: Na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tsebiso ho boramosebetsi. Letlole la ditlhapiso le ho hopotsa hore ho kgutliswa ha lekeno bakeng sa selemo sa 2025 ho putswe ho fihlella ka la 30 Phupjane 2026. Ho kgutliswa ho ka etswa online ho www.labour.gov.za mme wa tlika ho online services. Ha ho kgutlisa ka mora nako e boletsweng o tla lefa 10%, mme tswala e tla hulwa akhaonteng e fetuweng ke nako ka mora matsatsi a 30. Hopola, boramosebetsi ba tlamehile ho tlaleha diphetho tse amanang le mosebetsi matsatsing a supileng. Mangolo ohle a jwale a ntse a le boemong bo botle ho fihlella ka la 30 Motsheanong 2026. Bakeng sa thuso, letsetsa 0800-321-322 kapa 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.
3: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

Cheers. Hashtag ka ofela mix sa bela singa ratswanga ya lesedi area code music sa ba register mona ntlo metse singele shumele metse sele singa ba hora ya bobedi ba re bea mona a wa ikutlwela le wena o esuge o na se o batla ngotsikinye ka thata man a a o batla ibile o botlapile ngkha monate o shapile ka dikonkosi dile bala le phuka weso o sama handle man ha o le mugel o hata kwekwe le abuti tedu tsena sa ho di boroso tse handle bangwe le ditedu moreri wa hao e bangwe le mokhutswane le ona o makhethe uwi Elizabeth Betsetsi le semese se ho pila re kana ho renga a ye boraro record music nna ka le bitso ke dikeledi magazine re kha o hangwa ke ho ra ya boraro ya code music ke ba ile ba re fast labolane se ratwa ngaholo le ke DJ tsa matshama ke bua ka candlelight groove

0: ela lo resource ke google ka 99.8 megahertz ke le ka keeper le ka monate fotse ke dutse letsatsi bona go re letsatsi wa chesa nini wa podile ke bo rena rant ya thank you resource ke
1: hello susu ke re motswako ke re go ratile ntso tshwara monate fela go jile ka leqhubu 89.9 moratuwa wa ka ga le Brandfort Majamaseu yo mametse mona ke mongwe wa bamamedi ba sethukuthetsi ba le CD FM thank you momamedi le a sethukuthetsi wa itebwena
2: eo lenyokonyane ke fumana o le letlhofu jwang kajeno le nna keng a se bana tsaka ga tsaka le sedi wa tsema go bulela ne go e re go bulela sephiri wa bona ka mo tsamanga teng ho hlalosa ho holo ka boitshepo ba hao le pelo o ka bua eng ka pa eng tsela ye o tsamanga yona wa le motho wa mme o le motho wa ndate e kore e sentse bonso go motho na boitshepa ho loka e mana o ska tsama o di le mahetla o le maotwana ha ho tsebo gona o ya pele ka pa o ya morao a Pete tsa ka mo tsama o fela thi ya ke bua he ya o tla bo baqedile phamisa mahetla fuba tsena ha o le ntate ha o la o sibe khositse fela le wena go re sheba o so ka o bua enga mo tsama nga ding ah mkhosi ya ke bona o tla ntshwara ka letso sane go rona o sheba ka mo tsama o fela ga motho yo ah motho na ka nete boikukela o dimo yo ha o na o tsama ka o khatagathetse le mahetla na ha o wadile kore ka go dula o to dile a mo go tswaka a phamisa tla pohelwa manore he hanyane fela a bontsha bophelo man o ke ena fela go se di a motho motho na itsepile wala o tsama le motho wa hao re se ba ka motsa maofela go motho na wa itsepana

0: metso se mehlano pele re kena go renga ya boraro onse ma metso thato hatsi ya hao tsebeletso ke ya lesedi ba di haedi tsimo na metso tso ya ntumela he ke tle ke tere le gaitsedi ya ka ke top guy ke ntate sakha ke thabiso mafere ka go tsama le bo kwetlise Ernest Makhaya. Hello top guy.
1: Allo soski
0: ho sha bo jang gaitsedi ya ka
1: ho sha bo jang gaitsedi ya motho
0: ah tori go pane mo go tsi ke mafelo a beke e bile ha ke panolla tsena ke le ba ka mane ka province ya Northwest ho Ozia Kala Sunfest
1: e bile ga ipotsa rena ha ba nna wa yo tla be di bile watso
0: hela
1: a tsa so se tshwere ka thata
0: ke tshwere ka thata ke tshwere ka bui
1: a no ke o go tshwere ka thata ebe we betse tsa ka ntle ke gero ha o futa rena bo robong ha na mo
0: a mo go tsiba ka ke tabe le ka mane ka province ya Northwest te monto di etsa halanteng ke tabe ke WhatsApp ha di time ke le ka hana ka mono he
1: o tsa mai hantle he gaitsedi fitlhela ha pere tiane hena kunyetla
0: ke ya leboha weso le sebetsa monate le mokotlisi Ernest Makhaya
1: re ya leboha
0: a se mohe
1: mo mamedi wa le sedi re he renke motsotso le monyetla le wena re udumedisa la pe mono mo mametseng a tshebeletso le sedi o le ona teng he mo mamedi re udumedisa ka jeno e le maqabelo be ke eng a me godi ya Phupjane e hlola matsatsi a mashome mabedi a metsusupileng re tiana tjena he mo mamedi re tlonela tsa gasomba ya papadi ya Hollywood Bear Hollywood Bear Super League ke papadi he mo mamedi ya borobong ya ka monaka Super Era ke papadi e pakenza hlopa sa Mamelodi Sundowns Ladies mohole Richmond United ke bua lone he mo mamedi di hlopa ka bobedi ke tsene he di kana ka lebalenga ha re ke re shebe fela papadi tse papadi di hlopeng tsene he ka bobedi ba tsona re tla qala pele ka ole kola sa hlopa sena sa Mamelodi Sundowns re fumana re Mamelodi Sundowns sa mamedi mo go tlise ke yena Zolile go tlisa pula se tiba tiba ne ke andile Dlamini rebele le bohanga Ramalepe ke yena mo kapteni ebe khutso phila rebele ka rabo Dlamini asanda harebe kolosa biana nokolo Xesani Isabella Ludwika nonhlanhla Mthandi lilona Daweti mohole rifile tholagele bano heke ba hlopa sa Mamelodi Sundowns ba lo ngere ke bona he mo mamedi ba kala mpapadi tiri sa fetsa Mamelodi Sundowns ladies renale khomocho mushimango rebele ntabisonga majia ebe tisetso makubela rebele gugudlameni o ratilwe mokwena boitumelo rabale munashe mugwara karabo mokurubetsi mohole wendishongwe ke tsone hembe diri sa fetsa hlopa sena sa Mamelodi Sundowns ladies ar fetsa he mo mamedi re sheba Richmond United yaba go tsisa nkena siale matsabela sitiba tibane ke dineo kabai rebele apelelo adamsa ebe inganati mtjana rebele bonolo tamenga ebe nosipo nhlapo rebele keisha kochimna ebe ana mphutima zodikoka rebele ponatsego motlhabi rebele mamphuti thapala mohole mo kapteni tshepiso radebe bano he mo mamedi ke bona ba hlopa sena sa Richmond United atala shaba dire sa Richmond United renale guguletu nkosimna ebe rileboile motaunga rebele selina skalkveika ebe ontatile rosoga akona die sipelelo monkina mohole azukile mangwe ke tsone di sepetsa Richmond United atala sheba mamedi ba tsamaisa papadi mola tsapala ke mofuma hatsana ma tumi ntasi ba mothusa nga ke rifilwe Ramosoto mohole Natali Swartsa ho twa mona he ofisiri ya bona papadi na ma ke hloni phile msezani atimesh commissioner ke rifilwe mlo mlotisi ke yena he ofisi ke yena mesh commissioner ke ka mokgwa mamedi tabadi e mengateng jalo ka ke bontsha mamedi o rema papadi ne he mamedi ke ya ka mona ka Super Era ha re ke re sheba fela rona ka mona ka Super Era ebe dihlopha tsena he di eme jwang mane lokong ya bona ma jalo ka e le mona e le papadi ya borobong he mo mamedi mme ha o sheba dihlopheng tsena ka bobedi ma papadi ena ho bona ke papadi ya boraro ke papadi ya boraro he ne selemong sena sa dipapadi ma mona ho Hollywood Super Hollywood Bets Super League re sheba mamedi maemo a tsona re fumana re hlopha sa Mamelodi Sundowns ba ditse jalo boemong ba bobedi ka mora papadi tse pedi ma Mamelodi Sundowns ba tshotse papadi tseno ka bobedi ba tsona ho tloha mona ha ba so bapale ka olekana ebile ba so lahlehilwe ne ba ena le ntlha tse tsheletseng hlopha sa Richmond United ba ditse jalo boemong ba bahlano ka mora papadi tse pedi hlopha sa Richmond United ba hapile papadi le nngwe ha ba so bapale ka olekana ma ba ile ba lahlehelwa papadi e le nngwe mme ba ena le ntlha tse tharo ka selataneng ke ka mokgwa ma metaba di eme ka teng jalo ka ha e le mona he karolo ya pele papadi e tla thagwa neng kapa neng ho tloha hona jwale mme ka mora hore ba tsamaisang papadi ba tle ba buisane le ba kapteni mo kapteni ke itse hlopheng sena he sa Richmond United ke ena tshepiso radebe ho tloha mona mo kapteni ka mona he ka hlopheng sa Mamelodi Sundowns ladies ke yena le bohang Ramalepe ke ka mo khoema metse ba di leng ka teng re ya tsa ba rotlopa sene sa Mamelodi Sundowns ha isa le ntse ile sona Mamelodi ka mara re liki yena etletewa ke bana ba ntse tsopela papadi ya bolo e bile re shebile mogatlo mo holo tsa maisa papadi ya bolo kwa Afrika Borwa e leng Safa Sundowns sa le ka netime ntse e ditshwere fela he Mamelodi e re ke utlwe mosebetsi mo le nakwano Ernest Makaya rena re lebela papadi ya joanga pa ke ntse tlopa sa Mamelodi Sundowns ladies mo le Richmond United e ba palon le baleng la khale la pita mokaba hantle fela ya ka rata ropo ya Polokwane ke hana teng province ya Limpopo potsotso dumela ngwaneso
2: ke ya u medisa mafele ka thabiso ke di medisa mme ga le seria FM ho hle mo ambetse ga le teng
1: ako
2: pa di mo e ho re kareng e ka ba bonolo ha ho
3: potsotso o dilo se
1: e o dilo se
3: potsotso
2: ya so pa tsena tete
3: hey o ngile o se le potsotso
4: Hey! Me ha sheba se seng hape se hore ka buang ka sona ke hore Mamelodi Sundowns ha ba pala le Richmond United ye iketse tsangwana me ba di papadi ntse le shomela metse mmedi tse o hlopatsena tse pedi di seng di bapetse re bone Mamelodi Sundowns e ha pa di papadi tseno ka bo di le shomela metse mmedi jwalo mme sena ngwana me se re Richmond e tla lokela hore e tle sebetse ka thata hore e tle thibe hlopatsena sa Mamelodi Sundowns re bona hlopatsena tse pedi di bapala le bona la 4-3-3 mme ka hlopeng sena sa Richmond United batla tshepa ka ba betsepo ya bona ho mamphuthi tapala ha moho le zoi di khoka mme ke nahana hore Mamelodi Sundowns ba tseba bana le refilo tholakele mane pele ha mona ha moho le yena le lona Dawiti
1: re lebuile he ngwana mme Ernest Makaya mo Mamelodi e se tlhagile he ka rolo ya pele papadi mme na le motsotso fela e sentse tsona pele ke noto he Mamelodi Sundowns ladies ke noto so tlopa sa Richmond United ka tlosa bolo ka mroka mane se tiba tibane dineo ka bai o tato sabolo heka mroka mane sitiba tibane dineo kabai sitiba tibane sa Richmond United wile haiba le papadi pejana he hana mona ho Hollywood bet super league sakorin lena la super era jolo kaya arotswe dikoto tsepedi jolo kaya arotswe fela dikoto tsepedi he Mamelodi re tlale ka hore re tla ronele tsona ebe papadi eno e tsamaile jwang e ile nya mapola pejana ka jeno Bolo kia ne barimba le bala hemme e angwelwa kiena zoe dikoka le ka ntsa bolo ka mane zoe dikoka ene le Richmond United empa kia ne ba monkela bolo ka bachabela ma ya khutla ka Mamelodi Sundowns ladies khutla ka bolo le borra malepe uisa ka mane ka bachabela ma ene tsa Isabella Ludwika kiena barimba le bala Isabella ma a isi alo tola no kolo kasani pa misa bolo empa ntsa mpe ka mane ka bachabela no kolo kasani ibile bolo etswala ka ntletla kena e ba bolo kena nyagelwa o tswa ka mane heka bochabela bala bala Ita kena ya khaelo ho tswa ka molengwane o ka botshabela ba lebala ka re lo nya bo bona he mo Mamelodi ya lebala ba se ba ya khetse ka mane Richmond United ibile bona ke a dimanka ba isa mara se tiba tibane dino ga ba ima re le bona tele ka mane ka ba ya le ka tsa kela bolo he Mamelodi zwe di khoka ke ani di khoka tla ka bolo ka ntlo di 18 tsa Sundowns ra le hole ka mane pa se tiba tibane ba sa ya moela andile damene wa ya moela ka mane he andile damene ona le ba pa disa Mamelodi Sundowns mo na se utlwa mo hloko le ba parisa Mamelodi Sundowns e ka kiena karabo Dlamini ke ne ke itse ke tla botsa ngwana mme NST pele re ka hlaraya ka yona papadi no bona ke sheba hlopeng sena sa Mamelodi Sundowns le di se ke a hlokomela hore se ba parisa bona e o mongkang ebile o ka motshwantsha hantle le lebota la mola wa sireletso hlopeng sena sa Mamelodi Sundowns ke bua ka yona bambanane mbane re bona a le siyo papading ena jwalo ka o boletse gore papadi ntse le shomele metse medi Sundowns ile a tlhola tlhopa sena sa Richmond e ba bosiyo ba heka jeno ha bone o fa tlhopa sa Richmond United monyetla gore ba tle banke monyetla ono gore e be papadi se ka reng ke seno bambanane mbane hayo
4: ke nahana gore ke sona seo ba lokelang go se etsa ngwana mme gore ba tle ba sebedise monyetla ono empa ga o sheba le bota la Mamelodi Sundowns le tshireletso ke sebapadi sena se bapalang moleng o boareng balabala mane nomorong ya botshelela Colossa Biana mme ke wa ba bonolo go Richmond United gore mohlomong e ka feta mane go Colossa Biana e shebane le lebota kapa lebota lane le morao la dibapadi tse nne la Mamelodi Sundowns
1: re a leboga ngwana mme mo Mamelodi e meraro metsotso karolong ya pele papadi Ke noto he Mamelodi Sundowns ladies yense le noto Richmond United ke tsona tsa Hollywood Bets Super League ke itse re ka karolo nyene he ya Super Era bolo ke ani ya mrao siti batibana sa Mamelodi Sundowns sandile gamini obia bolo lotula asanda harebe ya pabisa bolo itinle kamana asanda debe bai matela kanko de itinitsa Richmond empa ke ani bai tshola boka huku Richmond o baka huku he mo mabedi wentsetsa kantle baka huku wentsetsa kantle apelele Adams wentsetsa kantle o baka huku he apelele Adams itla tloa he mo mabedi itloa ile huku ya pele ya papadi huku ya pele ya tlhopha sena hesa Mamelodi Sundowns ladiesa e tloa ka maneka lebo ya bophirima e tloa ka lebo ya bophirima ba tla e tlosa dibapadi ke tsane di kgobokana ka mane ka gare di 18 tsa mo e gutlang teng Richmond United ba tla tlosa huku ya Mamelodi Sundowns e bona la e tla tlosa ke ena noxolo xasane ke o tlosa bola go file namba babisa bolo ka mane ka gare di 18 Mamelodi Sundowns ka ditlhomba empa ba itshola ka mane Richmond ba etsa phoso ka gare di 18 tsa bo bona ba tla itshola ka mane Richmond ba katela ba itshotsemba ba imathela ka ntlo di 18 Isabella Ludwig ka molengwane o ka ba shabela ke Mamelodi Sundowns ke o tla ka bola Ludwig a ntsha bola ka mane Ludwig o ne tsa kolosa biana ma yena nka ne tsa pe Ludwig Ludwig ke o kwala bola Mamelodi Sundowns ka re lo nyala bala Richmond o kwala bola bila khutla mrao ka bola ma ke yena wa ikenya hantla ka ra go bia bala o e bela o tonga la karabo tlamene tlamene ka molengwe ka bo primela ma a enka ene le ka bo primela ba le balamba ka rabo tlamene ke yanong ka bolo bia pele ma ba tla ka bolo Mamelodi Sundowns ka ntlo di 18 tsanda Richmond United ka molengwe ka bo primela ba le bala o tla ka ba ka mane no no all ka sane ke yolo ka kena ka bolo ma a sia bolo lo tola haima fidi sa bolo ka mane non hlanhla mthandi ka ra di 18 Mamelodi Sundowns ladies ba tla ka ba bolo ka bankotsi ba re ba e koba ka mane ba thula ya ba thula ithula mamputi tapala e ba huku ya bobedi ha mo mamedi ya tlopa sa Mamelodi Sundowns ladies huku ya bobedi ya tlhopha sa Mamelodi Sundowns ladies karolong ena ya pele ya papadi e ntse e le noto noto e le noto Mamelodi Sundowns ladies e le noto Richmond United ha e le metsotso ke e mehlano ya karolo ya pele ya papadi ke e metsotso e mehlano he mo mamedi karolong ena ya pele ya papadi ba ile tlosa huku Mamelodi Sundowns e tlosa ke ena kamane lilona diawete o tla koba ke ane dawete ke na kara di 18 tsa Richmond o tla koba diawete empa ba boela ba ikenyela o thape ba ntsetsa ka ntle Richmond huku ya boraro he mo mamedi ya Mamelodi Sundowns ladies o ntsetsa ka ntle apelele Adams o ntseditse ka ntle he apelele Adams o tla boela tlosa hape lilona dawete huku ya tlhopha sa Mamelodi Sundowns tsona ka ntsa tlhalosa mo mamedi NS Makaya pejana mona papa liga lore tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ba hlotse papa ditse le shomele metse medi tseo ba ileng ba di bapala le tlhopha sena he samba Richmond United me ha o sheba fumana re tlhopha sa Mamelodi Sundowns nete o hlaba dintlha papa dintse eno tsa o feta e ne se mathata a makalo e ne se bothata bo bokalo re ba hlabe tlhopha sena hemba sa Richmond ka dintlha o bana o sheba he Selemon Sane se fitileng sa dipapadi Selemon Sane se fitileng sa dipapadi Sundowns ile a kgona re e tle hlole Richmond papa dintse pedi ile ba hlola papa dintse pedi nakong eo Sundowns ine nyamete ya mwete Richmond United lina kwenye o Mamelodi Sundowns ladies ine etete so na tlhopha sene hesa Richmond United ba tla tlosa huku he mo mamedi Mamelodi Sundowns ladies ba tla tlosa huku e tloa ka mona heka le boya bophirima ke yale ba papisa bolo e kena ka mane ka radio 18 ka tloba e situatiwa ne sa kela ka mane ebile ba mmapala hampe ebile ba mmapala hampe o tsheposo ebile o tsheposo ke alona Mamelodi Sundowns baba pala hampe Dineo Kabai baba pala hampe he Dineo Kabai ka tlosa bolo ka mroka mane he mo mamedi Dineo Kabai sitiba tibane sa Richmond United ile noto noto ile noto Mamelodi Sundowns ladies ile noto Richmond United o raile bolo ka mroka mane ka baina a ikinya hlo ba re mala bala kholosa bgena ba ikhutlisa ma ya ka ntlo di 18 tsa ne tsa Richmond empa o tshola bolo mo ke ena ingang e ke ena ingana ti mchana ya ka mane ka ba chabela bala bala ma ba nyilo ba ka bolo hemu mamedi Richmond ba le ka fetse ba re mala bala empa ha pile bolo ka mane kholosa bgena ma a enka ne le tsa le bon ramalepe o le ba pele ka bolo ka mole ka bo primela ma khutlisa bolo ka mane Lilona Dawete ma e re khutlisa mamedi Lilona Dawete ma ile noto Mamelodi Sundowns ladies ile noto Richmond United karolo ngina pela papadima e sengetsa maile metsotso e robedima nako ya dumela netore re mathe re kene mabinkeleng
5: ebe ona le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis e sita le feberu le mokgohlane fumana le rumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemiseng naha ka bophara le rumo feel the healing power
6: Sasha! Moya ke wa diskika hohle hohle. Kitika menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bag. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Dipapading dife ka padifitsa bolo ya maoto. O ka betcha online ka balekale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
7: When it okay starts.
8: Reka se tlaiso sefe kapa sefe se nkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng wa ikgapela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O be o boloke ho 100 ml ya Colgate Herbal Regular kapa Gel Toothpaste ka $23.99. 2 kg ya Sunlight Auto Washing Powder kapa 1.5 liter ya Liquid ka $54.99. Le 900 gram ya Pocomo Weet-Bix ka $49.99. Di solo di fumaneha ho fihlela ka di 12 tsa July. Ha di fumaneha Nay OK Express le OK Urban OK Bank ba le bank le ba o ka batsapang
9: tsa di papadi police di FM
1: Carlo nya pele papadi he mo mamedi e senye mathile metsotso le shome entse le noto mamelodi sa nanse le noto Richmond United ke ona papadi ya Hollywood Bets Super League ke itse re ka mona heka le hlakore la super era jo lo ka re tseba re mona he Hollywood Bets Super League Likiena bona mamedi e a rotswe koto tsepedi e a rotswe koto tsepedi jo re shebile ka mona ka super era bolo ke ya ne mo rakantlo 18 tsa bona mamelo di sa announce ledisa anka bolo ka rabo dlamene o ene letsa setiba thibane andile dlamene ontsa bolo ka mroka mana ndile dlamene me o ile bisa lotlo la khutshopila mba ke bo mneletsa bolo ape khutshopila ka mole ngwana ka ba chabela mba o le ka nyuru ka bolo ke mamelo di sa announce ba bisa bolo ka mana ka ba chabela ku pipila mba ibila e mathela mo mamedi mba o tla ka bolo ka re tla ba hlola ka mana ya mohlola Mashola rifilwe tholagela mamelo di sa announce ledisa Eto la kantle bolo eta kena ya gelo ke bana ba Richmond United ka mo le ngwana ka ba chabela ba le bile o tshwaibela na mamelo di sa announce ba ya gela ba boela ba ntsetsa kantle hape Richmond United ba ta ya gela he mo mamelo di sa announce ledisa mo le ngwana ka ba chabela ba le ya gelo ke mo captain Lebohang Ramalepe ya gelo ke mo captain Lebohang Ramalepe ka mo le ngwana ka ba chabela ba le ke yane we go go sitse Lebohang Ramalepe Akhala bolo kamani le bonrama le pekan tlo di tinima di sa bolo kamani Isabella Ludwig we ne tsape le bonrama le pe on tsa bolo ne tsa kamani Ludwig ba tla monkela bolo ka bashabela balbala o le ka we tsa ka empa ba itshula lo tlo haida ba bolo ba ntsa ka ntle hape mo mabedima e ntswa ke bana ba Richmond United ba se ba ya khetse kamani no kolokta sana roe kwa ba ma empa o tsula bolo ka mrawo bonolo thaminga o bankela bolo ka Ludwig wa ikwa ba ka 18 tsa na Richmond ba tsula bolo ka mrawo Richmond ya hape ka mo le ngwa ka bashabela ma e tiana le bonrama le pe ke yo raela bolo ba rima le balama e tiana le yena kamani dlamini O fiki saboroma aisi alo tula asanda harebe le bapele ka bolo asanda harebe me ke ma melodi sa announce ka mo lengwa ka bo primera balbala ma ai khuti sa kamane harebe re nka ene le tsa khulopi ya game a khutso pila pila ke no ba re malbala ifita kolo sabiana ba mi saboro kamane kolo sabiana e bi lote po so ba thiba kamane no kolo tsani ba thiba no kolo tsani o tse paso ke alo na he Richmond ka ntlo di tini tsa bona ke bolo ya tlopa sa ma melodi sa announce ladies ka mo na he mo mamedi ka o super era ka mona ka super era jo ka ke bontsha re likiena ya Hollywood Bets Super League ya rotse koto tse pedi ka mona jo ka super era rena le ona TS Galaxy ibe Mamelodi Sundowns lerisa ibe University of Western Cape rebele Copa Belsa ibe Richmond United rebele University of Pretoria ibe Stellenbosch FC mo le ditlabo cha eleng Deep Kloof ladies ke tsone he tlopa tse robedi tse eleng ka mona ka super era Tse leng ka mona ka super era ba tla tlosa bolo he mo mamelodi sundowns ka ntlo di 18 tsa ne tsa bona tsa bana he ba richmond united ha o file ona mono ke a hlokomela hore ke karabo dlamini ke yena tlangwe ra ke yana ra bolo ka mani ya thula di bapadi tsena tsa richmond ya tiana le kolosa biana ma o ntsa bolo ka ntlo di 18 ka mani biana a ne tsa refilo tholagere o tla ikwa ba ka bana ba etsula lo tla tswe refilo tholagere ibile bolo ke ene tsola ka ntle ka mo lengwana o ka bo phirimela balabala etla kena ya gero ke mamelo di sundowns ladies o sa getse bolo he mo mamedi ya sunday hadebe ke ya no tla ikwa ba ikenya lotu hape o yena ba ntsetsa ka ntle ba ikenya lotu hape o yena a sunday hadebe o tla ya gela he mamelo di sundowns ladies ka mo lengwana o ka bo phirimela balabala ka re lo nyela bala ya richmond ke ya no getse bolo ne tsa kolosa biana ma yena nka ne letsa a sunday hadebe go tsa bolo ka mane a sunday hadebe ba le ka ofeta mamelo di sundowns ba biya lotu hape me ba ntsetsa ka ntle a phelele adams o e ntse ditse ka ntle gape a pelele Adamsa ba tla bona ba yagela gape a Sanda Hadebe e ke wa gatse bolo he mo mamedi ha Sanda Hadebe Mamelodi Sundowns e bile bisa mane ba re ba lebala a enka ineletsa non hlanhla mthandi thandi ke a ntsa bolo ka brosi tiba tiba ne a ndile tlamine o ile bisa ka mane ka ba chabela ba o nka bolo ne tsa khutso pila fidi sa bolo ka mane khutso pila ba i matela le bona rama le peke yo diwika o tla ka bolo ka ntlo di 18 ka ba chabela ba tla ka ba bolo ka bankosi ka 18 mo mamedi Mamelodi Sundowns ladies bolo ntle e pa ba hlola ka mane me e ba hlola ba ne ba ithutse ka dihloho e mo hlotse he mo mamedi ke yena lilona ke lilona daweti ke yena lilona daweti ya ne nga ithutse ka hlo ya ba hlola he Mamelodi Sundowns ladies ke bitse ko ngwana me ba hlopa sena sa Mamelodi Sundowns ladies karolo nyina pele ya papadi ebile re qeta ka metsotso ya ne hlokolosi e le shome le metsi mehlano ya karolo ya pele ya papadi
4: ke ya nagana gore Mamelodi Sundowns ngwana mme e ne se e tshepile kapo e nagana gore motlhomongwe tlabe se e tlhabile dintlha karolong ena kapa motsotsong ena e lesome le metso e metlhano empa go fitlhela ga kana ba kokota ga ba soka ba fumana monyetla gore banke bolo ba e beye ka letang teng boitiko bono ke boitiko ba bobedi bo re bonang go tswa tlhopheng sena sa Mamelodi Sundowns mme wa bonala gore dibolo tse e koropetswang ke tsona re ka reng di tla ba sebeletsa go tloa mona go ya pele empa ba tlhoka sebapadi se jalo ka tholakele re file tholakele gore se iphumane se le maemong a matle gore se tatele dibolo tseno e koropetswang bana ba Richmond United o fitlhela gakana go sa le thata o bona gore ba ka fitlha go andile Dlamini mekwalong ya tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns dibapadi tsa bona ba Richmond tse bapalang pele tse tharo di kakolwane haholo mme di etsa gore bo bobebe go tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns gore tle gape dibolo tse bang dibapadi tse bapalang morago tsa Richmond di leka gore di tle di bapale dibolo tseno ka karolong eno ya Mamelodi Sundowns
1: karolong ena ya pele ya papadi he Mohamedi e le metsotso e dutseng hantle fela go ya leshome e le metsotso tsheletseng ele noto Mamelodi Sundowns sentse ele noto Richmond United o tla ka bolo ka mane refilo thola gele Mamelodi Sundowns ba re malaba lama a enka ne letsa kholosa biana biana ka bo premier lama we ne letsa lilona daweti me ke o batla feta lilona daweti ka re lo nyala bala Richmond o tla kwa ba Sanda Hadebe ka ntlo le tinga bo premier ra kwa ba ka mane Hadebe me bolo ke ane thula mba e thula no zipo nhlapo mba o tla tsola bile bolo ke ene tsola ka ntle e ka ba bolo e khutlelang ka le baleng kena ya gelwa ke yena a Sanda Hadebe Mamelodi Sundowns le risa wa ya khala ka mane ka ntlo di 18 ha de beme e tena le kholo sa biana pa misa mbole tele ka 18 mbole ntla ka bana ya o tla palo e bile kiena ba tsula ma o tla ra hape kholo sa biana ka 18 me ra ka bana biana ba tsula ma ka ntlo di 18 ba ra ka mane Mamelodi Sundowns mbole ntla se ti ba tswela sa yamwela a yamwela ka mane di neo ka bai a yamwela ka mane he di neo ka bai se ti ba tibani he mo Mamelodi sa Richmond United ile noto Mamelodi Sundowns ladies ile noto Richmond United noto Mamelodi Sundowns ladies noto Richmond United atikola ka ke bontsha Mamelodi re league ena ya Hollywood Bets Super League ya rotse koto tsepedi re se ribuile he ka mona ka Super Era re na le Super Era le Super Rice re na le Super Era le Super Rice ka mona he ka Super Rice ba ntsetsa bolo ka ntle e ka re tla ba huku o jalo ke huku ka mona ka Super Rice re na le JVWFC Renale University of Johannesburg ili New J Renale University of Fort Hem Renale TUTFC Renale Ram ke Ramotlao Ramatlaohle ladies Rebele First Touch ladies ibe ezemvelo mohle City Lens ke tsone hetse le nteng ka mona ka Super Rice ke tse robedi tse le nteng ka mona ka Super Rice ba tatlo sa huku he Mamelodi Mamelodi Sundowns e tloa ka mane ka leboya botšhabela ma ka phamisa bolo ka rabo tlameno e phamisa ka leletšhini ka tlhobo lentle ba hlola ka mane Mamelodi Sundowns ladisa ba hlola ba ne ba ithutse ka ditlhogo e thutswe ke yena re filwe tholakele e se le bolo tse pedi ngwana mme ka tatelano Sundowns se ba le ka gore ba itse boiteko mekwalong ya Richmond United
4: mme o fitlhela ga kana ngwana mme ga ba soka ba atleya gore banke bolo ba e beeka le tanteng go na le bolo e ileng ya fumanwa ke mthandi ka mane ka ntlo di 18 kapa ka gare di 18 o ile a e fa sethibathibane dineo a kabai ga bonolo moo ke neng ke nagana go Mamelodi Sundowns ne lokela go motlhomongwe ka benkele ke tapele mono
1: e re re mathe re ye mabenkeleng
10: ba re ntho tsentle di tla ka boraro empa ntho tse golo tsona eo ke Big 3 Combo ya Spur. Fumana 200g ya di-pork rib se hlabosang, chicken thigh e bonojana, le 125g ya vors. Mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse qollehileng tsa Spur. Tsohle ke R159.90 fela. Ha Spur a haufi fela, ho fihlela ka di-12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.
11: Dumelang batswadi baka. Ba mpitseditse interview ya bobedi, empa ke tshwanetse ho lokisa moriri. Ke ne ke kopa 200 rand.
12: Ga ngwana ka hle, re tla etsa plan.
13: Ha mjani, ke tla o kenyetsa tšhelete ho tswa bankeng ya ka. E kene ho e-wallet ya hao ka otloloha. Wena ingodise o WhatsApp hi ho 0873925538. O latele ditaelo.
11: Ke ngodisitse ka baka kenya le PayShap ID ya ka.
14: Yo, ke a leboha hle.
12: Ha se mohe, go lakaletsa mahlonono.
15: Lefa, habe o lifuwe ho tswa banking efe kapa efe ka e-wallet encha e ntlafaditsweng hape e nang le tsohle. O bone ka nako tse ding, ho robe gaming, o qala ka ho shebahala. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moeba tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
9: Tsa dipapadi. Kholisedi FM.
1: Karlo nyena ya pele papadi metsotsong ele shome le metswe robong. Entse ele noto noto he mmamedi ele noto mmamedi di sanang sledisa. Ele noto Richmond United te mabale nga khala di papadi pita mo kabamba. Bolo ki are kare deti nitsa Richmond te mmamedi di sanang se batla tlabang tlana. E pa pa me flag out of sight. Ote offside non hlanhla mthanti. Lo ka ki boletso re ke papadi ya boraro he di hlopeng ka bobedi mmamedi. Mmamedi di sanang se papadi tsa bona tse pedi. Jo ba se mari ba petso fitla jwale hopola re ba ile ba pala papadi ya bona pele le Deep Club Ladies e bile ene le papadi ya pele he mmamedi ya selemo sena sa dipapadi mona ho Hollywood Bets Super League sa annonce ba ile ba hlola Deep Club Ladies ka dinkatse tsheletse ngonoto ho tloha mona sa annonce papadi ya bona bobedi ene le bekenyane e sa tswa feta sa annonce ba ile ba gagatha University of Pretoria ka dinkatse ne ngonoto ka mantsomang sa annonce e se hlabile dinkatse le shome me yona ha iso ka ba e hlajwa ka ntla Shabile ntlatse le shome fela yona ha iso ka ba tlajwa ka ntla tshopa sene he sa Mamelodi Sundowns bolo ke a le ba re malala ba hutla ka yona mo Mamelodi Mamelodi Sundowns ba le ka ntsha bolo ka molengwa no ka ba chabela no kolo ka sane ma o le ba pele ka bolo no kolo ka sane si ya bolo ka ntlo di 18 ke yana ma ba tla mangela bolo mpa ba itse ka Sundowns hutla hape yona ka mang ka ba chabela o tla e koba no kolo ka sane ka re lo nyela bala Richmond ke o tla ka bolo e hatama ba tla mangela bolo mpa ke yana ka tla isireleditse o isi ya tla la mona ba re malala ma o ene le tsa kholosa biana ya pa misa bolo e telele siti ba tiwana sa ya moela Bayamela kamane di neo kabai Bayamela he di neo kabai atetsopa sena sa Richmond United e jwalo ka ke tlhalositse hore papadi lengwe he ba ile ba hapa e lengwe ba ile ba lahlehelwa papadi ya bona ya pele Mamelodi Sundowns sa di papadi Richmond United ba ile ba hlolwa ke yona Copa Bells ka dinkatse tharo ho ntlha lengwe ebile Richmond United e ba pala hole le hae ile ya hlolwa ke bana he ba Copa Bells ho tloha mona papadi ya bona ya bobedi ba bile hae ba ile ba hlola Deep Club Ladies ka dinkatse pedi ho ntlha lengwe Ba datlo sabolo he Mamelodi Sundowns. Karlo nyina pela papadi kyane o tlo sabolo a Sand Hadebe. Wi sam rausi tibatibane andile Dameni. Hata bolo kantle ka mane o di 18 sabona andile Dameni. Le ka ba sheba he Mamelodi Mamelodi Sundowns le disa. O le ka ba sheba andile Dameni. Karlo nyina ya pela papadi e senye mathile metsotso e ma show me mabedi. A mo tsolo mong he Mamelodi ele noto noto. Bolo ke ya ka ba chabela ma fiti sa bolo ka mane le bo ramale pembe re ba bia pele ka molengwe ka ba chabela mpa ba hlotse tswela ka ntle bolo Mamelodi Sundowns ba tla khala bolo he Mamelodi Richmond ilo a khala ke na Nozipo Nhlapo o tla ya khala Nozipo Nhlapo ke we le ka ba sheba Nozipo Nhlapo wa matamela moletsa pala wa moata melori aske aba alika asenya nako se bila khetse bolo he Mamelodi Nozipo Dameni bolo ke ane khudla mraka Mamelodi Sundowns le risa e tswa lotlo la karabo Dameni we bia lotlo la asanda harebe ka molengwe ka bo primela ma harebe ke ananka bolo nensa non hlanhla mthandime le bapele ka bolo non hlanhla mthandime ba imatela ka man harebe o tla ka bolo ke Mamelodi Sundowns le risa ba ke nyalo tibile tsa ka hape harebe ke ane ka ntlo di 18 tsamba Richmond o tla e koba harebe a tshola lotlo la wentsetsa ka ntle o entseditse ka ntle apelele Adams o bona ebile e ka ntshitswe ke ena Bonolo Thameng e ne ntshitswe ke ena Bonolo Thameng ya mo hlola ka mane a Sand Hadebe e tswela ka ntle bolo tla gutlela ka lebaleng ba bolo e kenang yagelwa Mamelodi ke Richmond United karolo ya bo bona lebala ka molengwena o ka bophirimela balebala ba tlo yagela he Richmond United ba tlo yagela he Richmond United bona le tlhagelo ke ena Keisha Kochi a gela bolo ka mane Kochi a ithula ka tlhoa boela ntshetsa ka ntle gape e ntshwa ke ena Kolosa Biana o tla boela yagela gape Mamelodi Keisha Kochi o tla yagela Keisha Kochi ebile ke anwe ka lore ya gelo ke anamputi ke o tlamole ka mane anamputi a gela bolo e tenele ba itshwa ke tloya mane ba re ba balamba na le ba padisa utlwa mo hloko sa Mamelodi Sundowns ladies ebile ka re utlwa bo hloko hlomoletsa phala re ba padi tlaeme ore papadi ya yeme ke ena Asanda Hadebe ke ena he Asanda Hadebe ba ile mo thusa he Asanda Hadebe ile noto noto ke noto he mahlakore ka bobedi ke noto Mamelodi Sundowns ladies since ile noto Richmond United Miss Lemon sa ne sa ofete Mamelodi Sundowns di papadi sa Hollywood Bets Super League sa nna se ke boletse ka re ile a hlapa papadi tsepedi papadi ya pele he ibile mo ile ngore sa nna se ba ile ba mo ile Richmond ya ba sa nna se ba hlola ka ntlatsetse le tsongo noto o tla mona papadi ya bobedi Richmond ka la mashome mabedi ya metsemene go ri nya lwetse le mo se fitileng ba ile ba mo ile Mamelodi Sundowns ya ba sa nna se ba hlola ka ntlhaile ngo noto tato sabolo fatse karabo tamini Mamelodi Sundowns ke ano e tlosa o ile bisa mrao we ne letsa khutso pila pila isi ya ka ntlo 18 no setiba tibane andile tamini ke ano hata bolo ka mrao andile tamini o ntsa bolo ya setiba tibane sa Mamelodi Sundowns bolo ke ena Mamelodi feta ka molengo ka bo primela ba enka ba ya pele mane me wa imathela ke refile thola gele o tla kwa ba ka bo primela ka ntlo 18 me ke ano mthandi ndetsa thola gele o tla raka mane a rwa ra thola gele me ba ke nyalo tibile wa imathela ma o fitse bolo ka mane thola gele we ne tsa kolosa biana ma wa raka mane bolo ntla setiba tibane sa enka ya mela kamane dineo kabai ya mela kamane dineo kabai e karlo nyina ya pele papadi ba ne ba ba iteka he Mamelodi Sundowns ladies ke yane e bilontsi tse bolo ka morao dineo kabai se tiba tibane sa Richmond wen ka ba pele mane ba khutla ka bolo Mamelodi Sundowns ladies on ka bolo kolosa biana ai bialo tula karabo tamini tamini ke wiketile me karlo nyane ya bo bona le bala karabo tamini anka bolo

0: o tla ka bolo momedizo di khoka ra le hole di khoka empa ke bolo tse fokolang e wela di tlentsa setiba tibane sa mamelo di sa announce this e le nyena andile damini damini ke announce bolo ka di tlentsa bo bona o ne tsa ka bo damini e ke andile damini a ne le tsa ka bo damini ka ra wa ne le tsa hape andile ke ba damini damini ke ana ka bolo isa ka ba chabela ma o ne le tsa captain o nyirwa ka bolo bile e ne le ka mane khutso pila ya ba bisa bolo e tele khutso pila ma re be pele na batla tena ma le re filo tola gere ma e ba fitla le boima o yena ma ya ba hlola ka mane re filo tola gere ya hape ka mane ka ba chabela ma melo di sa announce this isabella ludwig an ka bolo isabella ma o ne tsa mo captain ma le bo handra malepe ra ile bolo ba re ma bala a tsa phoso ka mane ma meri ma a kholo sabiana ma ba monke tsi bolo ba re ba imathela ka mane zodi koko ba tla monke la bolo ma monke tsi bolo ka mane khutso pila o isa mra o se tiba tiba ne ma andile tamene tamene ke ana hape ka botshabela ba gutla ka bolo morao e gutla ka ena ma khutso pila ma pila ke ana ka botshabela a enka ntsa mo captain le bo ramalepe ramela pila otonga la kolosa biana e ke ana ke ke mra kolosa biana anka bolo isha mrao e tswa ka molengona o ka bo primela ka ena a yanda ma le ke ena mo mamedi a sanda tswarelo e a sanda hadebe a isa bolo hape morao mamelo di sanda se o ene letsa ka rabo tamene tamene ne letsa setiba tiba ne a dile tamene tlamene ke yano fitsa bolo isa ka botshabela ma ba reka tswa ka bolo morao e tla ka khutso pila pila ke yana nka netsa nono kolo sane o tla ka bolo nono kolo sane o le bapele ka bolo mamelo isa nose ledisa ka mole ngwana ka botshabela ka ntlo di 18 ma ke yana ma a iti ba pelotsa ka ntlo Ludwig o tla ka ba Ludwig wa e ka ba ka 18 tsane ma tsa Richmond e mpa ba pila bolo mamelo Richmond ke ba ne ba khutla ka bolo ma ya khutla ka mole ngwana ka botshabela ma o tla tshola bolo hembe e tla tshola ke yana ma ka mani mchana ntsa bolo mpembe o banketse bolo ka mani Ludwig ya pa misa bolo e tele ka 18 ka di tlo ya rotsa fatshe mamelo di sa announce bolo ka bankotsi mpa ba tlotse bolo bile ke yane tsona ka ntle e tla ke yana tlwa morao tha home kwa longa ilo tloswa ke se tiba ne mamelo di sa nna Richmond United e le nyena di no ka bai e le noto mamelo di sa announce e le noto he Richmond United me tso tsungena e se nye tsa maile ya karolo ya pele ya papari ha mala ba e ma shoma mararo a metse mine ha mala ho ya yane e ma shoma mararo ameso imene ile noto noto o du tsifatse se tiba tiba ne sa Richmond ile nyena he andile ake dineo magagula ai ma dineo kabai tsarelo a bona ke bonka ka magagula dineo kabai o du tsifatse se tiba tiba ne sa Richmond ile noto he mamelo di sa announce this ile noto he mamedi Richmond United ki tsa tlapa sena sa Richmond te mamedi batswa ka mona ka province ya Northern Cape ba tswa ka mona heka province ya Northern Cape me tlhopha sena sa Richmond e bile karolo ya ditlhopha tse ileng tsa qala dikena ya Hollywood Bets Super League me se le mo ba ile ba qala selemo sa 2019 le 2020 he ba ile ba hla ba qala he ba le ka hore ba itsekelle me selemo sa 2020 tlhopha sena sa Richmond ba ile ba fella ma emong a le shome le motsulomong ba ile ba fella bo emong ba le shome le motsulomong ka mora papadi tse ma shome mabedi a metso e meri hem ba ile ba phetela selemo seno sa dipapadi ba di tsidi ntlentse le shome le metso e mene ba le kaure ba thuse dineo magagula dineo kabai ba le kaure ba thuse dineo kapai se tiba tiba ne sa Richmond United ho tloma no sheba sebetso ya bona he mo mamedi Richmond of Monore ile monga tsene hem etse ba ile ba iphumana tsa seletsentse ba iphumana ngentse ba karolo ya likiena ya Hollywood tlhopha sena sa Richmond te maemo a matle ao bakileng ba fitlhela ao bakileng ba fitlhela ke ka lemo sane he sa 2022 le 2023 empa he selemo se fitileng ga o sheba o fumana gore teng ebile selemo se sebe ka o fetisisa obane 2022-2023 tlhopha sena sa Richmond te maletse jalo maemong a bosupa lemo tseno ka tatelano ya tsona ka tatelano ya tsona ba ile ba fela maemong a bosupa o tla mona hese le mo se fitileng ke record MP ma media tlhopa sena samba Richmond United bana ba ile ba fella boemo ba le shomele metso medi ka mara ba padise ma shoma mararo ba ile ba iphumana ba ya high he ka dinthatse le shomele metso dinthatse ma shoma mararo a metso e medi 32 ke noto he ma melodi sa announce le sentse le noto Richmond United ka re lo nyana ya pila papadi e senye ma tle metso tso e ma shoma mararo a metso tsele tsenga bolo ke yane tswa morago he mamedi ka mamelo di sa announce ledis o tswalela ka mole ngwane o ka botshabela ba neletsa mokapteine le bon ramalepe ke o tla ka bolo bareng ba lebala le bon ramalepe a netse ka mane khutso pila pila o ka bolo o neletsa bareng ba lebala kholo sabiana ke o kenna ka bolo kholo sabiana a enka o file na kholo sabiana o ebe a lotongola Nile kamane ka bachabela ba le ba pele ka bolo Sundowns ba ta ka bolo mo America Cloud 18 da wetim ke ya no ka raka Cloud 18 mme mthandu fiti sa bolo mamelo di Sundowns ladies Ramalepe ka Cloud 18 za Richmond ha ta bolo Ramalepe mme a ka dela tsang kile bolo mme ba le tsa kholosa biana biana ke ya ne ka Cloud 18 mamelo di Sundowns ladies ba tara raka mane pa ba rela udimo he mamelo di Sundowns ladies tato sa bolo Kamra kamane siti batibani dineo kabai taito sahe dineo kabai mwana meri kitla wena ribuye ka bohlokwa ba metso tse hlokolosi ele shume e sala nka rolo nyina pele papa di fitlala jwala o sobele ntla e sala noto ho noto he ya ri o tlefela ka metso tso emedi
1: ke na hana ngwana mbe ho bana ba Richmond United hore sa mamelo Sundowns ha se o hlabeng ntla ho bona ke phumulo e kgolo ka phumulo mong ke thabo e kgolo ho bane tibelo ne lo ka nete Sundowns e tla hlaba dintla tsengata ka ka tsela ya ina ha isale impa o fitlela kana Sundowns ha se kgone ho fitlela se
0: ke ba o ba hlaba ntla he mo mamedi re ke bona fela fela ga e phame fela fela ga e phame ke ne ke bona ka re Sundowns ba ne ba hlabile ntla fela ga e phame hot offside Mamelodi Sundowns. Watch offside, Mamelodi Sundowns. Onto le ka we hlalosa he ngwana mme ba hlasela. Ba hlabantla empa ho bona la hore se ba padisane sa bona. O ne a sale ka pele ho dipere ka re ke yena. E ka ke yena rifilo tholagele. Ha ke sheba ka mogote ba dileng ka teng.
1: E ka re ke Dawiti ngwana mme wa pere no morabo shumela mo tsiletseng ona santse a le ka pele ke ka ho ntla eno isakang ya dumellwa mme ke sona se o ke neng ke se hlalosa hore bana ba Richards Mons ba Richard Richmond ho fitlhela kana ngwana mme ba tla ditlabele bona ba thabileng a holo le hore Sundowns ga iso ka e hlaba ntla mme ba keng sa mamelo Sundowns hona ho tla ba Afrikanya mo hlomong o tla a male papadi ya bona ba mamelo Sundowns e bang ba ka gheputsong ba sa hlaba ntla go bane sena se bolela hore ba tlo ba khatellong e matla karolong ya bobedi ya papadi hore ba tle ba hlabe ntla jolo ka re bona pa ditse jolo ka bona xolos qasane eo ya seng a hlebile dinthatseng a ta shopping sena sa Mamelodi Sundowns ke dinthatse tharo ka ofela impa o fitlela ha kana ha so ka bona hala mane moleng wa di 18
0: ha re mathele mabenkeleng
2: tiko ya patheng ti fetuile ntla e kgolo ya ho bua setshabeng mme e ka ba tiko e se thabetsang a holo ho yetsa mona gene diagnostics ba mo tlo ka fumana ya bonolo le ba buinotsing ka tiko ya DNA ya o saba le rameng ba khona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, le tsepamisa maikutlo ho DNA.
3: Wa tseba ha le re sa le banyane, ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re, ntshwarele. E monyenare.
4: Ha o pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
5: Nalani ieta hetsi impaletso le tsana hula no fela le getlo la pili ha sale bafana ba fetetse di papaneng tsa mantsano tsa mohopola fatshe
6: Afrika Borwa ya kwa la 32
5: ka sonta sena sala mashuma mabedi a metsoro beri phuputjane toro etso na pili jolo ka Afrika Borwa e kuluku tsana le ba moedi ba baeti e leng Canada mo khatlo wa tsa mashuma mararo a metsi medi tsumana a tlhekelo ya papadi yana ka otlo wa otlo ka hora ya bo supermanti buya mme papadi yona e thagwa ka hora ya bo bumbu siwu e bua ka otlo wa mahala ka we geta SABC 1 le SABC 3
7: tsotsa go tsapela masekolo la tuma
5: o ka boela wa mamela ka otloluwa le sedi FM SABC Sport ke mo hazwa si muso wa FIFA World Cup 2026 for the love
8: of the game sadi papadi ho le sedi FM
0: Karlo nyina ya pele papadi he mo mamedi e senye mathile metsotso e mashoma mane. Ile noto he Mamelodi Sundowns ladies e ntse ile noto se tlo pasa Richmond United. Bona ke ane khutla mara he Mamelodi Sundowns ladies. Ile to la kutso pila. Kamane ka bashaba le balbala kutso pila. Wen ka isa mara se tiba tiba ne sa Mamelodi Sundowns. Ile nyena andile damine damine ke no fitse bolo. Wen ile tsa wa bo ile nka rabo damine. Damine nka bola ne le tsa Lilona Dawiti. Dawiti ke ane le tsa pe ka rabo damine me. Damine nka bola ne le tsa andile. ke se tiba tiba ne sa mamelo di sa announcer ba tswa ka relo nyane ya bona le bala ho tswa ka molengwana o ka botshabela ma ba itsa phoso ba apile bolo Richmond ba tla ka bolo mamedi ma Richmond ke yana di khoka ho ntsa bolo ka ntlo di 18 Richmond ka re di 18 tsa mamelo di sa announcer e ka tla ba hlola ya fela ba hlola e bile ke yana bolo ma ya khutla ka mane ka botshabela ma ka le bo han ramalepe beng ka rela pele ka mane ka botshabela ma wa imathela mo mamedi thola gele o tla ka bolo ke mamelo di sa announcer thola gele ka re di 18 tsa Richmond thola gele bolo ntle a shaban tlhamo mamedi mamelodi sundowns o shaban tlhamo mamedi lilona daweti one mamelodi sundowns ladies noto Richmond United ba taka bolo ngwana mme ma thalebilo rifilo tholagele kamane ka botshabela qeteletsa ene le ditsene lilona daweti me a shaban tlhapile he hlopeng sa mamelodi sundowns ibile le tlhapile papa dingena ya Hollywood Bets Super League mona ho super era
1: ntla e bonolo e hlajwang ke hlopa sena sa Mamelodi Sundowns se Daweti a ikemetse a le mong ka ntle ho di 80 cup ka ha di ka ntle nyana fela ho di 18 senyenyane empa ha re sheba ke mosebetsi o motla holo o entsweng ke tholagele ka mane ka le thiong le letona ka botshabela hore atle a hla kutise ka bolo eno mme le o fihla ka di 18 ng ha ile le sebapadi se seng se ne se kang ka qatwa hore se raile mekwallong empa tholagele o bone sebapadi mmoho le yena Daweti a eme botleng ya ba ombolo eno mme Sundowns e ka kgona ho jwalo bapala ka bolokolui lo ya mane ka rolong ya bobedi ya bapadi
0: Etso soki ma shome mane ya metse meri usala emiraro ele wan Mamelodi Sundowns ladies ele noto Richmond United ba le bapele ka bolo hape Mamelodi Sundowns ladies e tla ka mane ka kholosa biana bolo o ntsha bolo ka mane biana ka ntlo di 18 o tla ramo Mamelodi ma ke ya ne mthandi wa raha we hlaba bo Mamelodi ka mane mthandi o hlaba ntla entle bo Mamelodi non hlanhla mthandi a two Mamelodi Sundowns ladies noto Richmond United Ora le ka ntlo di 18 mo mamedi non hlanhla mthandi ha ngwana me hlaba ntle bonolo empa entle bona ba isale me ali hole non hlanhla mthandi
1: ntla entle ngwana me ke buile hore Mamelodi Sundowns se tswale ka qala ya bapala ka bulukulu ka bulukului me bana ba Richmond wa bonala hore ntla yani e hlabueng ke Daweti le ntla pele Mamelodi Sundowns e ba thefutse maikutlo me wa bonala hore ha ba sa tla ba teng ho hanga papading ena me tebello ke hore Sundowns e tla ketsa dintlha ngwana me ka rolong yeno ya bobedi ya papadi empa bana ba Richmond ba tla leka ka matla ba tla lokela ho leka ka matla hore ba se ke ba bulela Mamelodi Sundowns hore ke hlabe dintlha tse ngata
0: Get to him, Mamelodi. Mamelodi Sundowns, ladies, second not Richmond United. Take a look, you know, ya pira papari. Also, set a fella here, Metsuana, Rikitayani, Emma Shumamane. Ametsu Mesano, Yakarlo, ya pira papari. Bolokian, Huta Kamelunga Shabella, Balgano Cabolum. Mamelodi Sundowns, ladies, Eleba, Lotula Kuso Pila. Pila Kian, Pamisabolete, Leobata, Isabella Lurica. Kian, Bamancabol, Isabella, Sula Boloka Mana Pele Adams, Huta Cabolita Mana Barambala, by Kenya Fabi Boleta to the country. Etso la kantle ka molengwana o ka botshabela bala bala batlagela bolo Mamelodi Sundowns ladies. Ilo akhala ke mo kapteni e bile wa etlola mo kapteni. Ya khala ke ena ka mane ka botshabela khutso pila. We be ya kantle o de tinisa bo bona se tiba tiba ne andile tamene. Tamene ka bolo ne le tsakara bo le ena ke tamene. Ke yo nyolo ka bolo ka rabo mo ya pamisa bolo e telele ya kantle o de tinisa Richmond. Ke ya ne mo Mamelodi Sundowns asanda ha de ba etsola lo tula hai. Ba ntsetsa kantle. Lo handle fela metsutsunga. E ma shome mane metsume hlano. Re di tsanta fela o ye mashoma mane a metso e mehlano metsotso ya karolo ina ya pele ya papadi e le two Mamelodi Sundowns ladies e le noto Richmond Mary fuwa metsotso e meri re fuwe metsotso e meri ba tla khala bolo he mo Mamelodi Richmond United Mamelodi Sundowns mo ile nya ya hlola tshopa sena sa Richmond ka dintla tsengata e ne le kala tshelela go dinya pupu ka selemo sa 2024 selemo sa di papadi sa 2024 2023-2024 Sundowns ile a kgona gore e Richmond ka ntlha tse robedi noto ile ba pshatla ka tse robedi noto he mo mamedi ke yona papadi leng gore Sundowns ile a tlhaba ntlha tse ngata kgatlhano le Richmond bolo ke yane gutlwa ka bophirimela balebala phamisa bolo he mo mamedi ba nka ba rela pele Sundowns ba batla go tena le ena refilo tholagele empa phalelela ote phoso ke ya lona Richmond mo ono ba reng balebala ote phoso ke ya lona he Richmond ha o qeta fela feta ba reng balebala Ala o ke ke nna karolo nyalo bala ya tlhopa sena sa Richmond United. Ba thiba ba se ba thiba ka mane re filo tholagele. Ba thiba ba se ba thiba re filwe tholagele. Ba tato sa bolo he mo Mamelodi Mamelodi Sundowns ladies. Ba taiko sa o so se tse fela he. Metso tswana pele re tla ge fusong. Ke ya no tla phamisa. Phamisa bolo ka mane ka rabota mane ka radio 18 tsane empaute poso. Rote poso ke ha. Isabella Ludwig. Isabella Ludwig ke bapala hampe Mamputi Tapala. Bapala hampe he Mamputi Tapala. Ata tlo sa bolo ka mraka mane Mamedi Richmond United. O so se tse fela metso tswana jola re tla ge fusong se gale. Ale re tla ge fusong se gale. Fela dintlha tsona ke tse pedi Mamelodi Sundowns le Richa ke noto he Richmond United di bile ka tsho jalo he mo mamedi a ile tsa hanga letsa kgetlo la bobedi mofumatsana Tumi Ntasi yene te fatsa ngore karolo ya pele papadi ya fela me re ge futso ngemba ile tsho Mamelodi Sundowns le Richa ile noto Richmond United in tsa pedi tsa Mamelodi Sundowns mamedi me tsutsungena ya ukatela el show me hlokolosi me ibile li lona da wetim mo ho lena ma non hlanhla mthantimba ba hlabile ntatseno tse pedima tsa hlopa sa Mamelodi Sundowns ladies re ya gefutsong e mo mamedi re bona hore Lilona Dawetim hlopeng sa Mamelodi Sundowns ke se bapadi se le seng fela ma se ileng sa bontshwa ma karete e tshehla ho tloha mona Mamelodi Sundowns ladies ha ba ka ba etsa phetoho dibapadi ke tsona tsane tseo re ileng ka qala karolo ya pele ya papadi ka tsona mme ho bona le karolo ya pele ya papadi fela tjena e le hore nnete ho ntse ho le jwalo fela mme hlopa sa Sundowns ba ile ba fumana huku tse hlano ha bana ba Richmond United bona karolong ya e felang ya pele ya papadi ba sa ka ba hlaba ba sa ka ba fumana huku ha ba hlaba ntlha ebile ha ba fumana huku he momamedi hlopa sena sa Richmond United fela re kgefutsong e tabadi eme jwalo e le two Mamelodi Sundowns ladies e le notomba Richmond United ngwana mme pele re tlo e akaretsa karolo ena ya pele ya papadi ha ke re mathefela re ya mabenkeleng ha re kgutla mabenkeleng e re tla e akaretsa nako ke ya mabenkeleng.
9: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
10: Impaleto le sala hula no fela le khetlo la pili ha sala bafana ba fetetse di papa dintsa mantsano tsa mohopolo fatshe
11: Afrika Borwa e ya kwa la 32
10: ka sonta sena sala mashuma a mabedi a metso robedi phuptjane toro etswa la pili jolo ka Afrika Borwa e kuluku tshana le ba moedi ba baetse e leng Canada mohatlo wa tse mashuma mararo a metso mmedi fumana thekelo ya papa diena ka otlo wa otlo ka hora ya bo superman tsibuya mme papa diona e tsagwa ka hora ya bo bumbu siwu e bua ka otlo wa le mahala ka wi kheta SABC 1 le SABC 3
7: Tsotsa fotsa pela masekolo la tuma
10: o ka boela wa mamela ka otlo wa le sedi FM SABC Sport ke mo hazu wa simuso wa FIFA World Cup 2026
12: for the love of the game
8: sadi papadi ho le sedi FM
0: a re ya karetse he ngwana mme karolo e fela nya pele papadi ile two Mamelodi Sundowns ladies ile noto Richmond United
1: le bua nete fela Mamelodi Sundowns yentse seo re neng re sebeletse e ipapalla fela ka hlopa sena sa Richmond ho bane ho bua nete ho tloa karolo nyane ka na ko nyane ya karolo ya pele sa qala Sundowns ene le yona ene le ka hodimo enang le ena le taolo e kgolo papadi nyena empa ke nana hore Richmond hore e bapala metso e mashume a ane ka ofela e sa hlajwe ntla gatla le Mamelodi Sundowns ho bona seno se ba sebeleditse empa ba hlolile ho tsepamisa maikutlo metsong e mehlano e hlokolosi ya ho qetela karolo nyeno ya pele ya papadi empa go bona la gore Mamelodi Sundowns ngwana mme boiphitlhelo go bongata ke bo boholo mme le gore dibapadi tsa Mamelodi Sundowns di bapala mmogo gobane dineeletsano tsa Sundowns ke dineeletsano tse ntle haholo empa dibapadi tse bapalang pele nontlantla Mthandi ga mmogo le Taweti ga mmogo le Tholakele ke dibapadi tse bange di fumana menyetla tlhopheng sena sa Mamelodi Sundowns empa ga di ka di tsa kgona go sebedisa menyetla eno ka tsela eo re neng re lebeletse ka yona mme ke nagana karolong ya bobedi ya dibapadi tseno di tla leka go phaphamisa dikauso le go ja heka mane re ka bona Richmond e gutla e se bapala e tshitshireletsa golo e le gona gore e time Mamelodi Sundowns monyetla gore e tle e tlhabe dintlha tse ngata ntle le mone ngwana mme ga ke bone Richmond e ka kgona go e tle e tlhabe ntlha karolong ya bobedi ya papadi kgatlha letlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ka lebaka la gore le o fitlha mekwalelong kapa ka karolong ya tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns go thata gagolo go bona
0: ha re bone karolo ya bobedi ya papadi ya mamedi o rena e tla tsama jwang jalo ka e le mona banyana ba style ba se ba itlhomme pele ka dintlha tse pedi o noto gatlhano le Richmond United mongaphofo kitseng
13: ke lebile batlhomphei
0: re a lebo
13: metsoso ke tsheletseng a pele re fitlha goreng ya bone ke utlwa ke gopotse mma bana baka

0: la pina ki utando lwa. Yeah, the billionaires. Seba obisa fela, hey, tsola mona, you are a billionaire. Yeah, na le thabiso le Ernest Makhaya ba re the billionaires. Hello there, the billionaires. Hey, la bontate, tsola mpe. Ba se ba re bitsa yo alo bala baka.
1: Ba re bitsa mo teng ba di
0: challenge. Hey, ya papa.
1: Bana, ha ke bona re bontate dumeng.
0: Hey, jo jo ha, ba tlompe ke le tlompile. Ke tiki jo jo ha.
1: Ke tiki.
0: Ala ala.
2: Sa di papati. Kholi se di FM.
3: Re ya le bo hetsa lo le o ka o ke mo mamedi re kena ka re lo nya bobedi ya papa di hopola re ri le gefutsong ene ele two mamelodi Sundowns ferry se ele noto Richmond United ke ona papa di ya Hollywood Bets Super League ka mone heme ka Super Era ka mone heka Super Era e setha khuile ka re lo ya bobedi ya papa di me ke hlokometse re tlhopa sene mamedi sa Richmond ba ntse petwo zwe di tleka o tswile. Yeah, o tswile ha di tleke fela re tale ka hore re o fe bona ba tswile bona ke bona ka ba ntse di petongena tse mmalwa bana he ba Richmond United ka re lo ngina bobedi ya papa di tlo pasa Richmond United ba fuga le tsaka re le bala e ka mona ka borwa ba ya ba shebile ka mane ka le boya e be sana o si fulela la le boya e ya shebile ka mane ka borwa ba ke nga saulo ba tla di ntla ha ka re lo ngina ya bobedi ya papa di ke tsona he mo mamete ba tsentse ndietsa la mabale nga khale ka pa le bale na khale la pita mo ka ba ana tenga tropona ya polokwane province ya Limpopo mba ba kana ka boloka mane ka re 18 sa Richmond Sundowns impa kiana ba tsula Richmond ibilo tswa ka bolomba po ke pona tshego mathabi kiana ba monkela bolomba ba re mbala bala khutla pe ka Mamelodi Sundowns itla lotonga la Isabella Lorweka ba fitsa bona banetsa kholo Sabiana yana kiona pa misa bolo Sundowns itla ka ntlo 18 wa mathela no kolo tsane o tla kwa ba ma ka ntlo 18 sa Richmond kiana no kolo ba tlisa bona ka re 18 impa ba tsola yo namba ba mathela mo captain wa Mamelodi Sundowns ke le bo Ramalepe o ka re lo nyala bala Richmond e bile ke ha ne bona tsela le bo Ramalepe mme o tlhia bolo ba harim barbala a enka bialo tola khutso pila mme pila enka ne tsa city ba tiba ne ba harim barbala e ke andile tamene ke ya nontsa bolo sticks e tswa ka molengwana o ka bashabela bolo le ba pele mamedi mme ka asanda harebe ba bisa bolo ka mane harebe mpamba ya mo sia bolo re file tola gele e tswa la kantle ngwana mme ke tsebe ka pohlo go ne o hlokomela dipeto tseileng tsetswa ke tlhopha sena sa Richmond fela ke tlhokometse gore bapadisane se apereng jeresi ya mashomo a mabedi a metso meraro e leng dikoko se ditleke ke dikoko dikoko ke e mongwe bapadise kareng ke tlhokometse gore o sa dutse mane bankeng che ke sa tsebeng gore ke yona e lengwe pheto yone kapa chetse ding diteng
4: ngwana mme ba latlha ba feneketsa go bua nnete ga ke ya bona gantle empa ke sa etsa sena nnapo ka mona ke tla o romelela ka mane ka di-WhatsApp-ong.
3: Ke a leboge ngwana mme o jalo tšhele nna ke ile ka bona go eme setlhotswanyana sa barwetsana ba neng ba ka ba tla kena ba tla tlosa bolo he mo mamedi Richmond ka mane ka botšhabela balabala ile tlosa ke Anamphuthi ba mmapetsang pebile ba mothiba thijwa ke ena khutso phila tla tlosa bolo Anamphuthi tla tlosa bolo he ke Richmond ke a re tlose bolo Anamphuthi ba le bapele ka bolo e tla lotolola Mamphuthi tapala ke a re tapalang ka bolo bea ka re dietin tsa Sundowns ya rotafatse mme o tla ya moela setibatibane wa enka ka mane sticks o tla rra bolo he Andile Dlamini ebile ke ena wa yagala ka letsogo ka ntle o dietin tsa bo bona o e bea lotolola nonkolo sane ka ntle o dietin Mamelodi Sundowns ladies nonkolo ke ane a enka bolo a ise ape lotong la ya ka rrabo Dlamini Dlamini o ne le tsa Andile ke ano fetisa bolo e tswang ka molengwe ka botšhabela enyilwa ka Asanda Harebe o tla ka bolo ke Mamelodi Sundowns ladies ka molengwana o ka botšhabela Harebe me a enka Harebe bolo ke ene ba rimbala balama e kena ka Lilona Daweji ba bisa bolo ke Sundowns ladies e tla ka ntlo 18 tsa Richmond ka bo primelama o tla kwa ba ka mane nonkolo sane o beya bolo ka 18 Sundowns ka ntlo 18 ba tara wa relaudimo kolosa biana wa relaudimo he Mamelodi kolosa biana e tla kena tlo morao thago mekolong ile tlo swa ke ena Dineo Kabai ilo tlo swa ke ena Dineo Kabai se tiba tibane sa Richmond o tla tlo swa he Dineo Kabai se ke shebile Dineo mfoti mona e ke mosebetsi moho gathetsi Dineo bolo ke ane sa nansa ba misa bolo entla ka mane ka 18 impa ba hlotse ba hlola ka mane sa nansa ya ba hlola he Mamelodi Mamelodi Sundowns na ithutse ka hloho Lilona Daweti empa fela e fapanya le mane mo city batho ba ne se menteng e leng Dineo Kabai ebile ke yana ba tshola ba ntse tsa ka ntle Richmond ba ntse tsa ka ntle ka molengwane o ka ba tshabela balabala e tla ba bolo kenang e ya gelwa e tla ba bolo e gutlelang ka lebaleng ebile e ya gelwa etla ke gelo tswa ka mane he ka bo tshabela ba le bala ke ka tlhalosa ka re pejana he mmamedika jeno ho ile ba pa di lengwe e ba petsweng ka mone he ka mogopingwa super era mo ile ngore tlhopa sa university ya pretoria ba ne ba kopane le university ya western cape university of western cape me re bone university ya pretoria e hlola university ya kamane ka kapa e leng university of western cape ka dintlha tse pedi o ne o topa padi ya leshome ya bolesome ya hollywood hollywood bets super league e ileng ya bapalwa ka jeno pejana e ileng ya bapalwa ka jeno he pejana athe ka labohlano e leng maobane re ile ra bona papadi le nngwe e bileng pakeng tsa deep clove ladies e ne kopane le ts galaxy queens mme ts galaxy queens ile ya hlola deep clove ladies ka dintlha tse nne o ntlha lengwe tlhe e ka re hoapola wapeswa e ka re hoapola wapeswa ka mona ka deep clove ka mona ka deep clove e ka re hoapola wapeswa hopola re ke ditlabotšhabano he ba deep clove fela nnete e ka re go itholwa dintlha fela mono e ka go itholwa dintlha fela e fumana huko ya mamedi mamelodi sundowns ladies ke yaano tlosa bolo nonkolota sanime ba mneletsa bolo tla koba ka ntle o di 18 ro feta e kenyeloto gape me e ntsheditse ka ntle ana mphuthi e tla boela gape e ba huko he mo mamedi ma ya mamelodi sundowns ladies ya re ba itlhopha ba le tlosa huko eno e le two mamelodi sundowns ladies e le noto richmond remate nako ya dumela re kene mabenkeleng
5: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: Papadi,
3: Police CDFM. Ile metsotso e supileng ka rolo nyana ya bobedi ya papadi he mo mamedi ka radio 18 tsa Richmond empa e pa me flaga offside Mamelodi Sundowns ladies. Offside Mamelodi Sundowns ladies. Enze ile tu Mamelodi Sundowns ladies. Ke noto he mo mamedi Richmond United. Ke noto he Richmond United. O tla mona he hosani o tla ba le papadi le nngwe ka hana ka mona ka super era ke papadi e pakeng tsa Stellenbosch FC e tla be ya moetse copper belts ke papadi le nngwe fela he pele le tla go dinyane tlanga ba kena ka bolo ka mane sa nna o semba bolo e rela ka thoko o rela ka thoko re ke bone ka re o thwe ha e be bolo ke nang e tlo mo ratha o be kolonga fela o tla bo hloko he mo mamedi no zipo dlamini fela o tla bo hloko he no zipo dlamini se ba papadi sa Richmond O tlile bohloko no zipo Nhlapo Ba le ka re batle ba mothuse he mo mamedi no zipo Ho tloma ne tla re ka mra papadi ena papadi tsela tlanza tlhopa tsena tsepedi E tla re ka la ne he godinyane e tlangile godi ya phupu E ka la ne godinya phupu sundowns Ladies, it's like the Kamanaka Promising of Western Cape. I look up on the University of Western Cape. It's a Rikala Sano Horinona Eno Yapupu. Ribone Richmond United. Bonabite at a TS Galaxy Queens. Get on up, Papa Tabona said that. Hey, Bamakinselo Tabo Soko Bide. Bamakinselo Tabo Soko, Waname. E nozipo ke a gola ha tswa tsena a ke ke be a gola a gutlela hape ka lebaleng ho latela ka mogolo tlo hae le lela kobe ya ka teng
4: ha ke bone ngwana mme ho rotla gutlela papadi ngwe tla gutlela ka lebaleng papadi bo hlaswa ho tswa di papadi ngwe tsa Mamelodi Sundowns
3: ba monsetsa ka ntle he mo mamedi ba monsetsa ka ntle nozipo nhlapo go lokare hlalosa u tlule bohlokolo to mona le lela sotea ale ke ntse loto e ka ke ena asanda hadebe e ka ke ena asanda hadebe Hollywood bet super league ile mo qabelo be ke nyemo mamedi fela ntso sale ba lo re di papalitsa mope wa lefatshe le tsona di ntse di tswela pele papalitsa mope wa lefatshe le tsona he di ntse di tswela pele ka mane ka Canada Mexico mohole USA Inse di tswela pele di tabateng ha mamrao di tabateng he ha mamrao me papa di otla ngo ifumana kwano ho SABC he ka jeno ha mamrao mo mamedi ke papa di pa gentsana ha ya Croatia le Ghana ke ona he e leng re otla ifumana kwano tshebeletso nya le sedi ho boela hape o ifumana mane ho SABC 3 ana kwano he SABC we tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport disietsa ofeta papa le tsena tsa mopelo fatso bana jwa dinka mutinya ale dinka mutinya mo nghe mmamedi dinka mutinya mo bana di ya hotsane tsa mantsana tse ma shuma mararo a metse medi fela hosane ke hlopa sana ha sa Africa borwa bafana bafana le ba amoedi ba 80 Canada papa di enwe ba palo ka rabrobong ka pirimana hosasa e ba palo hosasa he ka pirimana papa di eno ya bafana bafana le na ya Canada Papa di tswela pele he mo mamedi ntse le two mamelo di Sundowns ladies. Ele noto he mo mamedi, ele noto Richmond United. Hollywood Bets Super League. Rabo roka mroka mane di neo kabai. We bia pele mane empa tula boloka hlo bile a dula fatse. Kare mo tlile fa hlo sena khutso pila. Kare mo tlile se fa hlo mona fela ke yane wa yema. Ke yane wa yema he khutso pila. Ene mo tlile ha bo hloko he mo mamedi. Ene mo tlile ha bo hloko. E ka hora ya borobong e bile ke horeng ya le shome le motsolomong horeng ya le shome le motsolomong o tla ba le papadi he pakeng tsa naha ya Croatia le Ghana o tla ifumana kwano tshebeletsong ya lesedi Thabo Kofa mohlompei morena Ramorebudi ke bona he ba tla ngoneletsa kgaso ya papadi eno ke ntse ke bua ka tsona papadi tsena he tsa mohope wa lefatshe e tla rotlwa hosane he momomedi e tla be sentse ele tsane tse mashumo mararo a metse medi tsa mantsana bolo ke ani ya ka botshabela ma ba tla ka bolo he mo mamedi mamelo di Sundowns ladies ba pamisa bolo ka mane ka 18 mpa ile lapala ile pala o tsheposo Isabella Lorwick le ba petse hampe bana ba Richmond ba petse hampe ka mono mamputi tapala le ba petse hampe mamputi tapala tanto sabolo siti ba tibane di neo kabai Saboro kamara kwa mani bili ba mutusa dinyo kabai otuswa kiena inganati mchana kiano raile bolo kama mchana ita mona ba rimba bala heba le kafeta kaboro mo medi Richmond kara khubia bala obata tsela bonolo toema kiane ole kan saboro kama taminga ba monketse bolo Sundowns ba khutla kaboro mpo happy bolo ka bashabela ma ki anamputi on saboro mpeka mona namputi o kena kaboro mo ole ba pele kaboro asanda hadebe ke ma melodi Sundowns ka mole ngwana ka bashabela ma ka ntlo di tinwe mathela o tla ithiba pele tsona ka ntlaba ba ithiba empa khutla tsaka le bale mamedi no sipo hlapo o boetse khutla tsaka le bale le ho ja gene ri le khongwana di more mohlomong a ke kebe a khutlela Empa kiano khutla ka le no sipo tamene ba tla ka bolo Sundowns ka re dunya le bala ya Richmond ba pa misa bolo ka re 18 bolo ntle a ba hlola ka mahani mo mamedi mamelo di Sundowns o na ithutsi ka hloho mo mamedi o na ithutsi ka hloho kolosa biana a ngwana me ke mo madi mame fela re ibe kolosa biana bolo no e fa pantsa le mekwallo empa netu fitle ka bogabane bolo ng eo a ithutsi ka hloho
4: o ke ne ka bogabane bona ba haisale bana ba Richmond United bana ba pala ba tla ba bapala le walane le offside trap empa jolo ka se bapadi se bapalang bo gareng ke se bapadi se tsuleng dipakeng tsa dipapadi tseno tse emeng morao shopping seno sa Richmond ke a kgona go heta bolo ene le ya baomadi mabi fela gore ithumane ile ka thoko
3: Sundowns ba etsa pheto tse tharo Sundowns ba etsa pheto tse tharo ho kena Munashe Mugwara ho kena Gugu Dlamini ho bela ho kena Tisetso Makhubela tsa pheto tse tharo he mo mamedi mamelo di Sundowns ba di etsa ba potlakile ba di etsa ba potlakile a di re fele monyetla wa hore re be re bone ba tswileng a hore fela re bone ba tswileng he fela ke pheto tse tharo shopping sa mamelo di Sundowns ladies a o kena Tisetso Makhubela o kena Munashe Mugwara re ke bone 22 Ibane e ka re kentla e ka kentla kentla mo mamedi se tibati bana o la tabalo ka re di ne o ka bai kentla bo raro mo mamedi ya Mamelodi Sundowns 3 Mamelodi Sundowns Noto Richmond United we la taile ka re mo mamedi se tibati bana a ngwana medi ne o ka bai ai tibesele ka re kentla ngolwa le bitsonga la mo captain le bona Ramalepe
4: le go ngrama le pengona mekeno hlabantla e bonolo mo ke nana ngore ka nte se tibatibane se ka be se sebeditse ka matla ka pasaetsa ho bititsana sine le sile le gongwana o di mo re bolo eno e ke ke ya ka le tanteng me e bi ke ntlangwana me e qeteletse ho tle palo ya ba se tibatibane se ya ithiba empaisele ka hare me ke ntla entle e hlajwang ke yena le bohang Ramalepi
3: ke 3 he mo mamedi Mamelodi Sundowns ke noto he mo mamedi Richmond Eka tabaure sanao se tlabedi ntatse ngata gahlano le Richmond United e tla batlwaelo ba nikitse mo ile nya bahlola ile bahlola ka ntatse robedi e mamedi selema sa dipapadi sa Hollywood Betsa ka le mo sa 2023-2024 bolo ke ane le bapele ne ke le ka o sheba mona re sanao se utswile bomang ke ne ke le ka o sheba nete rona ho utswile bomang empa he ngwana mme re tla bua ka phetho tseno ka morama benkele fela bolo ke ane tlaka asanda harebe onsa bolo netsa no kolo ka sanibe ke yo batla feta no kolo onka bolo ya kantlo 18 tsa Richmond e ke ane Ramalepe anka bolo ya neletsa tisetso makubela kantlo 18 me ke ane ba monkela bolo makubela e re ba monkela bolo he mo mamedi tisetso makubela e le 3 Mamelodi Sundowns ladies e le noto Richmond United re boele re mate re kena mabenkile
5: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Kora hulu ha Shoprite Liquor Shop ka di low duma deals. Jalo ka 750ml efe kapa efe Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Le di 6 packets epe di sa di 355ml sa birria Corona Extra ka 195 rand a fela. Obulo ke 45 rand. Di fumane ofisela ka di 18 tsa July. Aurekese si baka atlaso di lama tse 18.
0: Mabedi tabakie na hle Afrika Borwa nako ifitlile me SABC 3 kile haela hao la simuso la mhope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloga ka di 11 tsa Phupjane ho fihlela ka di kala le shomele mo sorbongo Phupu a 2026 ke nnete dipapadi tse mashuma mararo a metswe mine ka kotloho ho SABC 3 kapa SABC Plus Re boetse re utlisetsa dipapadi tsena ka kotloho di ya le moyeng tsohle tsa SABC na ka bophara. Ho tloha moketeng wa ho gakolwa ha mohope ona, re bile le papadi ya matla e kgolohadi pakeng tsa Afrika Borwa le naha ya Mexico. Sena ha se bolo fela ya maoto, ena ke nako ya rona. All of us all in kaofela, o se ke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe tsena tsohle. Di etsala ho SABC fela mohasi wa simuso wa mhope wa lefatshe wa FIFA 2026
2: sa di sa di papadi police di
3: FM Inse ile 3 Mamelodi Sundowns le di sehemo mamedi ere noto Richmond United me Richmond ba ntse petu ha re ntse gele mabenkele ngotswile no zipo nhlapo ya nekile e u gile ra bua ka ena hore nete na u tlobo hloko o tswile ho kene Selina Skalkveika Okene au Selina kiena he Selina Skalveika ya kene hlopeng sena sa Richmond United mwana me kile ka hlalosa ka re tla bua he ka peto tse tharo tsa hlopa sa Mamelodi Sundowns fela ke hlokometse re khutso phila ke mo bapaditse tsuleng ha o no ke namba so bapadisane e lentise tso makhubela ha boela ha kena gugudameni me ka sitena le Munashe Mugwara ri bua ka peto tse tsa itsenga ri bua ka metso tsuma e hlokolosi ya le shomela metso e mehlano e neng e qala ya karolo ya bobedi ya papadi
4: ho fela ho le jwa lengwana me si ba padi tseleng tse pedi tse tsuleng khopeng sa Mamelodi Sundowns ke Isabella Ludwig ha mmaho le Daweti ha re bona ba itsa diphetho tsene tse tharo ke nana hore bo kotlisi ka pomongadi Godfrey Sapula wa ilelwa hore mo retheto wa tlhopa sa hae ha o sa tshwana le karolo nyane ya pele ya papadi mme o tla hlokala dibapadi tse tse ntsha ka lebaleng e le hona hore ho tlo gutle mo retlhoane wa karolo ya pele ya papadi ile ya ba le hlonolo he hore Mamelodi Sundowns go nne hore ke hlabentla eno e hlabileng ka lebang ramalepe le mo kapteni a iraha a le hole hore Mamelodi Sundowns ke mona e hlabile ntlha metsung ene le shume le metsume hlano e qalang karolo ena ya bobedi ya papadi mme ke nahana hore Mamelodi Sundowns ba tseba kapa mohlomong ba lakatsa hore ba ka hlaba dintlha tse fetang mona ho tloha mona ho ya pele
3: re le buile he ngwana mo Mamelodi metsotso ke mashome mabedi metsotso ke mashome mabedi he karolo ena ya bobedi ya papadi ile 3 Mamelodi Sundowns le disa ke noto he mo Mamelodi se tlo pasa Richmond United onka bolo karabo tamene kamane ka bachabela balbala anelisa sanda hadebe hadebe netsa tamene tamene netsa kolosa biana biana netsa tamene tamene kiane bamelisa bolo ka bachabela Mamelodi Sundowns ladies barre balbala ole ka kena ka bolo bile kiane nka isamra isabela mane karlo nyabo bona o seti batibane ayanda tamene bolo kiane taka bo primera balbala etswa kamane ka tisetso makubela o taka bolo ku tisetso makubela rela bolo kana khubiela bala aine letsa lotla kholosa biana yena ke ofeta ba rimbala bala ke Sundowns ka bone ngo ka ba shabela bala bala ma ba kena ka bolo etla ka Asanda Hadebe ke yo ka ntlo 18 ka mana ka ba shabela ma o ba ta ofeta no kolo ka sanime ba imitsile nya haya go tsa bolo ka mana no kolo ma bolo ke ana ka ntlo 18 he mo mamedima tsa Richmond ba tla ka bolo Sundowns etla ka mana ka Muna Shemgwara on tsa bolo ka mana Muna Shemgwara ma ya ya hape ma ne ba rimbala bala e lotla ka ra khubiela bala ma ka rabo Damini e ke wa ke tamba ke Mamelodi Sundowns ibile hatanke ba palisane go gugula mene ke botla mene go ba raro ke gugula mene ke karabo tla mene ke andile tla mene ke ya ne bolo ka botshabela etla ka Sanda Hadebe o tla ka bolo ke Mamelodi Sundowns ba tsosa ka mane ya Sanda Hadebe ke ya ne ka ntlo 18 tsamba Richmond United ka mane ngwana ka botshabela ma ba gutlisa bolo ba itla hape mona ba re malebala ma ba ne le tsaka ka botla mene tla mene o fitisa bolo ma o ne tsa wa bo ile nga guguma ye ke o tla ka bolo go gugula mene fitie ba re malebala go gugula mene ma hata bolo ka re lo nyela bala ya Richmond nga isa mara ne le tsa wa bo hape ile nga andile tla mene Lamine ke a no fitsa bolo ma u isa ka mane ka ba shabela ma we ni letsa Asanda Hadebe Hadebe ke a no fitsa bolo ke Mamelodi Sundowns ba le ka o taka bolo no kolo ta sane ba imatela ka mane taka mugwara ba ta monkela bolo ma ba monkela bolo ka mane mugwara ma e khutla ka ma a pona tshego ma motlhabi ke a ne ba ta monkela bolo motlhabi ma e bile o thepa palitso la pela hapa bolo mamelimi ke ena Muna Shemgwara ba tlia bolo ba rimbala bala ma Sandawana e ke na lotonga la gugutla mene o tlia bolo ka bo primela ma karelo nyale bala ma ya tlopa sa Richmond o ke na ka bolo ka mantise tso makubela ba misa bolo kana ka re 18 Mamelodi Sundowns ladies ka ntlo 18 ke yanema ba itse ka nokolo tsane o le ka ofeta bolo ya Mudia bolo ya Mudia sala wele ibile ke ane khutla morao hape me ba misa bolo ka mane mo Mamelodi Selina Skalkveiga o ntsa bolo bima ka mana u Selina o ntsa bolo bima bile mna o tle ho ile tshwa ke ena Selina ya weleng ile 3 Mamelodi Sundowns ladies ile noto he mo Mamelodi ile noto Richmond United Frakiano Wayema Selina Skalvik Wayema here Selina Skalvik Etola pere papa di bolo kiena maromona Pamiswa kiena kolosa biana wenka rela pele wa imathela ba ta ithiba pele tola ka ntlempa ya basia bolo ya musia refile tola gele tato sa bolo kamra dineo kabai o tla ito sa kiane dineo kabai kamolo ngo ka primela bala bala he le ka feta ka bolo ka mane Selina Skagvik ibilo tepo so Ote poso kia hao. Keisha kochi. Keisha kochi. Bata to sabolo hemu Mamelodi Mamelodi Sundowns mo le ngoka bo primela. Karlo nyina yale bala ya tlopa sa Richmond. Balo e to sa he Mamelodi Sundowns. Ki ona papadi ya Hollywood Bay sa Super League. Papadi ya borbong. Batato sabolo he ilotlo swakena non olo kasani amneletsa ke yana o be ya ka radio tshini ka mane empaneletsa tiba tiba ni wa yamela di neo kabai ibile ke yana ra ile bolo telele.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Unashe Mugwara, emba ba etsola, ho ntse ditse ka ntle he Momedi Aphelele Adams. Ho ntse ditse ka ntle he Aphelele Adams. Ye tla ba bolo ya Mamelodi Sundowns. Ba tla bona rona ke huku ka pa ke bolo tla go kena ya ge. Ke huku he Mamelodi. Ke huku. Mme tla sena sa Richmond nete. Ha ba so fumane huku ho hanga. Ha isa le papa di ka di le huku ena ke ya borobedi. Ya tlopa sa Mamelodi Sundowns ladies. A misa bolo ka mane ka re 18 no kolo ka sane ba ba raka mane ba thulama ke yena ka ntlo 18 ma ho ntsa bolo ka mane Selina Skalbeka ba mne le tsa bolo a Peselina ma ho ntsa bolo ampe ka mane Selina ba monkela bolo Mamelodi Sundowns ladies ba ba feta ma impa ba hlola ka mane Mamelodi Sundowns ladies ba ntsa ka rolo nge ko tsi Mamelodi Richmond ya mo rausiti ba tiba ne sa Mamelodi Sundowns ladies andile Dlamini ke ya nonka bolo Dlamini ma a ile tsa ka ra bo Dlamini Dlamini ka bo chabela ba ile tsa Sandarebe ha ile ke ya nonka bolo bi pele ba tla ka bolo Sundowns ba kena ka bolo mo Mamelodi Sundowns ka rolo nge le Richard Beya o tla ka bolo bile ifiti sama e fitwa ke yana kolo sabiana e ke yana lotula le bona ramalepe o tla bia ka mana ka 18 wa iphamisa ke na ka 18 pa iphame flag out offside offside Mamelodi Sundowns ile metsotso e mashome mabedi a metsotso letse karolo nyina he mo mabedi ya bobedi ya papadi karolo nyina ya bobedi ya papadi eta mona ba re mbalo ba la thule bolo ka hlohono nkolo ka sane ba monketse bolo ke ano le ka feta ka yona tshepiso radebe le yena ba monkela bolo ba isa mrao sana o se se tiba tibane ka ntla o di 18 he mamedi ke yena ka mane andile Dlamini Dlamini yang ka bolo isa ka bo chabela ntsa ka rabo Dlamini Dlamini yang ka bolo ene le tsa ho tsisa bolo ka mane ka bo chabela ine le morretsa neno he Munashe Mugwara ile ka mane Munashe Mugwara ba kana ka bolo sa nonse ba le ka kana ka bolo ke anembe ba tla ka bolo ka re 18 tsa Richmond ba tla koba ka re 18 ka bana ba ikenya lotho bile ba itshola ba itsa phoso Richmond bolo ntle ntha ya bone mo Mamelodi Mamelodi Sundowns ntha ya bone mo Mamelodi no qolo qesane 4 Mamelodi Sundowns noto Richmond United aba chanta bana ka ba ka re ahoy no qolo qesane 4 Mamelodi Sundowns noto Richmond United fela ngwana mme ke bo hlaswa ba le bota la Richmond United
2: bo hlaswa ba le bota le morao ngwana mme ha ba lokela hore ba tle ba ntse bolo ya ba bolo eno ithula se bapadi mo le yena ke bua ka se bapadi sena se a pere no ra le shomela mtsumong a phelele shomela mtsumine a phelele Adams e a shapa se bapadi mo ho le yena ne a fumana bana ba Sundowns bolo e bonolo haholo e hlajwang ke yena no qolo tsane e bile le ntla ha ya bona jolo ka hore ke ntla bona ya Mamelodi Sundowns ke ntla ha ya bona selemong sena sa dipapadi me ke sona se bapadi se seng se hlabile di ntla ngata selimon sena sa dipapa
1: re le buile hengwa na me ba tsa pheto wa Mamelodi Richmond ho tswa bonolo thameng ho tswa bonolo thameng ho kena si pelele monkey kena ya kena si pelele monkey kena jola mabitso la bo monkey ke mabitso na theneke etswa tshwana le bo papi tse motho a o tloke papi bo sieni e bo papi bo sieni ke mabitso a theneke etso jola neneng motho hola antsa bitso ka re ke papi ka pasien wala a saudi le ha rena bo ikhethelo ra ne re ntate molo sien ra ne re ntate molo sien ntate molo boy bolo ke ane le bapile he mo mamedi batla ka bolo Mamelodi Sundowns ladies batla ko ba ke ane tisetso makubela a mo kenya lo tobile o tla yo hlotse ha e khutlela ka le balengi ba bolo ke nanya gelo ke Richmond ke for Mamelodi Sundowns ladies ke no to he mo mamedi Richmond Yeo for Mamelodi Sundowns. Ke noto he Richmond re ha ba metso tunyane e ma shome mararo. Karolo nyina ya bobedi ya papadi. O tla khala bolo le bo Ramalepe. Ke wa khala bolo a enka ine letsa. Ne le kamane go gudla meni a rontsa bolo go gudla meni. Ba boela ba kenya lotu hape. Ba ntse tsa ka ntla Mamelodi Richmond. Ba tla bolo ba ya khala hape Mamelodi Sundowns.

0: lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: Le di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM ke molelwa
2: Mabedi metsotso ke ya leshome le metso emmeri botsekeng ka mora hora ya bohlano ke mokebela ka jeno hlwena ka ya chisa mabedi hlwena ka ya chisa hlo ke nka hore ke sonta ka jeno ke nka hore ka jeno ke sonta Kile ga jo ga re kopane hloka hlo. Nkile ga e bua tabe. E hlenze ke re ke sonta. Ke tabanyana hore maobane kile ka tswa ka ba ka khutla. Ne ke tswile ka nete ke tswile ke le kwana di thabeng kwana. Jwale e ga re jwale e tsholo ke moqebelo ka ji ke maobane ne le moqebelo ka ji ne ke sonta. Mabe da re di shebetsa mhope wa le fatse re shebe mona ho group G e gapeta ka jeno e bapetse ka 1-1 le Iran. Yaba hae New Zealand e hlolwa ke Belgium ka ntla tse 5 ho ntla e lengwe tsa group G Cabo Verde le Saudi Arabia noto noto Spain ya hlolwa Uruguay ka ntla e lengwe ho noto mabedi Cabo Verde e phunyeleditse ha ke bone bothata ba re ka thijwa ke mang kapa mang ikene tsa male Spain e tsa male Cabo Verde tsa male Spain di tlahle di nyolowa jwale di ha o tsanetse mashome mararo a metso meditse seseng Africa Bright moon ba letswe ka re gepeta e temo le bile ke bona e gepeta ka hora ya bo robedi bosiu ka la ka di 3 e bapala le Australia papadio ha o bana ka ba ka hlaella ngudimu yo ka ba ka hlaella ka nete ke hlokometse gore ke tla e hasa papadi e pakentsa e gepeta le Australia ka labohlano ka di 3 tsa July e ba pala bosiu kana papadi eno hemo mamedi a o bana ntwa ba fihla bana modimo he ka le tira le bua ka ora probedi ya Australia e tla ba pala le egepeta e selo re motho ya la hla kutukisetse yo la dule fatsa hla na lukise ditaba ya kopa ke tla sebetsa le coach morena ra mo rebudi ho ya ka mkhonze ke shebile ditaba ka tembana yo na ke ka mgo he o tla hleng ho mathematika ding he ka 8 ya la bohlano bosiu yo nna ntse ke batla ngwe sheba kwa mona he mabiri motle ho tla ba le papadi ho renya le shomela motso mong e bile di pedi ka ofela ke tsa group L Croatia ba pala le Ghana Panama e tla ba pala le England me a so thula o di sheba mona wa fumana ra o so ntso na le tse seng di phunyele ditse mo mabedi wa bona England e ke ne Ghana ikene hobane bana le 4 points le ha e ba Croatia e ka tla papadi ya bona o qetela ya ba le 7 points tsane di sentse di tshwere di 4-4 ka mane sentse di tshwere di 4-4 ka nete di a feta e tla sala ke Panama hobane ha e ka tla papadi tla ba le ntlha tse tharo aw ke ka mgo di tsamatsa manga teng hemo mamedi re tla ofa tsona mona o le sedi ya ona mathata letho ho sane o jwa motho ke ho sana o shwa motho mo mamedi ho be a ho lo sane ho thata la choma nna ba ho ima thaga le rapo thabe ho tla ba ho be o renya borobong Africa Borwa ba pala le Canada mo mamedi Canada e hlaile bo utlwa o tswa ho nna mo wa bona re khonne o shapa South Korea ke Korea Republic a shi ke a ne ba pala papadi ya rona South Korea ka nete ke ne ba pala ya rona ka ba ka tsho ka ngolla mamma molaetsa re ena go to e shapa ne ba pala ya rona yentseng eng ka iteka mo ba bo tla di short pass ba ne letsana ba khutla ba ya pele ba mara gra ba na go tlo ba shapa ba Canada ena mabidi ha ke bone tla go thiba man nka nete ho sane bile re tla buisana le Leslie Notsi o ile a bua mona re ha re be le tumelo re di kala re ha re be le tumelo re la ntate o ringa re ntate tsole ha ke be le tumelo le tla e bona bafana Leslie Notsi go la re tla ukwa taba tseno he ho sane ha di kakula mona ebile e tlabe le pele go ya papading eno ya Canada le Africa Borwa orenya bone Algeria ba pala le Australia ena e tlabeng ba pala mo mamedi e tlabe ba pala Australia le e gepeta ka hora ya borobedi ka labohlano go tse mashome mararo a metso mmedi tse setseng Jordan e tla ba pala le Argentina e sentse e phunyeleditse Horenya pele ho sane o seng half past 1 ha ile hantle tsholo Colombia ba pala le Portugal ba ne bige tla tsoa bana DR Congo ba pala le Uzbekistan ke ipotsa na e bige tla tsoa na ke bona ka re ke tla tsoa e mhlongwe tla batla motho a hla ile pa eng ka pele nyana e hloile pa eng ka pele nyana tsholo e ka manta horenya bo super Brazil ba pala le Japan ile ba monate Germany ba pala le Paraguay ha metsotso ile mashomo mararo ka mora hora ya le shume bo siu eh ho tla ba monate man ke lo shebe ba no monate man tae la bo beri ho eme jwa ngere ke ke bona ho re nya bra ro seng Netherlands ba pala le Morocco e Morocco ya phunyeletsa ya pele bang re ka ra shapa Canada re lo kopana le Morocco pele mane ka mora Morocco e ka nna ya ba New Zealand e re tla di bona fela ho na di a jwang ho re nya bo supa ho ska la bo beri tsholo bo siu ho ba pala Ivory Coast le Norway but there is no way Ivory Coast iba palale no way. France itaba palale Sweden le metsotso ho renyela shumela motso mong busiu. Di nako di a loba kana di a kwana. Re ke bona fela ka lapile ka di 1 tsa July mabedi jwa le di a phetwa. Di kala ho reng o a solo ke mono. Ke tsane mo reng remetse ngwe tla ifihle. Mexico ye metse ngwe ka bora boraro. Ka la boraro ye metse ngwe mono Mexico. Morenya le shume hona la bra ro Belgium ye metse engwe mono so tla tswa na etla ba ife tla tswa rena etla ba ife a thika la bone e jola ga kile ka hlalosa ke la bone mona tsholo USA ka ra bo pedi ba pala le Bosnia and Herzegovina Spain tla be metse etla tswa bo yemong ba bobedi man ho group J e ke ga mogodi tsa matsa mangateng he mamedi ba tla di dipota ka mona

0: o tshwere pena o ntse ngola ngola mo na sheba motho ena ha tshwere bolo o kotsi ha sa tshwara bolo ha kotsi e o tsiba ho thula bolo ka hloho o sebedisa loto le leng kapa mabedi o etsa ho tsiba ho fekefa ha tsebe ke monatsi ba ngo mathafela kapa jwang ho sheba taba tseno le rona ka hlong ka mona mo tle kapa ha yona sheba taba tseno he mabedi mo tle o sa di beile jwalo ka nete Innocent Mayela e ro di rata ho le dipapadi tseno tsa ngwanala mola ke ka mogho a di beileng ka teng he mo mabedi ke motsitse ka re lebile mo fekeng ra o talente mo na e khona bana re talente mo neng kholo bona ba haisale mokopilo re la monna tswela pele o bapale papadi ena bolo mme o se ka ba lebala go rapela se ka ba lebala go rapela o ne o rapele o raya monneno ke naledi ke galala motsaka Orlando Pirates o ithabisa holo ga e le mone gapile leke mme re bjale lemong sena ba tle ba shebe megope nngwe gape ba shebe one wa aforika ba batana ledi ya bobedi o re ga ba entse jo leheta ba ditlabe di le monate ya golo hosane o re jwang kapa jwang ke sekwekwekwe gore hosane ba shapa canada re shapa canada ka tsepedi gonoto ke bafana bafana
1: sekwekwekwe ma
0: a sekwekwekwe
1: sekwekwekwe ma
0: ona sekwekwekwe ke indike se ka ga bua ntho e ke sa etseng edike sekwekwekwe

0: hona le sebudi sa television se ileng sa bua manzu ya se monate tjena ebile a ipelaetsa a sa utlwisise qeto e leng ya nkuwa ke sebapadi papading tsena tsa mohope wa lefatshe. Ke tla uetsa gona ho etsaetseng ka sebodi seno e re pele ke tle ke potele ka mona ka semousung ka mona bannaka ba o kopolantswa ke yana re saa ka semousu gona ka batho ba mapolaseng no o tla semousu ga nngwe bekeng e vene tshwe e fitlhe eme heke mmane re emono re lo rekang eo bo seqeta beke e re reka ntho mole ba itse a seqeta beke
1: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: dipapadi le tshololoka oke
0: mabedi ho na le sebapadi sa naha ya Belgium o bapalla setlhopha sa Manchester City, Jeremy Doku. Monna enwa o kampong le setlhopha sa e sa Belgium ebile se phunyeleditse go ya o tse 32 tse e setseng. Jalo maoba mona bekeng e fetileng mofumadi wa hae o ne a ile o peipa sepetlele kwana a sa tseba doctor di mojwetsitse gore ka la bokana ka dikana ngwanaka baha Doku le tseba gore mofumadi o tla be a tlisa bophelo lefatshe mo na a tlisa ngwana. Jwale Doku ke a kopa setlhopheng sa gae sa naga gore ae ka ga banna ke ngwana ka pele ke batla go ba teng ga ngwana ka tlhaga ke le sepetlele mono ke le o tshietsa mofumadi wa ka ntho ena ne ke bue gale DK man ga ntse ke etsa lenaneo lane le sa bitswa bua le yona moganne me ke bue gale le montsane tse putswa kere bontate ga ke ga o gona ga mme a ilobelea o le teng mono bo le teng o tlo tsebo o bona rona hantle ntle ngwana o tla ha bo bebe kapa ngwana o tla ha bo ima na o bonolo go ngwana a bete lefatshe ka ba itle o thata na jale Doku la kopa setlhopha sa re tsamaya ngwaneso lapa ke la gago ngwana ke wa gago mofumadi ke wa gago jale sebodi sa thelebišene mono ne se sa e rate tabeni o hang fela ba mmitsa ka gore kepiro wena ga bua ditaba gatšhe ka nnete motho a ka tloa kampong papading tsa mohopa lefatshe a ile o bona ngwana a tlhaga batho ba bangata ba ile ba tlhaga mona ehlile ba ipelaetsa ba motho yana o bua ebile ke motho a mme jale ba thelebišene yana e sebeletsa ba re butle kwa ba mo belela ka thoko mosebetsi ba ra o ko emelele kwa o batla o tlotse moedi o sa tlameye be o kene ka mono o kena ka etabeng tsa motho a ile o bona ngwana mme ebile le setlhopha se mo dumeleletse tlhopha se phunyeleditse ho thetlong le tlo bona ga ngwana a fitlha lefatsheng go jwang a e ngola dikere go bohlokwa gampe re bontate ba beteng ba itlo bona ga ngwana a fitlha go bohlokwa gona ke tshwere manong ke bokamsa heavy point a featuring Sunday Real Heavy K ka motlaba le ena o te manong go bohlokwa o ba teng ga ngwana a ba teng lefatsheng o bo bone mane

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Nabana, ka nnete mme, le ha ho le jwalo he. Tumela ra hona ntwe sa lokeng.
2: Hai ngwanaka.
1: He mme re qetelle ho hlatswa. Wena Thedu, o tla bo so qetella ho hlokisa ntlo ya kere. Re tsebo hlapisa bana.
2: All right.
1: Thedu, what's up? Maobane ke utlile mme ya bua ka mmaine. Ha o nahane hore ke sona sesosa se etsang hore ho nkga ha bohloko tje ka ho motse ka moo le hore batho ba qeteletse ba kula.
2: Hai bogel. Ha ke utlwisise bua kang?
1: Mme ke re maobane o ne a ntse a etsetsa bophelo le thuto tshomo. Yaba o bua ka mmaine wa motseng mona ebile o buile ka hore ditsebi di itse Gauta e tla boela e be teng mobung wa mona motseng a kere. So ke nahana hore re etse dipatlisiso tsa rona tse feleletseng ka motse ona re bone hore na re ka se qete koduwa ena hle.
2: Oh! Ke a utlwa jwale. O ne pile ba tseba mohlomong ke utla ikgutlile. Ba tsebe di hona ke monyetla ebile ba tla re hlompha motse mona. Ba re bone jwalo ka ha ba ne ba re bone pele ba ne ba babedi ba ne ba fitlha maphelong a rona. Hata ma re kgwana tseo. Ya, hai motho tsa hole hle.
1: Holo.
2: Dumelang. Ka jeno go le memetse kopanong ena ho tla le tsebisa hore re kopa ga sebetseng mmoho ho fokotsa monko ona o mona motseng wa rona. Re hloka batjha ba ikemiseditseng ho tla aha le ho lukisa mine wa rona. O tsebe khutlela tshebetsong.
1: Butle. Theola matshwa fo. Eno ngwaneso o se a di beile a kere. Ao. Hai. Eno ngwaneso o se a di beile ditaba a kere. Mmasepala o re neile sebaka seo. Re tlo tlhoka thuso re ahe lefa lena. Sena se tla etsetsa setjhaba se etsetse le batjha mosebetsi haholo nakong ena eo moruo wa motse wa rona o leng fatshe. Ha ke re, ebile bongata ha bo sebetse ha ke re a tseba, ha re utlwaneng he. Ya re hlokang o tseba mo wa tla re fumanang teng, ebile re tlo siya dinomoro tsa rona tsa mohala maboteng mona hore le tle le ikopanye le rona. Re a leboha he.
2: Hey, yo, Betty. Ba tsa ikutlwa ke fela matla jwale.
1: Hai ngwaneso.
2: Banana, o ha, ka le tlo nyahama hona jwale.
1: Hai mme batho bana
2: wa. Leano lena la lona le letle, ke le thabetse haholo. Le se ke la tshwenyeha ka maemo ana a etsahala mona jwale. Tsohle di tlo loka lona. Le hloka fela hore le mamelle. Ebile le dule morerong ona wa lona, le se ke be la sisinyeha. Le se ke la tshwenyeha, ke le ratana le ba le entseng hona jwale, ho tlo loka.
1: E boima ho fitlha mona
2: gore modimo moholo wa tseba beke tse tlang maine tla sebetsa o bolelang tlala le segolo di fedile mona motseng.
1: Ao Thato, wa tseba gase ena e neng ga mo e se e fetoile monyetla ke o jwetse
2: haholo.
1: Ha e sa le monko fela e se e le phetogo e e lekaneng go ka ntshetsa motse ona wa rona pele.
2: Jo, ntho ene ka re to gotlhebetse
1: kannete
2: teng ga ke gopola dithwako le dipuo tse re fetileng ka gare go tsona
1: se ka di bua. Ka re maaka ko jwetse empa he tsotlhe di na le nako ya tsona
2: le digapa ke moo se di fetoile Thabo fela matsatsing ana
1: ka ga se rona
2: abte Thaba e botetile ka moo. Pelo ya ka e fodisitswe, ditlolo tsena tsa ka di thabisa pelo ena ya ka haholo. Ke bone le boitelo le ho ikemisetsa ha bananyana bana ba ka. Ha o sa le bohloko pelong ya ka jwalo ka pele le ho swaba o fedile. Empa ho setseng ke Thabo. Le ho ba motlotlo wa seba.

ba ba sotho re bua ka seo ile ngone se fitla o tebeng ba maikutlo ba se chaba masaba sotho re bua ka tsapatse jona bo sankomota bai wota monnati bana bai wota monnati pina ina ya papa bo nawe never ma kitiring tsa dipina tseo ile ngore dile tsa tuma tsa tsapatse nam sa sankomota ibile ntso bula uri ba le ba bitso tsapatsane sa uhuru ile nge tukolo ho ka puyani ya se swahili the black uhuru ile nge le bitso le hlahanga na heng yani ya jamaica jamaica jamaica Alonso la bala ba onso la bala bela ufumana la seri onso ufumana ufumana la bala bela ufumana la sono lo ole fumane ga jeno lena alla ga jeno kidule si yemo somo radwa nso maketula wize hey kakapa alenze ke hlopha atabataka la penga ka kwano akodi tsware ntate akodi tsware ntate ari to itabula mole bonga whatsapp ya hawo pela akiru wa hopola ora frankly ya potwe tsifasile na le ka kwano Wa hopola ore bra you must kill up lena o tswetse patsi lena le ka kwano ke mongwa wa bana ba o ilengwe ne di sebele ah bona ona namme aholo minongwa wa tsetsa namme aholo minongwa ona wa kwano africa ka kakareto ka o tseba ore gna le mino o bitswang bo world music ke boela hape re be le mino o bitswang bo secos music ke bua ka ntsa ka mane ka bo DRC tsone ha re bua ka le tlotlo le o phamisa le tlotlo la rona kwano Afrika bo rwa re bua ka bo Brayuma Sikila le pina go nkelang yona kina are mamu really na ke le tlono lo tsulo ke tsipi ye ye tsanga modumo mo holo modumo wa tsipi ya Simpala radio ebe radio ebe radio Hadi wele wana mraju wa tebele tuyele sedi.

pamina mo na siya holo ya ringo matengo si ababata mohali kibwa kamang sa bukam Solomon Popoli Linda mono na babata at sebeto hai wana morati wa sebeto yala seri ileng imong wa bahale bao ileng uri baba pete kakolo ya bohlokwa minong kwano Africa Burwa mi libitso la hai ke Solomon Popoli Linda una tsabala fela ka hore ke Solomon Ntsele ene le sibini ikwano Africa Burwa ibile ila ba ena mo tsheile mo ka piwa na pina eno ya mbobe ibile ba betse ka go ya bohlokwa holo ntleng ya ho ka fetfetula minona wa iskatamia eleng mino wa sicha wa buchaba bona morwati wa sabeletso ya lesedi mina wile a tloela le patsilena le ka kwano selemong sa 1962 molenteng ke mo ke lenteng ke tse ka tsheno lena ke dole tsi he motho

0: Pointy. Kamo wa yeng ay bisgating. Radio yeng yahawi yale seri. Ari hey kakapa. Ara gontu semono ki batekile. Itse nga chade kakwano. Into the etala abupilong abo behante. Zoa ke kachela. Kemo nga banna banna kipa mamela holo. Radio yeng yasi uti. Ari kobele ya khuta.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ari di pompa ho na morati wa tshebeletso wa lesedi on Strap di Radio. Kalentse la kura magwebu. Le monna ne ke tsala nane o lang impelo e feke le ena botshabelo mona ba re ke kura magwebu ya ke mo tsana nga rati hore on Strap di Radio ya ne ke bua ka mso ake ke na yo ke mo dule tsinga ka tseno sa sing lena le monna ti e setse ka sonta ha sa o qetela sa go dine e utimo e le nwa go di ya bontate a bontate ke na le lona ke re Riri chorere lilitsia tsamala pa bondad e ke utlwala ya complain go tso go di ena e tukimana kabe bana etsang mekitsana ya lona hlebana go mme ba etsa mekitsana a bona ha ire go di ya bomme fela bona ba re ga misie mi chanda agele tseng di session e di bakeng tse papane re ke re nya ka leng ho be monati ke rona re ka etsang ho be monati ha ona mothemo skemela motho bane bo mme ba iketse a le gona ri iketsetse nda bale ga re yense re kopantse party ya rona ka je ya radio e be radio o tsebe ha ke di otla tsena ma babanga ba hopola di baka a tse papa ne ba hopola di ketsalo tse papa ne Ekitering tsa dintho tseo e leng re die tsa hore o le bale tseo e leng re ke tsa ka tseno tse sa tshwareng grant e bruaka ha di tsa tshware grant e bruaka ha o dala minor eh wa tsana go tseno ha o no ba para tsina o no sena di khatatso

0: tseno ha re bua ka tabena ya ya di mine batho ba ne ba sebetsa di mining ka nako eno ha o no tseba o phanda go phandwa fela bo di mining wa bona taba mme di tsebe tso ya le seri di ho botsa o kai a ke re bua e nomoro nga tsa mahala eleng a 086 000 3084 o tsebe bongata ba batho ile mongwe tseno tsa bo di-80s tsa bo di-90s ya ba fetweng kilo wa bona re go thata ona jwale ya o ne le thata ya dilemongwe tseno dilemongwe tseno wa bona keketso ke re sebaka se seng se na le tokologo eo e leng gore batho ba teng ba e bapetse ke a o bolelela sebaka se seng le se seng sena le nalane ya teng sena le histori ya teng ke a o bolelela borwaka ga ba ka o jwetsa gore o ne o e tsalang dilemong tseno tsa bo di-80s e pusong eno ya gatelelo ga o tla bona gore bophelo bo tswa gole oa e bona taba mo leng teng ke mo ke leng teng ona morwatho wa tshebeletso ya lesedi yo go botsa o ka e tsatsing lena la ka tseno 086 000 3084 ke mo ke ditseng teng ona morati wa tshebeletso wa lesedi mmame di kino mwana mwa leng teng ga re utlwa gore ga di beo di bea tswang mmame di kgotso moyeng lesedi kgotso motho wa batho le kae ngwanese ngwanese ke buana mamona kwena hape sekolanyane ya sekolanyane o gopola o kae ke a tseba ba bangwe ba gopola mabitla e ngwaneso ngwaneso ke lebohile o le sekolanyane mmame dikero ma leng teng mmame dikgotso motho wa batho le kae
1: motho wa batho ke petsopetse
0: ke petse why so mbore na ranthiba
1: yanongopota maplasing ora le plas ka mane ga o ya kwana versus brode ba re ke macrini o helpin fort a kona ka di-80s kwana motho wa batho
0: ngwaneso
1: ge sa ja spanspeke ge sa ja mokati e
0: ngwaneso
1: bana ba kae go na ba tsebo mo kae ke ba tsebo le tshoto motho ba
0: ba bona bana ba ba pala ka di ka di phone ba tsebe monnati wa bophelo ha
1: ba tsebo ba tsebo le tshela motho ba le bitlo bo mo kae bo tshoto tsela bo spile bo tsela na ke ntse ba di tsela motho ba go pota tsona
0: ba tsebe bo spile ntate
1: nani
0: ke le bila olo eso dilo tso tele tsebe kwa
1: ya ke tsebo motho ba tu
0: ye utaba le se di khotso
1: yena motho wa batho
0: le kae
1: e repeat ngwana mme ke be se le ketse

0: Laetsa.
1: Ngwaneso.
0: Ngwaneswe ke jone mona ke tlo tharo ya lekwa.
1: Eh bra jone di hopotsa o kae?
0: Ngwana mme o re hopotsa mabitsa mane ke hopola ntate morwaka. Wa bona ene o qetela o qetang ho iletsa yena nke be ba pala ntshwane banna.
1: Ngwana mme.
0: Ngwana mme.
1: Ke bile o lo ha ho lo di lontso tshele tsebe tlo.
0: Thank you ngwana mme ko manete ko manete wa tla.
1: Di lontso tshele selekane le lesedi e tlo.
0: Alta he.
1: Ye o ja ba le sedi ke mollelo khotso.
2: Ka bo dikolo.
1: Motho wa batho le kai.
2: Wa le tsamo tsa mabitsa ko pula. Malume wa ka ka mola ka ha friendship a se fana.
1: Ngwaneso.
2: Tapile ngwana mme se le tsaka ja.
1: Ngwaneso.
2: Yantse a se le nna no ke malume morti.
1: Gile bile o lo ngwaneso ha re le bo e dula ntso thile tsebe tloa.
2: O kwa le bo go tele tse ka mona ka di mining toro to pop.
1: Gile bile o lo ngwaneso e mona wa tsiba di mining le ntho e kgolo jwang di le mongwe tseno.
2: Ana ore ke na di a sama sama e sale ha tsa tsara le pe.
1: Mmaro ndade.
2: Ngwaneso mo galetse o le bui.
1: Dula ntso thile tsebe we se tloa. Ke o tjaba le sedi ke mollelo khotso.
3: Ke la fakapa.
1: Motho wa batho le kai.
3: Ah mona tika ka pa bona o tshe saiti ka mona ka botloko mo Bethlehem.
1: Saiti.
3: Saiti ka botloko mo Bethlehem ka na bo ke nne motho wa.
1: Mona. Ngwana men se ke le tjeng ngwana e se di hopotsa o kai.
3: Ai e ke mzuka no nang hopotsa ya le ke sale tlase di plusing ha se se nang hopotsa. Ei ma ho pota ba futsi ona ta kutsu splash mo le nta dem komande nta
1: ka tlo ne ga ta mpe bo platform 1 ntate
3: ee ho sale tsaka le plata la le go le a sin fidi le na le le go le plata le na le le go le lena
1: ya ke di 45 ke di 45 ene di 45 seo
3: ee
1: ya bo zizi kongo ntate bo petshang ntate
3: bo petshang ha
1: bo khondruzi qubu ntate
3: Oh banna
1: he kati jinyama yabe he kati jinyama yabe
3: ka ka ka bona saiti go mane tsika tse ba le bo hlupo mbetle
1: ba le push skoro koro
3: koro
1: bo rich sentado rich slow manda
3: Paul
1: Richard Selo.
3: I'm not going to be able to get a little bit of a ikukubitse ka thata
1: ke le buile aolo ngwana mmethulo ntso thile tsebe utlwa
3: janki
1: yo taba mamedi ke ona maleng teng le sedi khotso
4: ba ba pole kae
1: motho wa batho le kae
4: ke teng ka kapa
1: ri teng ke bona mamona
4: o bua le mofokeng ka dipolaseng tsa mashaenge
1: ye mona o tsebe mabitso ana bo mofokeng ke mabitso a e leng gore a ne a tumme a holo dibakeng tseng a mapolaseng a mangata ntate
4: ntate yona iwa
1: khabane ho bona manga ka tseno
4: Ah, kakapa ke hopola ka nne mase ka molelele ka nako ne go sa mmitsa boga tshipa
1: ngwaneso
4: ee sa ula polo rumola gona jwa
1: fateng tsentso weso fateng tsentso
4: tangi kakapa
1: a dula tso thile tsebe tlhwa
4: tangi
1: ke o taba mama di ke no maleng teng le sere ke molelo khotso
5: le kae kakapa
1: ke tle le kae maruna
5: a re teng ka nnete wa tswa wa re
1: hopotsa re sa tena
5: mesi bo khobosha
1: eh ke a bona pele se o khobosha se se tenya se se ka
5: ya ntate wa ka re sa bo thula mabota
1: thula mabota marona yona
5: ai ka ka pa ne gele ba di na go ntse o ne gele ba di
1: le se di Le sa o tla memeza maruna.
5: Re sa o tla meme. A tswa ka ba wa tswa ka ka.
1: Maruna le sa iphapa ka molora maruna. Le le sa le sa iphafa ka polish marona eh
5: go o tsoka mo dikatelo ha ba reseka
1: jwa le go ba buti bushula le bile marona o tloa
6: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao go tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona amalala la otso ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Yo no parlamento so ir bea hanlo ir kae si el shume el macho mama beri pela ka tlo rueng ya ni ya bo roberi e di pala bona ho no sina di pala le montero ya no maria uno tlamelo be di pala uno bontsha go phela soft man ha uno tlamelo bona le go phela soft ntate ho re o phela haramu food motho ame na tlamelo be di pala ile mongwe tsedi mo lenteng ke mo gelenteng 086 000 3084 aja o bolela ndade di chuba ba be dire a bo me bana ba tsaba ba di planela jwang di chuba ba tse mo lenteng ke mo gelenteng ere ke ke mamedi ke no maleng ngateng le se le khotso
7: Ela
1: kaka pamatu. Le kae wena motho wa batho.
7: Ke tu pite wa go putsa dipala. Sa Paola tsa di gapane kaka.
1: Tsa di sundade.
7: Jwale di mpolelle motho nga moswe o di bagwa
1: go tsene ka yona yona. Ene ka re bon tate ba rata ba mona ba ba suwa bana le dipala ntate.
7: Ka ne ke mo go tsala se mola matatiele ka go ntla bo le go be se di mo lo ha le kana go ina ke
1: re ntse poni mo no ntate he
7: o thole re bukane pele ivo mo no ntate bo holi bi ma Pauline
1: ntate re le Pauline ntate re ntse re etsa poni mo no ntate
7: entle ha holi bi le Paula ya pizza ena na tsena ha ise khathetse bo magogo ba ipoma mautwala ba itswa Paula ka yona ha yenu ne di bi ma holi
1: ngona me ke bile holo tulo ntse tshele tsa ba tlwa
7: ai ma u di tsuma me tse ka mona na ka fosi o ka mo
1: ke bile holo huile huile huile huile huile tulo ntse tshele tsa ba tlwa ke utaba mama di kino malinga ke nga mama di khotso
8: hantle ka ke
1: le tinle ka wona motho wa batho
8: I'm not going to be able to get a little bit of a
1: Yell, what's about that?
8: Is it better than the girl? Tell me,
1: you will have a lot of money. What's about that? Is it really worse? You will have a lot of money. No, no, I do not tell it. I do not tell it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. Radio yebe radio FM ria o tla ke tla wena ka kotlo ho a digitally ke mo gele nteng a blow fontaine ke tsho shalla ke fitla ka mane ka bo KZN KZN ke la le lona kire KZN Imbali municipality Peter Maurice Beck Richards Bay ke la le lona a first state ke la le lona Come on, Gabo, a blue fontaine. Come on, Gabo, Twalquam. Come on, Gabo, Poloru. Come on, Gabo, a Twahabedi. Can a little Nakiri. Radio, Ibe Radio. Ibe Radio, FM, Ria Wota. Elegant Gabedi Fella. Baukatela, Ibe Camaramono, Ya Tushala. Adola, Ya Tushala, Gonaki Matatona. Tell a ring Yanni. Yabo Robedi Radio. Mamikino Maninting. Adola, the Bia Chuang, Mandikoto. Mama di khotso le ga bona motho ba
7: batho
1: re tlile ga weso
7: a khumnati wena
1: re teng weso
7: a khumnati man kakapa bona tsho ko menna ma di Frankfurt kakapa
1: mwana mme
9: bona ngopota kamane ka diplasing tsa go tsaite kamane ke nane go msebenzi zwane isatane ilitshega ka kakapa man
1: o bra msebenzi
9: o msebenzi zwane ilitshega ka yone ka kakapa man tsata le kbina dikhoya ho le kakapa man ke saka kwa mkana ka kakapa man
1: ngwana watse ba dintho tsa o tshona letseno ntate ke tsona tsentseng be le mogileng teng ka tseno
9: ka nnete ka kakapa man
1: ya o bolella ngwana mme o tsebe go nane re le ka mana ka bo pack offs he ya go tsena matsa bonono le botshaba di bapetse ka go ya botlhokwa o bine la bo clap and tap go bina di kwaero fapana go ba di bakeng tse fapaneng mo ile ngore wetso tsena tsa bonono le botshaba tsena di tsosa ngwana molota ha holo
9: ka ka patwa le ka jeno ha ke bona mthwendi tswane ke motlota ntse ke motlota ka nthweni ka ka ba ne ke re mo conductor una ne lo holo holo ka mane ka go tsaite ka mane ile tshega gona e re saka ka ka ba ma
1: mwana mme ke re bile holo utlwa
9: bona ka kapa komela le video man komela ka mankana ma di comfort ka kapa
1: ye o taba mma mme di wa sebele tsona seri a o sieno a wila sebele tsona stopa sa kaya sa ka mana ma ka blue fontaine me o tla opola di lemong tsa ne tsa bo di 90s bana ntse ba kakata ma ka mogwa o lemong le stopa sena ma sa akaya ile le ausi o ile ngore o hlana heng yani ya le soto le bitso la hai ne re mo tseba ka male mme a lefeleletse ke male hlokwa mary male hlalele wa ka bona maka lesotho ya tlaileng selemong sa sekedi ma a some a robedi le metso e mene go na le nngwe ya dipinama tseo e leng gore di a ratwa a tsagae e leng chimsoro mo leng teng

0: au nyabuza obani kiazi bauri sonta hasina badi 25 pema manate akiri adija fatin dadi dija fatin dadi dibakin ngase papanin kiriketalo fapana fani lisari mema mari hito tsela dikana kana mono hito ba manate mono e watiba utlaba tuwe ilu haba oba tuwe lantati hauti bika moba na hanangati nga moba etandi chokati batela di nukonyana mono ba manate haunya busa mina haunya busa mina baris pucha manikini gizilata mashele nsidopa masuka radio emate nagile shohonolo itzepi itzanga mudumo moholo mudumo watzepi asimpad akacheno kiduleti ye moto sponono moratu akibwa kantso maketula ya radio ya leseri ilega chora mfaneno ne mo mamena le bo MJ mohosi remo mamera le bo mle bo henga mawela mohole bo tomeka basholo ne limo wa bana ba se betanga gatata uye nwe ya dia le moyata sekolo university ka technicono ya CUT Mzwake kachela Adwalo saliji solo romfa Kena ya mpile nga marapo kacheno Aito hei kakapa hei kakapa Adakoto tuseta mod Asekreti nga mzwake Sekreti mzwake Mzwake kachela Yemo tumuratua Mpana kama na maga fan start Dance race Kena ya di khanang Kena di pshatakam Kena di chofang Bolo mongo whatsapp ya hao, mami likino malintenga, mami likoto.
1: Morenda.
0: Mochueso lukai.
1: Kukoto lukai papa.
0: Riting weso.
1: Kasamula egu wakashai muna duoborolo ka mlimpopo ka kwa.
0: Muna dipati weta alamu ulintimono, weta alamu, nalari mema ubani.
1: Muna resu, nati nyaka kukubu ya ditaba.
0: Bota ditaba mweso.
1: Weniku wenu nketenite huu. Party, the more party,

kana kongwe o bona bole ore yeno anga itukise sa yena ona le motho karate ke ka o gile ka watu metsa kwa wa ke emo nga sugudi se man jole haure.

0: Bafana Bafana ba ile ke na tshilisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.
1: Bafana Bafana is back.
2: Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse, re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao ananela.
3: Goal, Bafana Bafana!
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha o tlatse diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Sha! Moya ke wa diski ka hohle hohle. Ke te ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maoto lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le ka le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tsa ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Get ready.
0: Yes, I'm FM ke molele.

0: Kitso le puo ya Sesotho.
1: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jino, ke hopola letsatsi le o leng wa belegwa ka lona, moo ke ya o beya ka hara diatla tsaka, mme ka tlelwa ke monahano o reng, ha ke so be malalalaotswe ka sena, empa
3: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho utlwa ka ofe ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, B-Sharp, ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: mamorena bana bakaya DJ Mbuso mona samaletjera ile le motho a songa sele mo sena sa 2026 go dingene phega go ngane re bisana le yena go bomme na nongre na la hashtag party time kwa netsebele tsenga ga tonga le sedi DJ Mbuso le ha re tlotla dikakapa tse bileng le kabelo se dikedikeng sa mmino re le ga buisana le batho ba tshwana le bo Oskido e leng gore morang ona ona selemong sena o ile a tlotlwa ka tlotlo e feteletseng e fuwang fela kapa e nehelanwang ke moporesidente kwa Aforika Borwa yane ya Ikhamanga re le ga buisana le ena ke a oponele le la mashome a mararo le motso le mong godeng yane pheregong ga ne re buisana le Oskido kwa no tsebele tsenge le sedi go buisana le bo Vinnie Da Vinci go buisana le bona bo DJ Mbuso Fingers Positive K bo DJ Kanunu hela ele ha re tlotla dikakapa tse ntseng go reka nete moreti tona wa house o beka moro ananelang ka teng eya re lokela go nne re tlotle la ga ba tuntu ya tsana go lokela go nne re tlotle go rena re tswa kaya o le jwang re sibile industry ena ya boithabiso bona ba bobebe ha ho no re tle re itibale ha go le jwa nna go nyena ya AI ha go le jwa nna go nyena le ngore go na o ntsa pina na bo le tsena e trend fela TikTok o mane be o fedile fela ho bile le dikakapa tseleng ho ga dilatsela ntwa ena ho etsa bonete ba hore mere thetho e o renang le yona ka jeno e dula entse e le teng jole he kone ho hashtag party time ho dingena phere khong re la ga mema dikakapa he mo re tteng ona wa house yes DJ Mbuso sa malejera baba re mamorena bana bakai se ba metse se ke le se ba metse ma gago pele re kana ho reng yane ya le shome
1: Lesedi FM ke mole hey mohwabo wa setso le puo ya sesotho
0: 086-000-384 086-000-384 WhatsApp 079-758-5066

0: skeso girl Osui di kenke holomo re mo le bo mo khanya bua ka wena nna ha o bui ka lebitso laka Osmingi holomo o mametse ka Razastrone Matlakeng.
1: Hello, hi, Legi Soski. How le jwalo ho jwalo ke nna Thulane Mopheti mona Thabantsho. A ko letse radio ngwana ngwanana ke ya le wena hore nya o qetela.
2: Hello, hi, Legi Soski. Ah, ke selo bravo mawo go ke o thiane a kutlwano mo machabeng. Ah, bona. O jile ke le monana ntse mosebetsi Bloemfontein. Ah. Tsena lwena ke shapa di Alpha India Oscar ke ka mona ka qwa gafontini ka

0: le se ke ngathe ngale sedi mabedi shebe meso tsokele shebe le betse e robong le se koto re fela tse hora ya le shume hashtag of the time ka mqebelo beking Coxin con fiela nelkasa inhliziyo iphelile Ivan Curtis isa aliko cheers Ebaka tsa gela tsi lengona ngona na kritikele re magesene re metso la ofihlela ho renya le shumele metso e meri pele la ho jolo he lena la ka jeno le nane ho le ke kebela tsa maka tloela ho bana rena la khaso papadi e thagwang hantle ho renya ne le shumele motso o le mongwa pele ka mona ka San City di ntodiya tsa hala weso helang ke bua le wena tjena se thale mane ke sanere sanaga ke na e missing tshaba sa ba soto jolo ga ho se ba hore ho tswa di pinise fapaneng profensing ena ya di profensi tse bile tse fapaneng tsa naha ena ya Afrika Borwa sanere ke na emetseng he ba soto ke bua le wena tsa ka mane ka San City o tsela haika ba king le haika ba kejwang hele se
1: le City FM ke mole
2: hey
1: mohwabo wa setso le puo ya sesotho
0: 086-3003-084 086-3003-084 Ho etsahala eng ka bophelo ba hao? Wa metse ena tshebeletso ya lesedi o le hokae? O ena le mang ebile ho etsahala eng ka bophelo

0: nge kalo ke hana ka nete fela he ha re sebedise mekgwa e bolokehileng ya go ka iphutumatsa setlhenge sena sa Maria tle hashtag for the time e sebeletse ke ratang le sedi metso se ma shume amba dile metso tsela se refa le se hora ya le shome ha di tsimona he e re nna le wena re re ke seretla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ile chalet le di bonus bet ka hollywood bet le spinner zonke mystery puzzle betsa ka tshuranta ka pofita di papadi ntse khetsileng tsa playtech laboraro leleng ka half past 8 thapama ho fitlala ka half past 8 bosiu le sonta ka half past 4 thapama ho fitlala ka half past 10 bosiu bakeng sa monyetla wa hapa meputso e babatsehang betsa hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Lesedi FM. Ke mole.
2: Hey.
3: Mohwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: Bodi metso se se ba di se hantle ya mashume a mabedi le metso go bedi re furaletse hora ya le shume ena sebeletso ke ya le sedi ke moqobelo ba keng onse di tle ngwana ngwanana na lona re ba ho reng yana le shume le metso e medi hey mila sa ke nanga ka ka mona ka thoko ho di go ka hanotsa gona tse fa paneng e hle bitle mphele di go potsana ke tsa ga tsena Eh, ale ka tawu diphesu la mo, ha abutlepele, butle ha tang butle bo. Wese la go bophelo ba ha mkhosi. Sebele tsike ga thonga le sedi, sebele wa ha mulaetsa ka mogwa wa X Facebook, Instagram @lesedifm @ladysoski. Facebook X ke mo bo seng ka le teng, sebele le ka mogwa wa WhatsApp ga nge ya 079 758 5066. Ke go tlhona wena tsho le ka hele mafela beke tsena ho di mo letla se ho phetisela ebe a sala go phela ba mo khotsi
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Wa tseba ha le re sa le banyane. Ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyane a re.
5: Hao pali ya se Afrika e ka phetwa na kong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
6: Eba ngo nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane,

0: Asambe dali. Asambe dali. Side to side. And I said, Asambe 2.1. No more Corsini. It's a sister. Trademark DJs. Asambe non. Asambe dali. Hashtag party time. It's a singer at Angali City. My bishop, Miss Suki, Lishumele, Miss Erobong. Pilar, get a horang, Lishumele, Mosulemo. Madongo, Kabzen, RSA, Sanyi, Sa. Mawri papa di ke matak ajenu e peke nga sa Croatia le Ghana. Ke papa di tata kwa horrenya le shumele mosole moga. Fela he, kito fete la home is the cool taboko. Faza malamu kwa tlisi morena ramuribudi. Meso sunge le shumele mosole emisano. Bile rekita horaya le shumele mosole moga. Kahona he, ira pile kia huyena ketleke mabala ketle.
1: Kora hulo ha Shoprite Liquor Shop ka di low duma deals. Jalo ka 750ml efe ka paife Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Lady 6 packets e pedi sa di 355ml sa Birria Corona Extra ka 195 rand ka fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July. A o rekise sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Fetcha fela ka 2 rand ka pa ho feta dipapading tse drawing. Sa Habanero, ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo abi wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Buma mputi ba bela nang tsetsengata ho setlela bui kemisetso Jangelo Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi mo putsa wa bona Calling Black Label Biria semmuso ya FIFA World Cup e etse di tswe bo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dile motse ka tla so tse 18.
0: O di tsebe meso so ke le shumele meso itsele simple re khitla ho ra ya le shumele moso o le mong di papadi ke se matla sa mo hope wa le fatshe tsa FIFA 2026 Mexico Canada USA me ena busimbona papadi papala ka mena ka Philadelphia ke papadi pe ke nga sa Croatia le Ghana Mr. Cool Tabakofa ke ena tla re ha se sa ena papadi ka boqhetseke ka makgobontiti ka makgabane o hla tsa ma mo go tlise morena ga morebodi ere ke fetela go bona ka tsela ena
5: Shield Jwale sebitwa Rexona se ferisa le poka sa mantle le fatseng ka bophara Rexona e keke o poka
0: cool
6: e ga itseri
0: a dumela ntate go hlomphile
6: le ga ga itseri
0: ke phezi Mr. Cool ha ke se boene
6: a e ha nyana nyane re ya pele
0: Maya kwa dipapadi ntate ha ke sabatla o senya nako ke kopa o tlo thutsha le letsona le bokotlisi morena ga more bodi kamo
6: Hana re thutsha la ofihlela re ya gefutso
0: re thutsha la ofihlela re ya gefutso Mr. Ko
6: Hare leboe DK, hare leboe DK le di magazine mo mamedi wa le seri FM re o dumedisa hohle mo mamense go le tempiri mane nyaka jeno re o dumedisa
7: batho ba ipa mo nyetleng wa ho hapa 5000 rand le di wheat bix sa selemo ka ofela ka wheat bix breakfast club ka hore bolela ha bonolo fela ka mo ba qhoba maphelo a bona le hlana hlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morulo romela voice note ho kenela wheat bix tsela ya ho qala tsa

0: ntsa ma Sophie hona so le tse o nyala seipati
1: hao mudiei
0: na ke bone khomono ho ha o ho seipati ke mwana wa bofano a ke tsho ba no gale ba se ba tlwa ma ipati wa tsela tsho wa bona mo le mo re ba ngane ba lo senyana se ba mmente ba ena o buisa go bane ha o tsene tata ya bofano hanne he
1: a shi
0: mo tlo ha etse ding pala ka ntlo le baka o bona ha ile se ka nne go tlwa ke mo hauhela
1: modie jwale mona ka go buisa le mohono difufa le mona gobane fela nyalo le mošhajwang a kopoe gona ntho sa batho ba bedi ratana manyalana
0: o tsan jwang ba ratana ment ntatane o kile a rata gobane le mosadi a tse bagalantsala
1: ga gona motho a satseng surprise vi gore a bofona a rata mosadi wa
0: ao e ga e le go rata mosadi wa gae a ntse ngwana jwang dipati
1: dipho di a etsagala tlhe ebisa bofano ele o etsena ka ntle ko tlo le lefatlhe modi ntse o kgalemela re thabele bana ba bang ga nyalana
0: I'm not going to be able to do it.
1: Bolokile modie sa mara.
0: Ke se ba tsa senyetsa batho na. Ke tsalo e kwatela.
1: Ke tla mo bolela tlo go no le teng. Ke a ka mo sebetse no ya sa.
0: Dula wa sa go le bela ile mpo ye ngolo. Ke ntse fe.
1: O sona na go na motho a ntse ya ka mo sona no ya sa.
0: Le ka mpuno ntso le tsena.
1: Aga.
2: E la de. Ke taba tse ke di ntle ka mona go thofaniwanya.
3: Eng? Fanuanya.
2: Eh ya hle.
3: Ke kala utlwa ka wena tsena.
2: Atshe o qala utlwa jwang ka nna? Go bana o ona le temo bana. E ke nahana o buleletse. Na o mpa o le betse fela ho mpule.
3: Ya bo hana le mona go bana. Pontsise re. A re yena o ba nyala.
2: Mhm.
3: Kwale ne ke sa nahana o rotla pele ka tamo. Ke be fa o ri le go tsa eng ka nna ka o batla o nya sipadi. Sipadi wa moleko.
2: A den, ho ile go. Go rile ho ntse lelapa la hype a ke re kwena a nantsa molela go fane le seipati ba lebeletse
3: ke kopa gore o dule fatshe mosadi aka o tsebe go utlwa gorena ke ke batlang go bola yona ke a o kopa
2: go lokile ene ke utse mpolele gore e tsala eng
3: jalo ka mosadi aka ke nagana gore ba ena o tlameya gore o utlwe ka nna monna wago ke batle gore o utlwe ka batho ka strateng
2: bua fela ene ke omametse
3: wa bona mapalesa se bagolo ga re le bakana gore ka bophelo ba lešhano
2: ke nnete
3: jale ke batla go tsebe gore ga o ne o le dikomona lapeng o ile kwa eno ke tse phoso e kgolo gagolo mosadiaka
2: tene bua wa ntshosa o etse eng
3: nna o wa tseba jwa ke se bona tlamele gorena ke
2: tene bua
3: wa bona ke ile ke reng banna
2: tene bua
3: ke ile ka etse eng banna okay o ere ke bue hela ke phumana ke ne thobala seipati mosadiaka
2: ndene ebring o batla ndene
3: ke kopa ntshwareletlhe mosadiaka utlwa ntshwareletlhe mosadiaka ke pelene ga ke tse gorena le jwang gore kanete ke iphuma ke ropetse le madi eno onkuleso ebe ke a tseba gore ntseng ke enana ke nnile botlola ene eo ke neng ke e fofane ke yona eng gore ke ba iqetelene modilikeo
2: kanedeneokodise botlhoko onkole botlhoko bona ke otsepile
3: ngwata mosadi aka ka aka etsa ka botle ntshwarele nete aka etsa boo fe wa gore ke wena o nebile le sipane
2: laka o sia le enene o kobala le ena o le monadeneaae
3: ke ne ke tla ya jwang o ne a dula mookela bosigo mosadi ke ne ke tsa jwang no lo beetse gorena o ntshe adi e mommo o tseba tla gore nna denteng ke mona ya na le madi a thanjwang
2: ke ne ke lebele o tlaaga jalo ka manyetseng ne ke tsebe kae gore o tsebe o qhwebore go ba aonen tata o tlwele fane a nyalo ntho e jalo obane mo tlwelela dne
3: fane ke monna nkoa ka monkela ditolokgale gorena o batla go amang ke taba yae
2: jale o

0: Jolo ka sekolo. Jwale mistress me palele. Ena ha o batla bua le nna hantle ere ko jotse le tlae ala koranteng. Ha ke etsa kile.
1: O bona monato o ngola. Wa tseba rona o longwa ka eng. Jolo ka ena o ntse o mpatla information ka o nang le yona. Jolo ka ha ke se kwile. Itse ho wena no comment. Unless if you don't understand the word no comment a le reng.
0: Tsena bana koranteng.
1: Ke kopa tsamaye. Ke tlhoka ho ipua jolo ka sekolo. Aiye. Re kgwa.
2: Ntate Botlhaki, ke thabela go ka mogana go etele ntate wa ka. E ka nka o thusa ka eng ntate wa ka?
3: E bana mpantone.
2: Oh, ntate
3: Botlhaki. E ka monna ka matlo.
2: Bo. Botlhaki go lewa tsaka ka wang, o tsa tsa. Ntate Botlhaki o tla ntate. Ke tla jwa ntate.
3: Wa la uima ka mphe mosadi wa.
2: Ntate.
3: Ke ba ta mosadi wa wena kolo.
2: Ha ka wang ga tshe ntate Botlhaki. Mosadi wa wa itsa njwa. Ke tsela la ka tsela ka bo ka pete Botlhaki. Bo ka ntse wa ntle. Buka bantle
3: o tsontena ngutlwa
2: ndi buka kutlo
3: ke wa batla gore ku phete mo santu
2: thola mo ndi buka
3: ke ntse ke batla go lelela gore na mosadi wa ka o ndisitse kae
2: ndi buka ke tlo
3: wa mo santu
2: go le motho a foisa ndi buka ke tlo ka nita ke tsena mosadi a wile a ntata ke tsena o kae mo santu tata tata
3: o le ben o le ben tele la ke tsoena Ke ne ke tshepile gore ke tla mana mmapakiso mona tsebe go sa molalanyana sa utlwile
2: a bo nnete ntate wa ka ga ke tsebe go kae le nna ke utlwale taba ena ntsho sa golo batho ba ntse ba nyaba le bangata mona motse mona ke sa tsena ba fella kae tsa go ntsho sa le
3: gore ba ntse ba nyamela
2: eh
3: ntate ke mang ha nyametse
2: a ke ne ke se ka fela ntho in general e fetena na ntate ha o so utlwa ha so utlwa ntjo human trafficking tsa la mo motse mo report like
3: traffic
2: human trafficking
3: traffic
2: tshwa le ena o tla batho ba isa go bona ntjo alo
3: ke ema police
2: o ntle ntate
3: ke lo tlale ya hore pakiso mo sadiwa ka o nyametse ba ne se le matsitsa tsike
2: ntate tlhala ntpotla ke se ka mo fumana hle ntate se ka fumana ntsa phenda de potla
3: ke pele hore ke mo fumane ma shopo
2: ha ntle ntate ka hlena ke lo rapela ka thata a ke re mo hala ntsa nyametsa batho bana man o nyametse thatso tswele no ke na pakiso ay ay ay mo ke ena ma bonyane he ke gone o pa mo hlala ka ka bona ma patile hantle mo hlala la ba ka bua ha ne go tlhona nna ntwe nna e ka mo hali ene ka mo hlanga ka mpopa hlale ha tla be se kwetile ka tene ha yena ni ba ile ba la logo tile ka hloya nta ko ke deserve every cent a chelete ye ne ke nkileng ena ke sweet next ka re ke nkile go ga be mo
4: Ben 5 o tla di fana di paputla ke te ke gaolelang ka moso.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgaotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgaotsi wa ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng salon ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O sa ntse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ko ena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dile ho mojwetsa na hobane o na ha re so mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le auwa ka foundation ya leshano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Hei, se ka batla mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafatla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola gore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le gona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ga o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana gore ga o na bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa sejwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe ausi wa ka. Ha o hlokagale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosibu le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ha o le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosibu bo le bong bo o buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Ema ke o robetse le ene.
1: He?
0: Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao di se di o tshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna. O thetsa nna. Ke ga setsa
1: eng.
0: Haibane ho sena ntho o e patang. Why o tshwile hore ke rase.
1: Hei hei. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: hore ntho ena e ka. Wena thabola ha wa tseba le tshwana le molo.

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: sa hanena
1: go mamedi
0: a go tlamamela tshantsiso mo tlo rona e le monyaka ya ka jeno gaolo ke ya dikete thago le go le mashume swenga metse mine na ke ntle mo jaki ke tsa malise bulela malapo
2: motswakitle mfela ka kutwa tabase
3: hey cuz
2: what's that thing
3: ha ke tsebo kana ke reng motswana o baneng ho na motho ke meseditse ho mamela ha ke re na ha ke na motho
2: fela tabena ka fela ya maka
3: e maka sa
2: a tshe lwe ntle jwetse fela o bene no hantle
3: mo yale
2: mo fa mo motse chef yo ka phoso
3: o ba le wena o dumela le batho ba rena ke Philip chef
2: mokala
3: hona le hotla le tlontse pa jwa wena madi o dumela nna nka bola
2: mo ba tla ri a ke nne ntse ka ha
3: a o imamele
2: lwa ke so ro ba ya motho ka pele le motho ba ke itse go hlomong ke phoso
3: bo se yeng

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

le shebele be se be hlalo be se o tsoka bara hora ya pele mo gahlela wa o katela di ya Europa le ponto wa sala bo FIFA World Cup 2026 Canada Mexico le USA Real bo a Mr. Cool le tsena a monati mo ile ngore Croatia le ba pala jo le na ya ni ya Ghana ra e jafeta litha re ke taba tse monate ba ke sa continent ya Africa le tlo patse ngata monongwa ha tse tla fetela go tse mashume a mararo le metse meditsa o qetela tse ke nyelle tsang ka re ba fana ba fana a ba fana ba fana e tlo patsa Africa borwa ile shebele betse se letse betse se ka bora go rapela e bo kete ka letse tselo tsoloka jelo PPP happy birthday to you kete ka bo ditse ngata modimo a tla o pate mahlonga batho ba sa batleng o bona o thabile pejara mane brikile kile ka o nkela pina monate e bitsa ka re ke ama phupho dama bu ama road mane ranka pina bitsa ka re ke wira cars ka ase o se dia famo le se dia famo ke monle Arata Wale 87.7 Olaba Jalawa 06.6 www.listenfm.co.z Jesse Vishalal 806 SABC Plus Retim Ponto wa Celebo Facebook Ponto wa Celebo Instagram Ponto wa Celebo TikTok Ponto wa Celebo X Sena Sibala Laura Ki Ponto Ho Slim Renyelo Sama Merishe tsa pantsona tifetso na kya swa tsa morenya bubi ka jeno ke o tla ho rafe ke ja mona tima tsa tsena ta ho ga fela qata kya swa ya tsa ba ba thusa lo bona ba ba nna ke batla go pana le maiki re batho ke batla go bona batho bana ba o ke bua le bona ana go tsena mo bo sebetsi ka jeno ke tika mona ti e ponto sebetsa mona ti ke tsa ba ona lo ho ke tika ka jeno ke tika mona ti ha ya tsiba ba dimba o ile ngore o na letso tsengata tseleng gore ba tla di etsa la ile sontachi tsele me kete ma ma fu ya tenga kena ile sonta pa ba mo sebetsi ngona ba le ka kwata ska ba kwatela bo sebetsi le tsa sile mona ti sebetsa ha mona ti le getla le sebetsa ka tiro ba sebetsa mbisika na go tsena tsona ba tharana ntibe lo ga ele shebele be se robe be tsutsu ka bara hora ya pele mamedi ke ba tla re tlotsa la pele bafana bafana e ya ba pala ka jino bo re ntsane tsa borobo bafana bafana ya ba pala ke re khatlo la pele naha ya Afrika Borwa e fetela magahlelong o latelang wa dihlopha kapa dina tse mashome a mararo le metse medi tsa ho qetela dipapadi tsa mohope wa lefatshe ke le kgatlo la pele Afrika Borwa e fetela ho last 32 ba e ratile papadi e ba e bapetseng ha ba ne ba bapala mo mamedi papadi ya bona e fetileng ba nkane jalo le South Korea e ona le kgonagalo le yona gore e keno tse mashome a mararo le metse medi ba se rutlo re Afrika Borwa e tlankana jalo le Canada ka jino jalo ke batla fela go tlontlwetsa gore na mamedi na bona ka re tla tle go be se o tlotuke na le batho ba bangata ba kgothetseng na bona ka re tla ke re o be se re tla o be sa o tlotuke go tseetsa mashome a mararo le metse medi sa go qetela last 32 bafana bafana e ke ne ya bapala ka jino tonight ba la rutlo mamedi hle o bona ka re hle bafana re tla o be sa o tlotuke ke batla wena ntho o tlo etsa ona ba le tjene ke ho fa ke hore o mphe setlhopha sa hao o mpha lebota la hao o mpha mpa ya hao o mpha ka pele o mpha lebota la hao o mpha mpa ya hao ha o qeta mpha ka pele re ke re bua bolo ke re utlwe ee ho bona wena o ka se seta jwa setlhopha sena se neng se bapala le South Korea ke setlhopha seo ke ileng ka se seta le nna e le maikutlo a ka pele papadi eo e qala ke re hei ha o ne go na le mmapalamorao ya tiileng jalo ka mbokasi ne re yang ka mbokasi re mo bapadise mona mo ko wena empa go tlosa mbokasi o mo beya mpeng e le central middlefielder le teng o tla bo o beya kotsing lebata le ka morao bane ke ntshepedi ya ntshepe
bene seo se la sa bewa ke nna sena se se jileng South Korea ke batla mphesa o se tloja South Korea seta stopa sa hao 0860003084 e re kala go fesa ka pele o ntetsetsa he nna ke o fasaka ka morao yo fasaka ka morao wa jere ka morao ka mula ka lefting le ka righting Aubry Modiba. Aubry Modiba. Le moshanyanane re tle go fe bafana la ena pa ya ka mona. Le ke shebe bona le mo ne ke ngotse fatshe mona ke re sena ke sona setla hapa se. Sena ke sona setla hapa sena. Bafana bafana. E ka jeno ke a tseba hore ka ofela re batla e bona papadi hore batla bona rena. Ditla sebetsa jwang batla bona gore na ditla sebetsa jwang batla go fa nna gore na line up ya ka eme jwa nna ka morago ka mane lefting le ka righting Aubry Modiba le Khuliso Mudau e be four le five mane central defense Okhono le Mbokazi sethibathibane e tla ba Williams jwale Mokwena ona le ka ntla papadi e fetileng ka lebaka la karete mo mamedi, ka baka la dikarete. Jwale o kgotlile o teng bakeng sa papadi ya kajeno. Empa motho ana bapala mo wa bapalang teng e leng yaya o bapetse hantle. Jwale mo ke re mong le mong a ka qala pakeng tsa yaya le Mokwena. Mokwena ke a motshepa yaya ka nnete o itshupile papading e fetileng. Jwale Mbatha ga o tlhoka lobe le phoso ga ka dula ka ntle. Mofokeng a ka bapala ka mora Foster. Kapa ba pala ka mora magopa kapa ba pala ka mora ke mang Reinas yo ke bone ba ba batho ba lla ba ra so ka itshupa ka nete o fi bubile le monyatla papadintse tharo ka ofela ebe o kenya police le Maseko ha ba sa kenya Maseko a khala moremi ka mano ba ne speed sai sa murumela ke sa ponto seo 0860003084 a go mphe wena tshe kutlo rena ka jeno ke a tse ba re batla bafana bafana etle hape wena o di bona jwa ye

0: Mary, e re tle re banke. Ke a bona batheng le ka mona ka WhatsApp le mehala ya panyapanya kwa ditumela.
1: Wo se motho.
0: E se motho.
1: Bonto. Tsara se se ke se le kana ka mara lona mara nna e pele ka yetsa. Ha hona hore ntang ka mokona ka nna ka ntla ga se ka le papatsi. Kwa ntiki ya ya a di tshwane ho hang. Mokona wa maka wa shuta o gona create di goal. Ha hona ntho e se mo se ke papadi yele ke tla kwala yona ya o tla le a di tinga ka kapo ya yele pele mane. Ile ke la ka tsone o mo fuke. A ba pele ba le two strikers. Ha ska ba plata ba striker ba le fi. Ye ba ya re na se le forsa ba ba tla ba ba di pele mane. E go ba mo fuke. E o ba ka po mo fuke. Mo fuke le tole a polos. A ba pele ba le two strikers. Ile ke tla ja ka tsela ya le ponto.
0: E ba mo go tlisi ha so ka ba pala ka di striker ga tsepedi Afrika Borwa mona.
1: Oe
0: strike ga tsepedi na ebe ha e kotse ka nnete papadi ntse bohlokwa e bile e tlabele moralo wa pele a qalang ho sebedisa.
1: Nna o tena di batla di defensive ka whole point.
0: Empa se ba tsala ntwe tse ntsha re bone ba petse di strike ga tsepedi papadi e qalanya bafana bafa.
1: Ka different. Ka different.
0: Eh empa ne re sebedisa di strike ga tsepedi. Nna nana di strike ga tsepedi di tlametsetsa mosebedi.
1: Aya na nte be sa motsheni tho ya demo tso ba pala attack football yani ona le defense sa ho
0: empa ho baneng le batla ba pala ka di striker ga tsepedi empa bafana e sa ba pala ka di striker ga tsepedi
1: eke ke ba pala ka tsepedi ba ne batla ba di defense ba paka desi mane bra mane e ka fana le ka le go rinas ha ke ina bola ka po ba mo pass u ba go di batla ba raro and I ha isa head up haona mo go tsaya go a itse back pass haona mo tabu tsha ke re ka ba go ina bola but ba tsana le bomfu ka po a pore ba ka ba le speed le a ka bo a ya kala pele mane ba tlo ba bidi ke nana ka ba bidi re le po ja ha o lo mo pele mane point ya so bulisha
0: empa ona le flanke tse gona ngo go ga e leng a policy le moremi le yena maseko go ba ne di strike ga tsepedi empa ona le di flanke tse gona ngo go ga
1: e ka o tle moremi le maseko ba na le speed ba go ba wina bolo ba wina bolo point a botano mo pele mane ba go ba wina bolo ba a tsheka motano wa re pele ba tsana ba ha ba lose ball ba ba recover di ka speed ba ba le di all
0: right real boy
1: thank you ponto
0: e ke utaba hey empa e santse ntshwenya nna ya striker ra tsepedi mokotlisi e sale a kotlisa sehlopa sa bafana bafana o bapala ka striker ga seleseng aba fihla a beya se bapadise ne le tsang se bapadise se hlabang dintla ka mora ha e ka mo jolo ka hana be ile ke re bone papadi nye fitileng ha batla bapala maleka ona a be ile mbatha ka mora striker ya ba le khetlong lena papadi nye fitileng ya ba o be ya mofokeng ka mora striker re motse ba bapala jwalo a ra policy siding a fitla re maseko ka siding a ba be se bapadi se ne le tsa striker ra dibolo ka mora ha yona beile mofokeng papadi ena fitileng ya no na beile mbata ebe he ya o leka nthotse ntsha ya o leka di formation tse ntsha ebe ha ena ba kotse na ya ho leka di formation tse ntsha ebe ha ena ba kotse na ya formation tse 0860003084 0860003084 nomoro tsa WhatsApp ke 0797585066 solo se dia fam le se dia fam ke monlelo wa rata wa lena re tla kutlwa mamedi o reng kwano ke a bona ba etse le di voice note ka mona ba re pontong ka maikutlo a rona ngwana mme o utlwa rona re dume
2: ponto wa sala bontate ntsegela matla magolo ntate ntse go buetsa re bafana bafana a tseba empa fela batho ba bangata ba sa tsebe bolo empa he re tla buetsa gona batho ba tsebang bolo bafana bafana ona moya kere Canada e tlo ja bafana bafana 3-1 ke nna thumba
0: empa le teng ga o tlhalose o tsho jalo fela o tlhalose ha o bui e hore na mohlomo e be bofokodi ba rona bo kae Afrika Borwa e kgonne go tlola Japan bonyane jwa no re jwetsa gore bafana e gwetla kae dumela le seri
3: sebelebele ne ke matla speeching sa maseko ga o ka kenywa sebelebele moo skimsao se right empa mokwena ena a se ka dula ka ntle se right ka ofela sone mpa ba change fela mo sibilibili ba qale ka mokwena mo mpeni ya ntate.
0: All right, ke le wa ntate o ka bogutswa yana hore ba change ya ya enwana ba pala position ya mokwena ha mokwena ana le CEO papa dinye fitileng ha o qeta hore ba change le maseko ba kenye sibilibili. Ja utlwa taba tsa gago ke le bo ntate. Sebelebele ke mongwe wa dibapadi tse kgonang go bapala mo mo maseko ma bapalang ene o lebelo a reng ke mabedi uteng kwane le seri
3: Ponto wa selepo Ponto wa selepo ai ga ke re ge e kala morago morago maana re re modao ga be re re obrumokwe ara qeta bere re Williams khabe TLB khabe ime okong qeti le mano mahare mano marao mano mana ga ga ya ya o ntsa le sharp le mbata mahare mo mona mmele mona akakadi se mofukeng la

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Wetswere ntate, wetswere. A ska change information. Boranti ba tsebeng bolo ma.
2: Ke ya le bua ntate re bone ho re ibile mokotlisi papading ya fitileng o khutletse formationing ya hae o ile a khutlela formationing ya hae o batho ba motsebang ka yona ya na ile nga bapala maleka a 1-1 mana ba ile mbatha ka mara strikera mpeng mona ba ile Adams le Mokwena papading yena na e nngwe ha Mokwena le CEO ona sa ba ile mbatha le ya mpeng aba fitla qala ka Mofokeng a mo beya ka mara strikera a be a police ka nqena a fitla be a maseko ka nqe nena la ya o qala di formation tse ntsha ka nete nete ke tshotjena ba ne ke hlokometse hore bafana bafana ile a gona ho phunyelletsa ka le wa lena lena la hlotseng South Korea ka lona o phunyelleditse jwa le mokotisi a sa thabena a efe ka paefe e seng ka ya dia o defender ya dumela le seri
3: le ka itse ka se khabane
2: Yota.
3: Na ngwana nne wa tsiba ka mogolane ya pe o ile ka teng e hantle haholo. Mokwena yena go nne tsela ha hona gore a ka dia ka ntle. Go bana wa tsa ntle ke ratanya mokwena. O khona gore a le go la o tlo kometse papa ding ya rona e fitleng. Ha hona tsiba ba itse ne se khona gore a se le go. Mokwena o khona gore a le go le haholo. Ene masego ha hona gore a ka mo dia ka ntle. Ha e tsara hona jwa ka kampa itse ke tlo second half mara empa nna ke bona gore a tshware ka ona mokgwa o keng
2: right yaya a qala ka ntle yaya e qala ka ntle
3: yaya o batetse hantle empa ga o ka tlo sheba ene Mokwena o na le gona gore a etse menyetsa gore a raye a le gole ka bantse ba bangwe ga a raya a le gole re sebedisa lewalale le reng kuri wa tsa tsara tsela ba maela ha Mokwena a ishuta e kana a tshopho ka matsunga tsia tsia ni me bana ba ba ba re se ba tsetela tsela ba ba tsana le bo matse go tsena na ka tsiki sa bona
2: FIFA World Cup 2026 relebo
3: ba ni
2: se di FA butume
4: konto
2: chapo
4: ta chapo na blawa ka manela konto na blawa ka tsini sao se pa si to tsa deadline wa bona maga si tsantse mal mga position o khutile konta ba ka le reng ke di chance ke di go tsaya ke ya tsene so go kopa Mokwena go tlele ka hare then ke khutle ke pele male kwa ke ntse magopa le Reinas ena na ba si chance ba ba pele so go kopa posta ke na posta re no la tsi no wa ba ka le lunch
2: ba bo fe monyeta
4: a ha re go fe monyeta posta no
3: Dade,
2: Etima Radio Rutwa.
3: Dade,
2: Etima
3: Radio Rutwa. Ke a go apela re. Dade, ha ile hantle. Ha? O bile le trega, o bile o gile mo abe ba tsaka mo ga o ba go ganga o re wa tiba. A le rugby mo.
2: Why are you?